0: Kabunga, Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: FM radio. Favorite music.
3: Music.
2: Radio.
3: Radio.
2: Favorite
3: music.
2: Music. Radio.
3: Radio.
2: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio. Favorite.

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka-Vibes!

oras natin mga ka-vibes. 8:25 na po ng umaga. Good morning once again sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nakabubukas lang ng kanilang mga radyo. Good morning to everybody. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong weekend? Kumusta ang inyong Monday? Kumusta ang inyong araw so far? Kayo ba'y nakarating na sa inyong mga office, sa inyong mga paaralan, sa inyong mga whereabouts for today's video? Para sa lahat ng mga ka-vibes natin na nabiyahe pa lang, ingat-ingat po tayo sa biyahe. Focus tayo sa daan at huwag mag-focus kung kani-kanino. Diba, mas maganda na yung nagpo-focus tayo sa daan para iwas disgrasya kesa nagpo-focus tayo sa mga maling tao naman talaga sa buhay natin. Taray naman, no? Umaga-umaga, humuhugot talaga. Naku, magandang umaga sa lahat po ng mga ka-vibes natin. Unahin na natin yung mga nakatutok dyan sa kanilang mga radio 100.7. Sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa kanilang mga home alone, yung mga nasa offices na, yung mga nasa kanilang mga negosyo, mga opisina, yung mga nasa kanilang mga pwesto at handa ng pumaldo for today's video. Naku, amin naman talaga dyan. Amen sa pagpaldo. Diba? Sa lahat ng mga lumalaban ng patas araw-araw, yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-grind at ginagawa ang kanilang mga best para makaahon sa sitwasyon na meron sila ngayon. Saludo po ako sa inyo and you deserve a big round of applause, ladies and gentlemen and men! Ganun! Oh, by the way, kasama nyo pa rin syempre ang inyong DJ Jaja Melon. Tayo po ay magtambayan all the way till 9:30 in the morning para ngayong araw ng Tuesday. Sinasabi ko sa inyo, October 13, 2026 na po. Diba, napakabilis ng oras ng panahon. Kabubukas pa lang ng buwan ng Oktubre pero ngayon halos mga lahati na tayo. Alam mo kung bakit natatandaan ko yung pangangalahati? Kasi syempre, akinse na, asahod na din yarn. Ang tanong, yung mga sahod natin ay may mga pinaglalaanan na hindi pa man din nakakalanding sa ating mga kamay ay meron ng mga allotment. Diba, pambayad kay ano, pambayad sa mga bills natin, especially yung mga presyo. Sumasakit yung ulo ko sa presyo ng kuryente, sumasakit ang ulo ko sa presyo ng gasolina. Pataas ng pataas, wala ng pababa. Laban na laban, te. Ay nako, sige, before tayo ma-stress sa mga buhay natin, iwasan muna natin yan mga ka-vibes. Huwag nandi dito talaga, nakatutok sa FMR. Dapat yung mga vibes natin, good na goods lang parati. Diba? Siksikliglig na uumapaw na kaligayahan ng mga grasya. Yung dapat natatanggap natin everyday. Pero bago yan, batiin ko muna ng happy birthday lahat ng mga ka-vibes natin. Nakatutok ngayon na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Deserve nyo ang kantang ito.

0: Happy, happy birthday once again sa lahat po ng mga ka-vibes natin nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan for today's video, October 13, 2026. Hangad po namin ang walang humpay na kaligayahan sa inyong buhay at naway lahat ng mga wishes or ninanais ang inyong mga puso ay magkatotoo ngayon na agad-agad. Diba, wala nang pagmamamaya, ngayon na agad-agad. O siya, sige, sa lahat ng mga ka-vibes natin nakatutok sa ating FMR Philippines application, maging sa ating live stream, standby lang po kayo dyan. Kung may mga pabati po kayo, don't forget, you can drop all your comments dyan sa ating comment section para mabasa ni DJ Jaja Melon. Sa lahat ng mga taga-Tacloban, sa lahat ng mga naabot ng ating signal today, o kung nasan man kayo ngayon, dyan lang kayo. Stay put, ka-vibes. Ako'y magbabalik maya-maya lamang for more chika dito lamang sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas, where 100.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip, ang lupet. Time check natin, 8:29 ang hatid sa atin ng...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magtanim ng sariling gulay upang makatulong sa pagharap sa inaasahang epekto ng Super El Niño sa supply ng pagkain. Ayon sa Pangulo, nakahanda na ang pamahalaan para tiyakin na sapat ang supply ng bigas, baboy, baka at manok, ngunit inaasahang higit na maapektuhan ang produksyon ng gulay dahil sa kakapusan ng tubig. Dahil dito, nanawagan si Marcos na buhayin muli ang Green Revolution at ikayatin ang bawat pamilya na magtanim ng gulay sa kanilang mga bakuran. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang mapangalagaan ang supply ng tubig at mabawasan ang epekto ng matinding tagtuyot sa bansa. Malupit na time check, 8:33 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

oras natin mga ka-vibes, 47 minutes down, 8 in the morning. At kayo nakatutok pa rin sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. That's bongga ka-vibes, bongga ka-vibes. Kasama pa rin po ang inyong DJ Jaja Melon all the way until 9:30 in the morning yung araw ng Tuesday. Ito po yung mga araw na kailangan pumipili tayo ng mga wasto sa buhay natin, wais na mga desisyon sa buhay, sa life natin, ganun. Ay, batiin muna natin sa lahat ng mga ka-vibes kapapasok lang sa ating Facebook Live. Hello to Pami T. Manzales, by the way. She's tuning in all the way from Calbayog City. Hello sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Calbayog, sa Katbalogan, sa mga summer areas natin, and other Leyte areas. Ayan. At kung saan po umaabot ang ating signal, maging dyan sa universe. Hello po. Uy, especially yung mga nakatutok through our FMR Philippines application. Ito yung ano, kahit nasaan ka, pwede mo kaming mapakinggan. Kaya ikaw ka-vibes, halimbawa, nasa Manila ko or nasa other places ka dito sa Pilipinas. Tapos nami-miss nyo yung mga boses na ganito, yung mga maiingay tuwing umaga. Yung mga boses na mga Marites. Ganun. Ay nako, punta na kayo sa Play Store or App Store. Search nyo lamang po FMR Philippines and download the app. You can tap on FMR Tacloban. Ayan, dyan nyo po kami mapapakinggan anytime, anywhere. Kaya download na po kayo mga ka-vibes. Kaya kahit nasa biyahe kayo or ano mang ginagawa ninyo, naliligo, kumakain, iniisip yung mga ex ninyo na mga walang kwento. Yan, pwede nyo po kami mapakinggan, especially sa lahat ng mga gustong mag-relapse sa buhay, yung may mga pinagdadaan at dinadamdam naman talaga. Asha, sige mga ka-vibes, hello din to Ate Melanie, to my baby Maday Justin Traya, and of course, to my Maday Chastel Crisostomo Padula. Yan, magkikita-kita kami mamaya. Sama ka, Mars, Marseng? Sama ka ba? And see you later. Eto na nga mga ka-vibes, so oras na 8:49 kasi may nag-message sa atin. Sabi niya, panay mga negative things daw yung naririnig niya sa paligid niya. Tapos parang naapektuhan na din yung isip niya na imbis na positive siya sa lahat ng bagay, inspired siya sa lahat ng bagay, motivated siya sa lahat ng bagay. Parang pag naririnig niya yung mga negativity sa mga tao sa paligid niya, medyo naapektuhan din siya. So paano daw ba natin may iwasan, mga ka-vibes, ang mahawaan ng negativity ng ibang tao? Ito magandang usapin to dahil usong-uso to ngayon, ka-vibes. Yung madali lang tayong madarang sa mga negativities, kaya tayo din, yung mga mood natin, yung mga ano natin, pasensya na ko yung ginaganyan ko yung damit ko kasi gusto ko lang. Ayan, yung mga madali lang madarang ng mga negativities. Ayan, eto. Mga ka-vibes, hindi naman talaga natin may iwasan yan. Pero hindi naman solusyon agad-agad ang iwasan ng mga taong negative sa paligid natin, di ba? Kailangan mong matutunan ang peace of mind or protektahan ang peace of mind mo nang hindi kinakailangang maging masama sa paningin ng iba o lumayo sa lahat. Yung magpaka-introvert ka, di ba? Nonchalant ka sa lahat. Hindi naman pwedeng ganun. Minsan, kahit positibo ka, kapag palagi kang kasama ng mga taong puro reklamo, paninisi, inggit, galit o drama, unti-unti ring naapektuhan ang mood at ang iyong pag-iisip. Tama, mali. Tama, no? Diba? Relate ba kayo dito? Nako, eto yung mga paraan, mga ka-vibes, para ikaw ay makaiwas din sa mga ganitong klaseng negativities sa buhay ng ibang tao. Number one, huwag mong akuin ang emosyon nila na para bang ikaw yung nakakaramdam ng negativity. Hayaan mo sila. Huwag mong akuin ang kanilang emosyon. Kapag galit, malungkot o negang isang tao, tandaan mong hindi mo responsibilidad na ayusin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kasi it's not you, it's them. Diba? Sabihin mo sa sarili mo, naiintindihan ko ang nararamdaman niya, pero hindi ko kailangang dalhin ang bigat niya kasi hindi ka naman shock absorber. Ganun. Oh, eto na. Number two, mga ka-vibes, importante to. Ha? Importante to. Matutong maglagay ng boundaries. Hindi mo kasi kailangang makinig sa lahat ng reklamo, makisali sa chismis, o di kaya naman ay magpaliwanag sa bawat argumento ng taong may pinaglalaban sa buhay.
Hindi mo kailangan, mga ka-vibes. Kaya kailangan bawasan ang pakikipagsalamuha kapag napapansin mong nauubos ng energy mo. Iwasan ang mga usapang puro paninira. Naku, mukhang mahirap to ah. Charing. Okay, number 3, matutong magsabi ng pasensya na yung humunang pag-usapan yan. Okay, next topic, change topic, ganun. Pero pwede mo namang idaan lang sa ano, idaan mo lang sa, tawag nito, joke. Taray naman si Marzing, nag-send ng ano, 100 stars. Eh di sana ginikash mo na lang pang kape. Charing, joke lang. Thank you sa 100 stars. Taray naman. Alam nyo, dito sa stars na to, naaalala ko si ano, si Paparontorontoloy, si DJ Ronturon, tuwing gabi, pag nagla-livestream siya, may mga nagme-message at nagsisend din sa kanya ng mga stars. Taray, ganun siya kasikat, na para bang nalagpasan niya na si Papa P. Feeling ko si DJ Ronturon yung makakapag-end ng karir ni Piolo Pascual. Ramdam ko lang naman yon. Kaya sa lahat po ng mga ka-vibes natin ano, na nagsisend ng kanilang mga stars, maraming maraming salamat po sa inyong support. Thank you, Mare. Thank you so much. See you later. Ayan, eto na ang next natin mga ka-vibes. Tuloy natin to. Number 3, huwag patulan ang bawat negativity. Kung ikaw ay isang patola na ko, learn not to make patol. Hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay kailangan mong sagutin. Minsan ka-vibes, mas malakas ang taong marunong manahimik kesa sa taong kailangang laging manalo sa argumento. Tandaan mo yan, hindi lahat ng laban ay kailangan mong labanan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong tigil ng laban. Diba? Ganun yun. Oras natin, 8:54. Yan muna, 1, 2, 3. Yung mamaya naman yung ano, yung remaining 4 na, kasi 7 tong lahat eh. Yung remaining 4 mamaya, share ko sa inyo. Kaya tutok lang kayo mga ka-vibes, samahan si DJ Jaja Melon. Hanggang 9:30 tayo magtatambayan ngayong araw ng Tuesday. Ang ating shikahan, mamaya ulit sa ating pagbabalik dito lamang sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas, this 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sound trip. Ang lupet, giving you Nobita up next. Here's Ikaw Lang. Love you, Nairut Cross. See you very soon, Nairut.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver, mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw,
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027 matapos itong makakuha ng 281 na votes, pabor at 13 tutol naman at isang abstention. Ayon kay Speaker Faustino Boji D. III, dumaan sa masusing deliberasyon ang House Bill No. 10 na or 10858 o General Appropriations Bill upang matiyak na ang pondo ay nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kabilang sa pinakamalaking alokasyon ang 1.7 trillion pesos para sa edukasyon, kasama ang karagdagang pondo para sa ayuda sa mga estudyante, kaligtasan sa mga paaralan at mga programang pang-edukasyon. Binigyan din ng prioridad ang mga sektor ng agrikultura, kalusugan at transportasyon, kabilang ang mga programang tutugon sa posibleng epekto ng nakaambang Super El Nino sa mga magsasaka at mangingisda. Ang aprobadong panukala isusumite naman sa Senado para sa bicameral deliberations. Malupit na time check, 9 on the dot mga ka-vibes, DJ Jojo Melon para sa ating FMR News.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
6: Ilif?
5: Bongga!

0: Ed Sheeran with a Sapphire at 9:08 Philippine Standard Time. Mga ka-vibes, it's still your number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FM or Tacloban ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Our time check is brought to us by...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupang isdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga qualification kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon restrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and rain coats 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Bongga! Vibes!

0: Oras natin mga ka-vibes, 9:19 na po ng umaga at ang ating time check ay hatid sa atin ng... Check
1: is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS! At tuloy naman po ang ating chikahan. Dito lamang yan sa pinakabonggang programa sa balat ng Radyo Des. Bongga ka vibes! Bongga ka vibes! Sing along! Itaas ang kilay! Ganun! And mga ka-vibes, sa oras na ito, syempre tuloy na natin ano, yung kwentuhan natin kanina. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ka-vibes natin dyan na nagtatanong kung paano maiwasan ang negativity sa kani-kanilang mga paligid. Kanina shinare ko na po sa inyo ang ating 1, 2, 3. Ang ating number 1, ang sabi, huwag mong akuin ang emosyon nila. Number 2, matutong maglagay ng boundaries. At number 3, huwag patulan ang bawat negativity. Huwag kang maging patola. Diba? Kasi hindi ka namang gulay. Number 4 natin mga ka-vibes, sa ating pagpapatuloy, kailangan piliin kung ano ang pinapasok mo sa isip mo. Huwag kung ano-anong pinapasok mo, girl. Piliin mo ang anumang pumapasok sa isip mo. Kung palagi kang exposed sa negatibong usapan, toxic na social media content o mga taong mahilig manira, natural lang mga ka-vibes na maaari kang maapektuhan. Kaya anong gagawin? Subukang palibutan ang sarili mo ng mga taong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at magandang pananaw sa buhay. Wish me luck! Eto naman, number 5 tayo. Huwag personalin ang lahat. Minsan tayo, mahilig tayong mag-overthink. Aminin nyo yan kasi ako din. Mahilig akong mag-overthink. Isang tao na mahilig mag-overthink sa mga bagay-bagay. Kaya ayun, iniisip natin na lahat ng mga sinasabi o ginagawa ng ibang tao ay personal. Diba? Minsan ang pagiging negatibo ng isang tao ay may kinalaman din sa sarili niyang problema, takot o pinagdaraanan. Hindi ibig sabihin na ikaw agad yung may kasalanan. Parang Bea Alonso, parang kasalanan ko. Hindi ko naman, 'di ba? Pero tandaan din ka-vibes na kahit may problema sila, hindi 'yun dahilan para tratuhin kanila ng masama. Huwag kanilang minamaltrato ng ganyan. Ako, hindi tama 'yan. Next natin, magkaroon ng sariling routine para sa peace of mind. Sa umaga, magdasal. 'Di ba? Kailangan paggising natin sa umaga, pray tayo agad. Magtakda ng mga positibong intensyon para sa araw mo. Number 2, maglakad, magpahinga, makinig sa musikang gusto mo o maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapagaan ang pakiramdam mo gaya ng pagpapaganda sa Asia's Aesthetic and Wellness Center. Ganon, naipasok ko. Yan yung bago nating kliyente. Thank you so much. Number 7, sa gabi pala, o may gabi pa, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. May gabi, tanungin ng sarili ka-vibes, ano ang nagpasaya sa akin ngayon? At ano ang kailangan kong bitawan? Diba? Bitawan mo na yung mga maling tao sa buhay mo dahil hindi sila nakakaganda. Nakapiliin ang kapayapaan kesa sa pangangailangan na maintindihan ka ng lahat. Tama yan. We really struggle a lot so people would understand us. We really struggle a lot so people would like us. Diba? Nakakalimutan na natin yung peace of mind natin tungkol pag pinaniguro nga magustuhan kahit yung ibang tao. But then again mga ka-vibes, hindi natin mapiplease lahat ng mga tao sa paligid natin. So let them think kung ano nera gusto isipon against the emo because you cannot control everybody's feelings, diba? So kung ano man tira hunahunaon, pasagdi iton, pabayi iton, bitawan ang kailangan ng bitawan. Piliin kasi ang kapayapaan, diba? Kapayapaan, ganun. Kasi hindi naman lahat ng tao sasang-ayon sa'yo at may mga taong kahit anong gawin mo ay may masasabi at masasabi pa rin. Alam natin yan ka-vibes. Kaya hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapasaya ang lahat. Eto, tatandaan mo, I can care about people without carrying their negativity. Yun, ang sarap i-notes nun, di ba? Kapag nakaramdam ka ng bigat pagkatapos makasama ang isang tao, huwag mong sisihin ang sarili mong ka-vibe. Sabi ko nga, it's not you, it's them. Pansinin mo lang kung ano ang epekto ng pakikisalamuhan ninyo sa iyo at kung anong limitasyon ang kailangan mong ilagay. Always the limitation mga ka-vibes. Huwag mong ubusin ang sarili mo, huwag mong ubusin ang energy mo dahil lang gusto mo na okay yung pakiramdam ng ibang tao. No, do not sacrifice yourself na happiness, yourself love, your peace of mind. Napapa-English na tuloy ako. Ayan, so ganern ha, yung mga dapat nating gawin. Oh, bueno, 9:24 na, ako magsa-say goodbye na. I wanna say thank you everybody for keeping me company dito sa programa nating Bongga Ka Vibes. I'm gonna see you again tomorrow, same time, same place. Abangan ang ating iba pang mga music and entertainment program susunod na, Bida Ka Vibes. And mamayang hapon, we got Unsent with DJ Papi Abicado. And mamayang gabi naman, GGV and back-to-back yan with Late Night Vibes. Oh, siksikliglig, nag-uumapaw ang ating bonding everyday. Dito lamang yan sa ating favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit. And syempre, huwag nating kakalimutan, October 17, the Unfiltered Concert. Kasama ang Beanie Baby Dolls at si Addy. 9:25, this has been your DJ Jaja Melon para sa ating programang Bongga Ka Vibes. Enjoy the rest of the day, guys. God bless you. And ingat tayo palagi. Remember that you're worth it. Here's my kiss. Love you all. See you tomorrow.

0: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
0: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
0: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
0: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
0: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
0: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
0: Malaking tulong sa bukirin.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Goodbye!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata,
5: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
5: may diabetes ka na,
4: mag-DTX 500!
5: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra,
5: na may pinakamataas ng ORAT value,
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kavibes.
3: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan, ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak, at ito ang inyong DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert.
5: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted. No?
4: Oo.
5: Alam niyo po ba na may magandang naidudulo sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
4: Mm-hmm.
5: Dahil maraming sustansya po yan.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis, nakakatulong po sa pagpapapayat at maganda rin sa ating puso.
4: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
5: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa magustong magbawas ng timbang dyan. Ha?
4: Tama.
5: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
4: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
5: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
4: Yes.
5: Gaya ng beta-carotene.
4: Mm-hmm.
5: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
4: Yes.
5: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
4: Tumpak, Doc Far.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
4: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
5: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ganito.
4: Mm-hmm.
5: Ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
4: Bah!
5: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay
4: mm-hmm
5: dapat itong mamatay.
4: Mm-hmm.
5: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
4: Bah.
5: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
4: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
5: mm-hmm,
4: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
5: Tumpak, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
5: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw, eh, malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
4: mm-hmm,
5: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
4: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C, araw-araw talaga,
5: talaga
4: yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na magkapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
5: So you're doing it the right way, Sir Ted.
4: Mm.
5: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
4: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
5: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
4: Kakaiba.
5: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
4: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland Sindak na nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500!
6: Ako si Mary G.
1: Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500! DTX 500!
7: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga buhay! DTX 500! DTX 500! Health Alert! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extract na may pinakamataas ng

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, ka-vibes!
4: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

Good morning, besties! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. What a wonderful Tuesday morning! Martes na Martes po, October 13, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:08. Dito po sa inyong programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida-bida ka vibes. Kasama po ninyo ang inyong pinaka-pogi, pinaka-charming, ay charat! Hindi pala, mali. Ang inyong bida besi ng bayan, DJ BJ Buko J, happy all the way ngayong Tuesday morning. Kaya naman, kumusamos, ginamos-mos-mos, itatang mga kasangkayan ngan mga besties at mga kabibes natin dyan sa kani-kanila mga opisina, sa kani-kanila mga eskwelahan, or kung ikaw may nakaka-commute pala yan, ano, nabiyahi pala, tikadtot iyo kakadtuan. Ako na po ang bahala sa inyong mga feel good sound trip ngayong umagang ito hanggang alas 12 for your Bidaka vibes. At syempre later on, alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito with our Bidascope. At syempre later on din, alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bidas Showbiz. Mamaya po yan. Sa ngayon, besties, keep your shoutouts and song request coming. Send it through sa aming Facebook page. I-search lamang po 107.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook. Later on din ay i-reveal ko po sa inyo kung ano po ang ating bida topic para sa araw na ito. Uy, konting kembot na lang pala, no? 4 more days to go. October 17 na. Ibig sabihin The Unfiltered Concert na. Siyempre, makakasama po natin dyan Adi, Baby Dolls, at siyempre ang Beanie. Kaya naman, please do not forget to secure your tickets. Visit enigma.com.ph. Ayan, makita-kita-kita-kita-kits tayo doon, no? Sa ngayon, mga besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa, number one, only one, bet na radio station dito sa Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong kabahan sa solid soundtrip with your DJ Buko J, ang lupit. Here's a song from Sean Paul featuring Ching Ching Ching.

0: That was Cedric Escobar for the song Huwag Ka Nang Umiyak. Kayo pa rin po'y nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Art na kloba ng inyong kabayo sa Soundtrip. Ang Lupit, kasama po ninyo ngayong umagang ito, ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on your favorite program. Kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida, bida ka vibes. At syempre, nagsasama-sama po tayo ngayong umagang ito hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan, besties, short break muna tayo, no? Dahil today, i-reveal ko na ang ating Be The Topic of the Day. Usapang puso muna po tayo for today's Usapang puso po talaga tayo for today. Ayan, eto na. I hope everyone would participate for this topic, no? Sana'y makarelate ang lahat. Naway makarelate ang lahat. Sige, for our Be The Topic of the Day, can you fall in love with someone you met online? Ulitin natin, ha. Can you fall in love with someone you met online? Pwede bang ma-inlove ang isang tao doon sa taong nakilala niya lang online? Sali na po sa ating usapan. Send your thoughts about our topic. Ano ba ang inyong mga kasagutan for today's topic? With your shoutout song request sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Art Akloban sa inyong Facebook at iisa-isahin po natin yan later on. Sa ngayon, besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa, only one, number one, bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Ang lupit, oras po natin, it's already 10:29.
1: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Polycopter, Semanchak, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes
4: and the bang.

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Laika Gairanod nagsalita na sa naging experience niya sa online bashing noong 2022. Napag-usapan ng singer na si Laika ang bashing online noong 2022 matapos siyang makatanggap ng mga negatibong komento mula sa mga netizens dahil sa kanyang political views. Sa panayam niya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ipinaliwanag ni Laika na para sa kanya, malaya siyang mag-follow ng kahit sinong tao sa social media. Nilinaw niya rin noon na mga panahong yun na wala pa siyang gaanong kaalaman tungkol sa politics. Ayan, at binihagi rin ng singer na tumanggap siya ng mga trabaho na kaugnay sa mga ito. Ayon kay Laika, handa siyang harapin ang mga batikos at masasakit na komento ng mga ibang tao basta makatulong siya sa kanyang pamilya at masuportahan ang pangangailangan ng kanyang ama. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang kalusugan ng kanyang mahal sa buhay kaysa sa mga sinasabi ng ibang tao. Inalarawan niya rin ang pagkakasakit ng kanyang ama bilang isa sa pinakamahirap na pagsubok na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pinagdadaanan niya, ipinakita ni Laika ang kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang pamilya. Yan po ang ating Bida Scope or Bida Showbiz para sa araw na ito. October 13, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:54. Still with your DJ Buko J. Happy all the way on your program. Bida Ka Vibes at syempre besties. Magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 for today's video. Diba? Sa ating mga ka-vibes at mga besties na gustong sumali sa ating usapan for today's video, usapang puso muna tayo, no? Sa ating mga ka-vibes dyan na gustong sumali sa ating talakayan at usapan. Can you fall in love with someone you met online? Pwede ka bang ma-inlove sa isang taong nakilala mo lang online? Share your thoughts about it with your shoutouts and song requests sa aming Facebook page because we are live and alive online. So, you can message us at babasahin po natin yan later on. And speaking of shoutouts and mga song requests, we have some shoutouts coming from one of our ka-vibes at besties. Adi, nayakan ni John Muleta. DJ Buko J, paki-greet po ako ng good morning kan Rodelyn Hudaya ug pag-amping Perminti. Uy, sana all no may nagpapag-greet saka may nangungumusta. Nandun daw siya ngayon sa abroad. Paki-play po ng Nandito Ako by Ogi Alcacid. Okay, no problem. Mamaya-maya ipi-play po natin 'yan. Sabi din ni Arlene Alicaya, one of our besties over here. Good morning, madlam people. Shoutout ako sa mga taga 81 or kilometer 81, Santo Niño, Bansalan, Davao del Sur, Mabuhay. Oy, di ba? Umaabot tayo kahit sa Davao del Sur. Maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng mga nakatutok ngayong araw na ito. Sabi din ni Nairo Amar, shoutout daw ako sa events by Miss Abby or Miss Abby Wedding and Events. Natikagwapo kala, DJ Buko J. Ay, sana on. Hindi naman shadow. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Uy, eto din, shoutout din daw tayo kay Manuel Maturan, all the way from Cebu City. Ayan, Mandaue City, Cebu Province. Oh, diba? Thank you so much. Ayan, keep your shoutouts and song requests coming, besties, dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupit. Oras po natin, besties. It's already 10:56. Here's a song request by John Muleta, one of our ka-vibes. Ogie Alcacid sa Nandito Ako.

0: Kabida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung estrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Tanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Teri ng mga
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang lupet.
3: Jenga, Joanne, Lendom game, Lendom game, game.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
0: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program. Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
1: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

That was Addy for the song Tahana, and you're still tuning in to your number one Betno-Betno radio station. That is 100.7 FM Artacloban, ang inyong kabayan sa Solid Sentre Panglupit with your DJ Bukol J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning. Ayan, oras po natin, besties, 11:18 na po ng umaga. And syempre sa ating besties na gustong sumali sa ating usapan, usapang puso po muna tayo for today's Be the Topic of the Day. Can you be in love with someone you met online? Pwede ka bang ma-in love sa isang taong nakilala mo lang online? Share your thoughts about it. Isend nyo lamang po yan sa aming Facebook page dahil babasahin po natin yan later on. Speaking of basa, eto may babasahin po muna tayong mga shoutouts coming from our Kavibes at Besties. Sabi dito ni Shirley Mislos, pa-shoutout DJ Buko J Idol, Ha Barangay Salbasyon, Tacloban City. Oy, thank you so much for always tuning in. Thank you so much, Ma'am Shirley. Ito pa, sabi dito ni Amoyski, ni JR Amoyo, ni Arn. Nayakanhiya nga din nga. Shoutout at kapitbahay. Kapitbahay ngayon kita, Amoyski? Hindi ko alam. Ayan. Nayakanhiya, Arn Kivo. Ayan. Thank you so much for always tuning in. Adi pa, shoutout giyapon daw kita Ate Mirna, kan Auntie Mirna, uy, maupay nga aga iyo, nayakan hiyangan hi. Happy birthday daw, ha, inalugod ito, nawara nalugod ng iya greetings. Pero, happy birthday daw ang iya anak, nga aadto yan na ha Cebu. Birthday daw next week, nayakan niya, Jeffrey Muleta, yan, happy birthday to you in advance. And sabi din niya, Manuel Maturan, pa-request. Oy, pa-request din daw siya, Ma'am Mirna, ng Through the Years. Sige, later on, walang problema. Babasahin natin yan later on. Or papatugtog natin yan later on. At syempre, speaking of song requests, sabi naman ni Manuel Maturan from Mandaue City. Shoutout daw siya sa kanyang friend dito sa Tacloban na si Sir Eddie Gorimo nga nasa airport ng Tacloban. And pa-request din po daw ako ng kantang Araw Gabi ni Michael Pangilinan. No worries, ako bahala sa'yo. At sabi din ni Lynn Ferraris, tagapagmana daw ako. Ay, hindi naman, sakto lang. Ayan, maupay nga aga, hain mo nga da, anakon patod nga Lynn Ferraris. And sa lahat po ng ating mga ka-vibes, maupay nga aga, hain yung atanan. I know everyone's truly waiting for this segment. Eto na po, alamin na po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa ating sa araw na ito. Eto na ang ating Bidoscope! Bidoscope, October 13, 2026, araw po ng Miyerkules or Martes, Tuesday po. Unahin na po muna natin ang mga nagbabirthday ng September 24 hanggang October 23, Libra. May gantimpalang naghihintay sa pagbibigay ng abuloy sa tamang taong mapagbibigyan. Ang serbisyong sibiko ay magiging pangunahin at gustong gawin. At kung paglalaanan ng panahon ay maisa sa katuparan ang lahat. Lucky number mo for today, lucky number 3 at color naman ay dollar green. Dollar green, dollar green. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Ang gawain na hindi napapansin noon ay may daan na matatapos. Malakas ang magneto ng pakipagpasapalaran. Ayan. Lucky number mo for today, lucky number 2 at color naman ay color beige. Beige, beige yarn. Sagittarius, November 23 hanggang December 21 naman, besties. Ayan. Bagay ngayon ang pakikisalamuhang sosyal, huwag paalpasin kung may paanyayang matatanggap. Lucky number mo for today, lucky number 9 at color naman ay color maroon. Maroon, ito ba yung ano, delicacy dito sa ano, sa Tacloban, maroon. Maroon 'yon, mali. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19. Ang makipag-isa sa tahanan, maging sa mga kasamahan ay tawag ng panahon at pagkakataon. Lucky number mo for today, lucky number 14 at color naman ay color puti, color white, color of purity, diba? Aquarius naman, January 20 hanggang February 18,
Wag ipagwalang bahala ang responsibilidad na nakaatang. Harapin ito ng buong tatag at pananagutan. Lucky number mo for today ay lucky number 2. At color naman ay kapatid mong sa mama mong blue, aquamarine. Aquamarine. Aquamarine. Pisces naman po tayo, February 19 hanggang March 20 naman, besties. Hoy, saktong-sakto sa mga may init ang ulo dyan. Iwasan na mag-init ang ulo. Magpakahinahon dahil may susubok sa iyong pagtitimpi. Iwasan ang magkantsawan or magkantsaw na tao. Lucky number mo for today, lucky number 4. At color naman ay scarlet red. Aries naman, March 21 hanggang April 19. Tulad ng isa kanina, huwag mag-init ang ulo o maging emosyonal dahil tatambakan ka ng trabaho o makakarinig ng hindi maganda. Lucky number mo for today, lucky number 7. At color naman ay tangerine. Kapatid ni Charmaine, si tangerine. Taurus naman, April 20 hanggang May 20. Kailangan ng disiplina sa sarili dahil magiging mainit sa pag-ibig. Oy! Ibang klaseng init yan, ha? Paisipan na mabuti ang mga desisyon sa buhay-buhay. Lucky number mo for today, lucky number 4. At color naman ay ang kuya ng mama mong blue, ocean blue. Boom! Eto naman, Gemini. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. When? Magiging maswerte sa negosyo kung sisimulan ngayon. Malaki ang kikitain kung ikaw ay freelancer. Uy, sana on. Sana please Lord, ikaw na bahala sa akin. Lucky number mo for today, lucky number 9. Color naman ay ate mo sa mama mong blue, blue sapphire. Nalusot pa natin yun, diba? Cancer naman, June 22 hanggang July 22, besties. Kakapusan ang suliranin, pero kung pagsisikapan, matutuganan ng kaibigan o kamag-anak. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman naman ay color dilaw, color yellow. Leo naman, July 23 hanggang August 22. Ay, bawal si Marites dito dahil iwasan ng chismes. Ang paglilinis ng tahanan o pinapasukan ang magbibigay ng kaligayahan. Cleaners ka today. Lucky number mo for today ay lucky number 16. Color naman ay jade green. At syempre, last but definitely not the least, Virgo naman po tayo, August 23 hanggang September 23. Magpakahinahon, timbangin at isipin ng mabuti bago magsalita o humatol para hindi magkamali. Lucky number mo for today, lucky number 4, color naman ay color rosas, color pink. O siya, yan po ang ating videoscope para sa araw na ito, October 13, 2026. Araw po ng Tuesday, oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:26, besties. At syempre, sali na po sa ating usapan, can you be in love with someone you just met online? Pwede ka bang ma-inlove sa isang taong nakilala mo lang online? Share your thoughts about our topic for today, besties. Send nyo na po yan sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM Artacloban or DJ Bukod J at babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at napaka gandang radio station dito sa Metro Tacloban. Kasama po ang inyong DJ Bukod J, 100.7FM Artacloban ang inyong vibe sa solid soundtrip. Here's a requested song by one of our besties, Manuel Maturan from Mandaue City, Cebu. Here's Michael Pangilinan's Araw Gabi.

0: and polycotton, samanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butiga!

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa'y sama Lupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang Lupet!
0: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-Vibes!
3: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang Lupa!

It's a brand new day! Kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Arta Club. Ang inyong kabab sa Solid Sandre Panglupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday. Bago po tayo magpaalam sa araw, ngayong araw na ito, no? Ayan na. Gusto ko munang bumati ng isang magandang warning sa inyong lahat. Especially taton mga kabab nga na mamati ato niya na. Ayan kanhi Manuel Maturan, see you daw in Cebu. Very, very soon. Sunod po yan. Ayan, soon. And shoutout nga pong kita ka Nick Ipil. Oy, shoutout nga dai mo. And of course, basahin na po natin ang inyong mga kasagutan for our topic para sa araw na ito. Can you fall in love with someone you met online? Pwede ka bang ma-inlove sa isang taong nakilala mo lang online? Sabi ni Mark ng Downtown Tacloban, yes, definitely. Love is not always about physical appearance. Sometimes you fall for someone because of how you understand you or how they understand you. Listen to your problems and make you feel special even though through a screen. Okay, sabi naman dito ni Angel ng Marasbaras, Tacloban. Oo naman, minsan nga mas nakikilala mo pa ang isang tao online kasi mas open kayo sa isa't isa. Pero syempre, hindi sapat ang sweet messages lang. Kailangan makita mo rin kung sincere siya sa personal. Totoo naman yan. Ang hirap naman kasi kung lagi na lang online, hindi kayo magkikita personally, di ba? Nayakan liwat ni Joshua nga di from Palo, Leyte. Oo, kay Dairy Man kinahanglan nga magkita ka mo dayon para ma-fall ka. Kumpirminti ka mo, nag-iistorya nga na abat mo nga nasasabdan ka niya. Posible good nga ma-inlove ka. Pero dapat, kilalanon mo laanay hiya, hin maupay. And last for today mga besties, sabi ni Rika ng Sagkahan, yes, posible talaga kasi minsan sa chat nagsisimula ang connection. Pero wag agad magtiwala ng sobra. Baka mamaya, ikaw ang in love, siya pala, bored lang. Aray ko talaga. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga besties at mga ka-vibes na sumama sa ating biyahe for 2.5 hours. Samahan niyo po ako bukas ulit for another, for the Wednesday edition of our Bideka Vibes. Alas 9.30 hanggang alas 12 po yan. Dito pa rin po sa inyong paboritong radyo. Muli ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. At huwag kalimutang magkita-kita tayo ngayong October 17 for the Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan Adi, Baby Dolls, at syempre The Nation's Girl Group, Beanie, that's gonna be this coming October 17 sa Tacloban City Grandstand. Please do not forget to send us a message if you need some assistance in securing some tickets or visit their Facebook or website. That is enigma.com.ph. Ayan, maraming salamat. Muli ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Paalam! Oras po natin, besties. It's already 11:54. Bye ya!

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases, psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
10: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
9: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
4: patotoo,
7: karanasan,
4: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom
4: at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
4: Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand, sa aming dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balado ito. Atin dyan sa atin ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating baladuntunan. Itawag na ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
9: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
8: Hindi ako kilala ni Kuya Boy. Si Nanay Maria Lozada.
9: Ah, Nanay Maria Lozada. Okay, Nanay Maria Lozada. Kumusta po kayo, Nanay?
8: Mabuti naman, Kuya Boy.
9: Mabuti
8: wala
9: naman.
8: Wala namang karamdaman.
9: Okay. Opo. Naman. Umiinom pa rin ng ating rice coffee?
8: Tuloy-tuloy na ni Kuya Boy ang pag-inom ko nung magpagawa ko. Bumali akong dalawang bag. Isang 25-in-1 tapos isang 14-in-1 plus 1.
9: Ah, okay po. So talagang patuloy po yung pag-iinom ng aling rice coffee, Nanay?
8: Patuloy talaga, Kuya Boy, kasi yun ata talaga ang sa kuyang iniinom.
9: Ah, very good po, Nanay.
8: Hindi na po pag-iinom ng ilang kape. Kasi
9: opo,
8: yun lumalakas na ang sama ko.
9: Tama po yun. Maraming salamat po. At sana po ay ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, ha?
8: Ituloy-tuloy ko talaga, Kuya Boy.
9: Talaga naman.
8: Talaga hindi naman ako humihinto pang rice coffee kasi yung nakapalakas ka na aking katawan.
9: Opo, opo. Maraming salamat po. At sana po talaga
8: Kuya
9: ay...
8: Kuya Boy!
9: Po!
8: Mayroon akong itatanong sa iyo, bakit hindi na nagpo-programa si Anuan Manager Inon? Wala na ba dyan?
9: Nanay, may inaasikaso lang.
8: Kahit si Kuya, hindi na nagpo-programa.
9: Opo, may inaasikaso lang po, Nanay.
8: Pero babalik pa sila dyan.
9: Opo, Nanay. Opo.
8: Namimiss ko na kasi ang boses niya.
9: Okay,
8: kasi
9: po.
8: Araw-araw ko nakikinig sa kanya ka. Tapos si Kuya He, namimiss ko na ang sabiray sa siya He.
9: Opo, Nanay. Patuloy po ba yung gamit ng sabon?
8: Ay, patuloy, Kuya Boy. Hindi na ako gumagamit ng itang sabon. Iyan ang ginagamit ko kasi yan na nga lang nakapaano kang aking skin.
9: Nakapagpaganda.
8: Hindi na ako bumili ng itang sabon.
9: Nakapagpaganda ng skin. Nakapagpaganda ng skin po ninyo.
8: Opo, Kuya Boy. Kaya hindi naman gaano kasi marami akong ginagawa sa bahay.
9: Oo.
8: Pero nung mga makati-kati sa katawan, naaalis
9: yung mga katikati sa katawan. So, hindi po ninyo tinitigilan yung pag-iinom ng ating rice coffee saka yung paggamit ng sabon.
8: ay hindi talaga Kuya Boy, pag may pera ako bumibili talaga ako kaan, hindi ko talaga ang kinakalimutan na hindi ako makabili ng rice cooker.
11: Tama yon, dapat po talaga huwag niyong bibitawan. Sino na yung mga nakwentuhan po ninyo tungkol po sa ating rice coffee?
8: Yeah. So kasi senior ko po si Maisinga at saka so asawa ng pinsang ko. Tatlong taon na hindi na siya inaatake ng high blood.
11: Wow naman. So talagang sabi nga
8: napaka-effective talaga Kuya Boy.
11: Napaka-effective talaga ng ating rice coffee. Sige po. Okay. Ano po yung masasabi niyo sa mga Boy, sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Nanay?
8: At sinasabihan ko naman Kuya Boy, kundi sabi nila mahal na masabi ko, bakit naman mahal? Hindi naman masyado mahal ang kung kayo magpa-doktor, mas lalong mahal kasi marami kayong gagastusin ng pera.
11: Tama yun. Dapat yun lagi. Opo, Nanay. O, sige po. Maraming salamat, ha? Po.
8: Kuya Boy, alam, bukas ba, magpo-programa na ba si Manager?
11: Opo, Nanay. Opo.
8: Nandiyan na ba sila? Hindi ko na naririnig.
11: Okay po. May inasikaso lang, Nanay. May inasikaso.
8: Opo, Kuya Boy.
11: Inasikaso. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
8: Salamat, Kuya Boy.
11: Sige po, Nanay.
8: Thank you. Bye-bye.
11: Okay, thank you. Thank you very much po, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan si Nanay Maria Lusada ng Goa Camarinesur. Pinsan nata na, Kuya Ferd. Tuloy. Sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Ay, tawag na! Ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa po, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Josie po, ng Kawayan.
0: Nanay Josie, ng Kawayan, Isabela. Tama?
1: Opo. Tanong ko lang po kung bakit po matamis daw yung rice coffee po.
0: Opo, matamis po kasi yun talaga, Nanay. Kasi ang nagpapatamis po doon is stevia. Hindi po asukal, ah. Hindi po asukal. Kaya wala pong problema dun sa may mga diabetes. Yung mga diabetic na tao, hindi po problema yon. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal. Hindi naman po yan asukal na delikado para dun sa may mga diabetes. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. Sabi po sa pag-aaral po, Nanay Josie, ang stevia daw po, sabi po sa pag-aaral po ito na ito po ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kaysa po naman sa asukal, pero hindi po nakakasama sa may mga problema po naman sa kanilang blood sugar, bagkus nakakatulong po para ma-regulate ang blood sugar po natin. Okay?
1: Opo, kasi po binigyan ko po yung print ko po ng isang karton kahapon po, binigyan ko po, tapos nagtik siyang uminom.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya sa akin matamis kanya. Mm-mm. Walang asukal yan, friend. Tapos naman sa kanya.
0: Opo. Stevia 'yon, stevia. Stevia po 'yon, stevia. Okay. Opo. Kaya matamis na matamis, okay. 'Yon, masarap. Kung halimbawa matamis, ano po? Kung gusto niyang medyo hindi matamis, dagdagan niya lang po ng tubig.
1: Ayun po.
0: Dagdagan niya lang po ng tubig para hindi gaanong matamis para sa kanya. Pero wala pong problema yon. Dahil sabi ko nga po, stevia po yung nagpapasarap po naman sa atin po namang, sa atin po namang rice coffee. Stevia po yon. So wala pong problema doon sa mga diabetic, sa mga namumroblema sa kanilang blood sugar na mataas. Wala pong problema yon.
1: Saka po, tanong ko po, pwede kong uminom yung may sakit sa puso po?
0: Pwede po, Nanay. Makakatulong po na maibsan ang lahat ng ating iniidang karamdaman kung tayo po ay umiinom ng ating rice coffee. Malaki pong tulong yan sa ating po namang kalusugan. Okay po?
1: Pan po, yung isang karton na po kasi yung maubos kong rice coffee po. Tapos nangalahatin na naman yung isang karton kasi nag-iba na naman po yung kwan, masak yung heta ko sa binti ko po.
0: Dapat,
1: hindi na po masyadong sumasakit.
0: Very good po. Dapat po talaga tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw para makuha po natin yung tawag dito, yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dapat po talaga ay araw-araw po na yung pag-iinom po nito.
1: Opo, pwede pong kwan, maski dalawang beses lang po isang araw.
0: Nasa sa inyo po yun, Nanay, pero mas mainam po kung tatlo hanggang higit pa ang pag-iinom natin ng ating rice coffee. Depende po sa inyo, pero sabi nga po natin, mas maigi po na pag-iinom po natin 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero nasa sa inyo po yun, Nanay, basta po ang dapat po araw-araw dapat po kayo umiinom po nito.
1: Opo. Tanong ko lang po, magkano naman po yung sabon po?
0: Yung sabon po natin, Nanay, ay nagkakahalaga lamang po ng 75 pesos.
1: Ilang piraso po yun?
0: Isang piraso na po yun, Nanay, yung sabon. Isang piraso po yun na nakalagay po sa packaging na parang plastic po, Nanay, na kulay puti.
1: Opo. Anong pangalan po yun, Kuya Boy?
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ay, opo.
0: Okay, kuha po ninyo. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo, opo.
0: Okay po, kuha po ninyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Okay, balitaan nyo po ako, Nanay, ha, kapag kayo po ay gumagamit na din ng atin po namang sabon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Okay po?
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo, tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, tawag nyo lang yan.

Tawag po kayo sa ating mo naman numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Kwentuhan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan.

0: Siyempre pa, available po naman ang adi po namang rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo yan dito po naman sa ating programa at ating po naman pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo at mga nais po ninyong malaman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello kuya.
0: Yes po, magandang, yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ador, Ador, taga Delphin.
0: Ador, tama po, Ador, Tatay Ador.
1: Opo.
0: Okay po, Tatay Ador, taga saan po kayo?
1: Taga Delphin Albano.
0: Delphin Albano. Isabela?
1: Opo, San Antonio.
0: Isabela, okay po. Tatay Ador, ilang taon na po kayo?
1: Doble size, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: Doble size.
0: 66, okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nga uminom, tamarinig ko sa radyo, pupunta ko sa Delphin, wala naman, hindi ko mabili doon.
0: Wala pong mabili doon sa Delphin Albano?
1: Opo. Sa pharmacia, wala.
0: Okay po, Delphin Albano, Isabela, wala pa po doon. Ano po yung malapit na lugar sa inyo, dyan sa Isabela?
1: Dito sa Tumwini, kuya.
0: Tamawini?
1: Pero mas madun sa... Opo.
0: Tamawini, opo. Ang, dyan po sa Tamawini, tatay... Kung sakaling magawi po kayo doon, meron po dyan sa Jeline Drug. Jeline Drug.
1: Jeline Drug, Kuya Boy?
0: Opo, Jeline Drug. Dyan po yan sa Tamawini, Isabela. Opo. Tapos, ito pong panawagan po ninyo, dyan po sa Delphin Albano, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para malapit na. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa po, pwede kayong pumunta po sa Tamawini, makabili kayo ng ating rice coffee po doon sa Jeline Drug.
1: Opo, Jeline Drug.
0: Jeline Drug po, tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kung sakali pong, sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee doon, balitaan niyo po ako, tatay.
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Okay.
1: Okay po. Thank you.
0: Basta tawagan niyo po ako muli, tatay, ha?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: Thank you.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat
1: thank you,
0: po.
1: Thank you.
0: Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Ador ng Delphin Albano, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin. Diyan po naman sa... Isabela, maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladuntunan po. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang numero po naman na pwede ninyong tawagan para po naman magkausap tayo, magkakwentuhan tayo. Maibahagi po ninyo ang inyo po naman mga tanong dito po naman sa ating programa. Tawag po sa 0969-226-9623 ang ating po naman numero, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating walang numero 0969-226-9623. At ibigay na po sa atin ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan po mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Cable po ito ng Atimunan.
0: Sino po?
1: Mel po na Atimunan.
0: Ano pong pangalan, tatay? Pangalan?
1: Bal.
0: Bran.
1: Bal po, Bal.
0: Ah, Dan. Dan. Tama, Dan?
1: Valentine. Bal.
0: Ah, Val. Val.
1: Yes, sir.
0: Val. Okay, tatay. Sorry. Sorry, tatay. Nang Atimunan, Quezon.
1: Yes, sir.
0: Tama po, Quezon.
1: Tama.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Val?
1: Bali, 69 years old na.
0: 69. Apo, batang-bata, Tatay Val. Tatay Val, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po eh. May naghahanap nga dito sa Kwan kung saan meron.
0: Sa Atimunan. Naghahanap po kayo dyan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating rice coffee. Marami po dyan, Tatay Val, ng ating rice coffee sa Atimunan. Lalo po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po meron na ng ating po namang rice coffee, Tatay Val. Ipagtanong-tanong po natin sa lahat ng mga butika po dyan dahil matagal na pong meron ng ating rice coffee dyan po sa Atimunan.
1: Mm-hmm.
0: Opo, matagal na po. Matagal na pong meron ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 14-in-1+1. Diyan po sa Atimunan, Quezon. At paano po ninyo nalaman, Tatay Val, ang ating po namang produkto?
1: Nakikinig ako din sa radyo ng dito sana.
0: Opo, at kayo po ba, Tatay Val, meron pong iniindang karamdaman?
1: Sa ngayon naman wala pa.
0: Wala naman. Pero tama po yung Tatay Val, dapat po makapagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee. Huwag na po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago po tayo magsimula na uminom po ng ating rice coffee, Tatay Val.
1: Kaya nga, Kuya Boy.
0: Yes po. Ano po?
1: Kaya nga.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Val, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Ang tanong ko po sa inyo.
1: Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa nakikita.
0: Opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Val, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Okay po? Rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay.
1: Mm.
0: Opo. Ang spelling po niyan, tatay, ay R-I-S-E.
1: Mm.
0: R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E.
1: Oh, parang sunrise.
0: Yes, tama po yun, tatay. Parang sunrise. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Mm, yes.
0: Yan po yung ating rice coffee, tatay. Huwag po kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali po kayo, masasayang po yung pera po ninyo, tatay.
1: Yan po ba?
0: Opo. Huwag kayong magkakamali kasi baka po malito kayo. Ating po namang rice coffee, tandaan lang po lagi natin na hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Okay na. So, ganun po, tatay. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po tayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po, yung
0: kaya bayan. Kuha na po ninyo. Tapos, tatay, kapag kayo po yung nakabili na, tawagan nyo po ako muli. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Sige, Kuya Boy. Maghanap na ako siguro, mami.
0: Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, tatay.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, tatay. Maraming salamat, Tatay Val. Ayan po, mga kaibigan, si Tatay Val ng Atimunan, Quezon. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. Tayo po yung napapakinggan dyan sa lahat po naman ang inaabot po naman ng signal ng radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Sa 98.31 FM Lucena, hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng 1 FM Lucena. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. At syempre po mga kaibigan, radyo natin Bonpen. At sabi ni Mike, ni Mark, Kuya Boy, umiinom na po ako ng Rice Coffee 25-in-1 bago mag-lunch and bago ako matulog. Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Bago siya matulog, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Maraming salamat sa iyo, Mark! And dyan po sa mga nakikinig po sa atin sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 4.

0: Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. There's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: May nabili kasi po ng rice coffee pero hindi pa kung noon, sir.
0: Ano po yun? Sino po muna ito, nanay?
1: Si Nanay Agustina galang.
0: Nanay Agustina. Taga saan po kay Nanay Agustina?
1: Taga Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Tapos, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: Okay. Wow. Okay po, nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi ko pa nasubukan dyan.
0: Ah, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi na nabili ako noon, pero nagpalpite. Kasi may palpitation ako ng aking puso.
0: Opo. Baka po, ano, kasi yung ating rice coffee po, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, wala po kayo nitong mararamdamang palpitation kasi herbal po yung ating produkto, nanay. So, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, nutrition po kasi ito, ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. So, ngayon, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, nanay, kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Okay po?
1: Opo, hindi ko pa subukan.
0: Opo, dyan po sa...
1: Kasi hindi pa. Opo. Three years na ako hindi nagkakape kasi.
0: Ano po, nanay?
1: Kahit anong 3 years na di ako nagkakape.
0: Ah, opo. Ito po, nanay, kasi hindi po ito yung gaya po ng ordinaryong kape. Ito po ay herbal coffee. Healthy coffee po ito, nanay. Opo, healthy coffee po ito. At dyan po sa Kawayan, Isabela, marami po tayong pwedeng mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati pong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Dyan po, nanay, tayo po yung makakabili ng ating po namang rice coffee. Athena's Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, and Maria Victoria Pharmacy. Lahat po yan sa Kawayan. Isabela. Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee, hindi na po kayo magkakamali?
1: Hindi po ako, hindi ko pa nasubukan, sir.
0: Opo, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, nanay, R-I-S-E. Sa kadahilanan po na hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, nanay, para sigurado kayo, tingnan po ninyo ang karton na bibilhin po ninyo kung meron pong larawan ng isang tasa ng kape tapos may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Tapos, may sikat ng araw po sa taas.
2: Tingnan po ninyo ang karton na bibilhin
0: po. Okay po, nanay? Okay po. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Okay po?
2: Okay po, nanay.
0: Tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
1: Okay, okay.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Si Nanay Agustina ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: FM Radio. The vibes.
4: Ang lupet.
3: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Arangkada 1230.
6: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
5: Arangkada 1230.
6: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
5: Arangkada 1230.
6: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian.
5: Arangkada 1230.
7: Maupeng atak na sinirangan Visayas ng siyadad ng Tacloban, Oktubre 13, tuig 2020, sa is Martes ng adlaw na oras sa buwis ng Pilipinas, alas 12:38. Live kita yun ang nakikita na Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo rito ang bugos ng puwersa ng PRTV News si Makoy Nuali Ogoy ng atan ipapadangat ang mga presko ng magpasong ang mga notisya yan ang oras ng naaton mga laray uluhan. Haton siyahan nga headline, patay nga lawas in lalaki na recover sulat Eastern Samar pagkamatayan biktima giniimbestigaran. Tacloban City Police Office naghatag in kasayuran kabayan gindumarang ang simulation exercise sa kulup nga ginkapausahan publiko. Ngan grabing epektohan Super El Nino as sektor itong turismo sinirangan Visayas igin kakabaraka. Nga na mo ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban.
5: Arangkada!
7: Nga na ito naman siyahan, nga notisya yan ang oras, naging kabaraka naman, nga naging kapausa itong mapipira nga mga mulupyo din yung syudad itong Tacloban, ang nahitabo naman nga simulation exercise sa kulupa. May na naman inipagklaro itong pamanuan ng Tacloban City Police Office. At itong report ni Dan Kirkrick, yes.
8: Naghatagin kasayuran ang Tacloban City Police Office kabayan ng era aktibidad kakulup ng adlaw nga naghatagin kapausa hapira nga mulupyo sa syudad ng Tacloban. Inimanggod in kabayan ng ginhimo ni nga simulation exercise kabahin ng usang senaryo agur makitaan kung ano kaandam ang kapulisan hamao nga syudad. Sumulahan Acting Chief of the City Community Affairs and Development Unit ng TCPO nga ang senaryo manggud nira kakulupa amo ang robbery. Usahang mga gintistingan na nasabing aktibidad ang kalaksihan pagrespondihan kapulisan ha syudad ng Tacloban gamit ang komunikasyon nga ng ira koordinasyon agur maaresto dayon ang suspect. Panawagan naman ng TCPO nga tuha publiko nga diri mabaraka ngan mapausa mahitungod nga itong mga sugod din nga klase nga aktibidad in pangandama na para itong seguridad ang publiko. Painumdumpahan mao nga buhatan nga haoras naman nga personal nga makakitahin anuman nga krimen indayon nga tumawag 911 ngan magreport agud diretso nga maaresto itong hinuman nga magbubuhatin krimen ha syudad ang Tacloban. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
5: Arangkada!
7: Labot na naman itong sektoran agrikultura o sa mga ginihingitang grabing maapektuhan ito na El Nino din yung sinirangan Visayas amo itong sektorhan turismo. At itong report ni Jay Barion.
9: Labot la ha sektorhan agrikultura ginkakabarakan liwat yan ang magbilin hinda kung epekto ha sektorhan turismo ang nagtitikapaso ng panahon durot han hulga and very strong El Nino. Ini ito naging pahayag ni Director Maylene Rosales sa Department of Economy, Planning and Development Regional Office sa sa press briefing. Labi na nga ito ang mga negosyante nga nagtatag-ihan resorts diin posibleng maapektaran hini ang irasupplyhan tubig kun umabot na punto nga magmamara na ang ginkukuhaan hini nga surok. Salit aada ito mga pagkabaraka nga magluya ang iraoperasyon tungod ang posibilidad nga madiscourage o diri na ganahan nga pumasyada ato mga turista. Pero sering paman, magdiunano pa daw itong sitwasyon na diri ko lagihapon malilikayan na may napipirah nga mga kababayan natin itong magpupulong puro sige nga makalakat ngan makapamasyada. Pero sagnun la ni Rosales sa mga turista nga maging andam o maging mabinantayon haira mga panlawas ngan buhaton ang mga kaangayan pitad kaprotehiran ang mga tag sa panlawas sa sugad hin nga panahon. Antisini may da naging andam ngan ginaktipar nga El Nino Mitigation Measures ang Department of Tourism hapakikipagsumpayan ha Office of the Civil Defense kumo naman preparasyon ha maunga kalamidad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
7: Maiyan na nga problema itong Bureau of Fire Protection itong kakulangan ito ng mga fire stations sa bugos nga sinirangan Visayas. Pero labot lang ito, nag-iihingo lang gihapon hirahin mga fire truck. At itong report ni Dan Kirkriquez.
8: Hapinakabagong nga datos naging pagawas ng Bureau of Fire Protection Regional Office 8 inagawas nga may dalagi hapon kakulangan hin mga fire trucks sa bugos nga riyon. Sumalahan Regional Director ng BFP 8 nga 220 nga mga emergency vehicles nira. Indamo nga da itong mga tagpira na kadikada nga gingagamit nga kinahanglan na balyuan. Ginalauman naman nga sunod na tuig in mababalyuan na ang mga nasabi nga mag-ihan na nga mga fire trucks kalakip na gihapon ang pagkakaadahin kadugangan nga emergency vehicles para nga tuhan mga bungto nga waray pa. Hapag kinain maabot pa ha, porluminos 160 nga bungto itong waray pa fire trucks habugos nga nasod. Dan Kirkriquez, Arang Kada Balita.
5: Arang Kada!
7: Open naman nga sumat para to natong mga estudyante maipapatuman na hadiri maiyang nga higayon itong libre nga pag-eskwela para itong mga top students tikang mga kablas nga pamilya. At itong report ni Don Leandro Chu.
10: Ang kakurin itong nakakaulang hapipirang ang kabataan agod makaiskwela ha kolehiyo haloy ito nira kamaupay o kabaltok ka. Agod ni diri makarag ginbugos ang tingong party list and presidential merit scholarship program para mga kabataan nga tikang hakablas ng pamilya nga hira itong cream of the crop o permitaas itong grado. Hail rumini ang mga grade 11 students nga consistent ang kitasan grado nga 95% nga nagbubutang haiya ha honor roll ang itong makakabenepisyo samtang 90% naman ang hinyap nga magkuhin technical vocational courses. Kinang lalo waray hulog. Sumalakating ng Representative Judas Idre, dami itong mga magupay sa eskulahan nga diri nakakahuman tungkol ng kakuri.

0: Mga Good Samaritan, ginsalawad ni ra late 1st District Representative Martin Romualdez ngan sa gadman ni late 4th District Representative Richard Gomez. Sa itong nakadugangan ng report ni Don Leandro Chu.
1: Ginsalawad ni late 1st District Representative Martin Romualdez ngan late 4th District Representative Richard Gomez ang balaw doon nga magpuproteher ang mga Good Samaritan wan mga individual nga nabulig hintigdang ng mga panginahanglan. Sumalakan Gomez, tatagan hinligal ng proteksyon itong mga Good Samaritan hapan uyo tagan hin katawhan kumpiyansa nga di rin magrodo pagbulig. Nakasaysay gyapon balaw noon ang mag-obligar ang mga LGU nga magdumaran basic life rescue training hagod mabaro itulong sa katawin mga bubuhato na takla magkada emergency. Halo yun ay ginakahawaglat ni Romualdez itong katawahan nga maging mabinduliganon hinwaray anuman nga kabalyo o aaroon nga suhul hagod mga pailawat nga balos itong ira makakarawat. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
0: Kinita naman niya na itong pamunuan ng Tacloban City District Engineering Office nga pag-abot itong Disyembre at posibleng mahuman na itong giningayad nga Shoreline Protection Project ang Maykang Cabato Bay. At itong report ni Jay Barion.
2: Sumala sa Tacloban City District Engineering Office, adan na 70% itong paghingayad ng Shoreline Protection Project sa Maykang Cabato Bay. Nga ni pagkipagimangraw ang PRTV-FM Radio News Team kan Engineer Chito Nelson Yusores, Officer in Charge sa District Engineering Office Tacloban, nga posible hindi nga maabot ka bulan ng Disyembre 2026 in mahuman na ang implementasyon na nasabi nga proyekto. SOT 1. Pero haluhin ni nangaroon dispense sa Yusores sa publiko tungod ang kadilataran operasyon epektuhan na itabo nga truck ban rason nga gabi na ini kaudgan na tatrabaho. Bula naman ha nagustuhan ang kalabay nga tuig gintikangan ang operasyon han mao nga Shoreline Protection Project di nagkakantidad ini hin 144 milyones ka pesos at igingahin hininga pondo. Nahimugso ang proyekto kaprotehiran ang publiko ha peligro nga durot hiton storm surge ha panahon hiton kalamidad sugad ilabi hadto na tabo nga super typhoon Yolanda nga nagkausahin pagkamatay hin minilmil nga tawo. Jay Barion, Arangkada Balita.
3: Arangkada Police Report.
2: Narecover han tag-responding ang autoridad ang patay nga lawas sino sa nga lalaki Hailarumhan City Balud Bridge sa barangay San Francisco Sulat ha Eastern Samar pasado lasaysan aga kakulo. Ang biktima inakilalang hay RJ Palines ada house to nga pangidaron ngan residente ha City Kambulahog barangay San Francisco ha nasabi nga bungto. Ha initial nga report han Sulat Municipal Police Station gintutuhan nga nakainom hin makahurubog kay rimnon ang biktima didahan gabi antis matabuan insidente ngan posible daw gihapon nga nahulog ini tikang hatulay agyan kaubganan. Pero padayo naman ito gibubuhat ng investigasyon ng kapulisan agud mahibaruan ang tinuod ng hinungdan han pagkamatay han mao nga biktima. Jay Barion, Arangkada Balita.
3: Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update.

northeasterly wind flow. Ito nakaka-apekto yan ha. Norte nga dapit ito na Luzon. Ito nagdadarano sa nga madampong nga kalangitan nga may puro-puro nga mahining nga mga pagura na Batanes nga Babuyan Islands. Samtang easterlies naman ito nagdadaran urog nga madampong nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga pagura na Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque nga Romblon. Inigihapon ito nagdadaran naman inusay nga madampog nga kalangitan nga may na puro-puro nga mga pagura na Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Nabibilin nga parte itong Cagayan Valley, iba pa nga parte itong Central Zone, nga sugod man na nabibilin nga partehan Calabar Zone. Samtang localized thunderstorms naman ang nagdadaran usay nga madampog nga kalangitan nga may adala naman na puro-puro nga mga pagura na nabibilin nga parte itong Nasod. Maugot naman yan ang naging babantayan itong pag-asan presensya no sa nga tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility nga uri nga nasipatan hakaroon nga 2,770 km iti nga sinirangan itong Northern Luzon nga may nakakusigun itong hangin nga naabot 55 km kada oras iranin sentro ngang pagsurusubas ko itong hangin nga naabot 70 km kada oras. Padayon naman ini nga nagius pa katundan norte katundan na kalaks nga 15 km kada oras sa pagkina inwari naman indikasyon nga makakaigoy

Iha bisan ano nga katunaan hiton aton nasod. Nga namon to ang naging kabug-usan iton aton mga notisya na ng oras para tong kadugangan nga may impormasyon nga magpasong ang mga balita bisitalan yung Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na aton FMR app, App Store ng Play Store. Makikitaan gihapon iton Arangkada ha YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na aton mga pinakabagong nga mga videos. Nga nangaran hanbugos nga para sa PRTV News si Makoy Duwalyo. Gadamong salamat mo pingatak na yung tanan nga masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is your number one Cavite Sound Trip 100.7 FM Marta Cloban, Philippines at a time 38 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for the program. And Sent Heart and Vibes will be with you till 3:30 in the afternoon, mga ka-vibes, no? Kumusta? October 13, 2026. Nako, konting push at konting tulog na lang. Ay nako, sweldo day na naman, di ba? Ipapaalala ulit sa atin, mga ka-vibes, no, kung gaano karami ang ating utang. Di ba? Dahil kung sweldo day, ay nako, mariremind lang tayo sa mga due date, sa mga kailangan bayaran, at ganun kadali, mawawala na parang bula ang pera. But anyway, ang pinaka-importante there, no, ay hindi tayo napopost sa Facebook. Dahil nasa tamang oras tayo na pagbabayad. Hi, ganun talaga. Medyo umulan. Rinig ko ang lakas ng ulan ngayon. Parang few minutes pa lang, kadadating ko lang, ang init-init pa sa labas, tapos ngayon biglang buhos ang ulan. That's what you call bipolar. Charas. Ganun na talaga ang climate change. Climate change is real. So, diba, napaka-unpredictable ng weather. So, kung ako sa inyo, kinakailangan handa tayo, no? So, bring with you your umbrella, your kapote, at lahat-lahat na yung tubig, kasi hindi natin alam kung ano yung nga ba yung pwede maging panahon, di ba? Minsan mainit, tapos biglang uulan, tapos biglang iinit. Ang daming nangyayari. But anyway, ang pinaka-importante din doon ay handa tayo. Tama? Tama! Ang pinaka-importante din ay handa tayo sa mga kinakailangan dapat paghandaan, kagaya ng Super El Nino, di ba, napaparating, wag naman sana. So ngayon pa lang kinakailangan planuhin na natin kung ano nga ba ang pwede natin gawin para maiwasan ang mga negative effects nito sa ating buhay. Diba? Taray! But anyway, ngayong hapon, akong bahala sa inyong feel-good music. Kaya naman sa mga bagot dyan, sa kanilang mga opisina, yung mga nagpapanggap ko, no, ng mga busy. Nako, ako na ang bahala sa inyong feel-good music. All you have to do is to just sit back, relax, and enjoy our music while working o kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Alright? Stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa yung number one Cavite sa Sound Trip. This is 100.7 FM Marta Cloban. Here's Harry Styles with a song Falling at 1:41. Good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang loob

0: and polycotton, samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: atin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! The vibes!
10: Ang lupet!
11: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: kahigpit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on send, heart and vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Lobot dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time?
4: Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
4: Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
5: Mula sa facial services to look younger,
6: ang papaputi ng skin,
5: kilikili,
6: and singit-singit
5: with diode and their whitening lasers.
6: At ang inyong slimming goals
5: with our 12D HIFU and RF treatments.
6: The newest Exilis treatment.
4: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
6: pwede ka ding magpa-lashes,
4: nails,
5: and hair services
4: para sa mas fresh at confident na ikaw.
5: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
4: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
5: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
4: Deserve mo yan.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
4: is located at Pizza Mora Street, Tacloban City.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tatlo. Loban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS TJX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corami.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nagmuamin akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyero may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nagawat na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino kay mugaan man akong paglakaw.
1: DTX 500!
4: Apalit sa mga butika.
1: Kiltry Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Kiltry Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Kiltry Bio.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

FM Radio Favorite Music Radio FM

0: Pinoy, Pinoy, Pinoy.
1: What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: The time now on FMR. It's 4:46.
1: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Na nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
2: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikang kan Jeremy G.

0: Ka Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
6: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
5: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O, Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Santone Plus Gold.
8: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
6: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: The time now on FMR. It's 5:02.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
12: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
13: Favorite music radio.
12: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
13: Favorite music radio.
12: FM radio.
13: Favorite
12: music
13: radio.
12: Favorite
13: music
12: radio.
13: Radio.
12: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Maupay ng takna, sinirangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages sa narangkar balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y J. Barion nga aton igpapadangat ang mga presko nga magpasok nga notisya nga nahikayan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Inangatak na ng haton mga laray unuhan!
1: Tacloban City Police Office, naghatagin kasayuran, kabahin ang gindumarang sa simulation exercise kakulup, naging kapausahan publiko. Patay nga lawasin lalaki, narecover sulat Eastern Samar, pagkamatayan biktima, giniimbestigaran. Grabe nga epekton very strong El Nino ha sektoran turismo sinirangan Visayas, igin kakabaraka. Bureau of Fire Protection 8, naghihingulang lagyapon ni mga fire trucks. Libre nga pag-eskwela para mga top students, tika mga kablas nga pamilya, may papatuman na hadiri maihangap panahon. Balaod nun para mga Good Samaritan, ginsalawad ni Congressman Romualdez ng Congressman Gomez.
2: Arangkada!
0: Nganya na haton mga katukiban. Haton siya ang notisya lokal. Dahil nga naghatagin kasayuran ang pamunuan ng Tacloban City Police Office, kabahin ang gindumara na simulation exercise kakulop, na kundiin ginkapausa inihan publiko. Adito report ni Dr. Criquez.
2: Arangkada!
3: Naghatagin kasayuran ang Tacloban City Police Office kabahin ang era aktibidad kakulup ng adlaw nga nakaghatagin kapausa haperang mulupyo ha syudad ang Tacloban. Inimanggod in kabahin ang ginhimo nirang nga simulation exercise kabahin ang usang senaryo agur makitaan kung ano kaandam ang kapulisan ha maong syudad. Sumulahan Acting Chief of the City Community Affairs and Development Unit ng TCPO nga ang senaryo manggod nira kakulup amo ang robbery.
4: Actually ko na to sir kanan Simex lad to simulation exercises and scenario is robbery. So baga nagpala na tera from Robinson's going to actually diri po ida sa ninyo didi ang may real sagkahan real ano sa nga tubanganin sa nga restaurant nga tubaga naabtan. So itihiya simulation exercises lainin para ma-test gihapon ang operational readiness nato ang mga personnel mira rapid response and coordination.
3: Usahang mga gintistingan hanasabing aktibidad ang kalaksihan pagrespondihan kapulisan ha syudad ng Tacloban gamit ang komunikasyon nga nan ira koordinasyon agud maaresto dayon ang suspekta. Panawagan naman ang TCPO nga tuha publiko nga diri mabaraka nga mapausa mahitungod nga itong mga sugod dinhi nga klase nga aktibidad in pangandama na para itong seguridad ang publiko.
4: So, ang mayaya ka la, public, of course, ayaw lang na pagpanik ang mga sagwadining, ang mga simulation exercises. Anyways, within the area, vicinity, may daman magyayakan natin mga police na this is only a Simex, so para di rin mababarakan na duro. Pero syempre, di taman maiwasan na may mga tao nga sagwad na magmamarites or ano. Pero ada man na natin kapulisan na magyayakan niya, this is only a Simex, so drill la ini. Para tinuod na nga senaryo, malaksin na tatka pulisan mag-responde para gihapon din ni Hairangan hatod nga tanong.
3: Painumdumpahan mao nga buhatan nga haoras naman nga personal nga makakitahin anuman nga krimen. Indayon nga tumawag 911 nga mag-report agud diretso nga maaresto itunhin uman nga magbubuhatin krimen ha syudad ng Tacloban. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Igin ka kabaraka naman niya na han mga natutuinan ng ahensya han gobyerno kalakip at ang mga LGU ang posibleng grabing effect on very strong El Nino sektor han turismo din ha sinirang Visayas. At ito ang katukiban. Kining report.
2: Arangkada!
5: Labot la ha sektor han agrikultura, ginkakabarakan liwat yan ang magpilin hinda kung epekto ha sektor han turismo ang nagtitikapaso ng panahon durot han hulga and very strong El Nino. Ini ito naging pahayag ni Director Maylene Rosales sa Department of Economy, Planning and Development Regional Office sa usang press briefing. Labi na nga ito ang mga negosyante nga nagtatag-ihen resorts diin posible maapektaran hini ang ira supply han tubig kun umabot na hapunto nga magmamara na ang ginkukuhaan hini nga surok. Salit aada ito mga pagkabaraka nga magluya ang ira operasyon tungod ang posibilidad nga ma-discourage o diri na ganahan nga pumasyada ato mga turista.
6: Definitely it will have a huge impact, no? Kay sigunta iton aninin mga establishments, di ba, na gamit gooditurian water, for instance, no? So paano kung nagmamaranat aton surok hit tubig, di ma-affect ang adikwasihan aton water supply? So you can just imagine. So posible ini ma-discourage iton mga tourist pag pinasyadangan niya aton dapit, waray laanay pasyada.
5: Pero sering paman, magdiunano pa daw itong sitwasyon na diri gula gihapon malilikayan na may napipirah ng mga kababayan naton iton magpupulusigi na makalakat ngan makapamasyada. Pero sagnun la ni Rosales sa mga turista nga magin andamo o magin mabinantayon haira mga panlawas ngan buhaton ang mga kaangayan pitad kaprutihiran ang mga tagsa panlawas sa sugad hin nga panahon.
6: Una itong effect, tungod ka mapasuhit panahon, no? Gina-advise iton mga turista to wear protective gears, no? Syempre darampayong, kung ano-ano nga mga drink lots of water, basic lahiya nga bagan pag mitigate ha hiton tawo, hiton effect hitong kapasok.
5: Antisini mayda naging andam ng ginaktipar nga El Nino Mitigation Measures ang Department of Tourism hapakikipagsumpayan ha Office of the Civil Defense kumo naman preparasyon ha maunga kalamidad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Halain naman nga sumat, igin kakasubo pagkumpirmahan pamunuan ang Bureau of Fire Protection Regional Office 8 nga naghihingulang itong iramang fire stations hin maging kikinahanglan fire truck. Dakunta ang mahibubulig ini parhan kadaghitan na pag-responde. Dalker Kikies, hadetalye.
2: Arangkada!
3: Hapinakabag-o nga datos sa ginpagawas ng Bureau of Fire Protection Regional Office 8 inagawas nga may dalagi hapon kakulangan hin mga fire trucks sa habugos nga riyon. Sumalahan Regional Director han BFP 8 nga 220 nga mga emergency vehicles nira. Indamo nga da iton mga tagpira na kadekada nga gingagamit nga kinahanglan na balyuan.
7: Meron po tayong 260 na emergency vehicle all throughout the Eastern Visayas. Although yung iba dyan ay, kumbaga, dapat nang ipalit, i-replete. Kasi almost yung iba dyan, 40 years, 30 years. So talaga may mga, ano, may mga, hindi, kumbaga kahit ipaayos po natin yan, medyo talagang hindi na po talaga, parang, kumbaga pinipilit lang natin gamitin dahil hindi po pwede natin naman i-alisin yung mga yan kasi, yun nga, wala pa kong palit.
3: Ginalauman naman nga sunod nga tuig in mababaliwan na ang mga nasabi nga mag-iha na nga mga fire trucks kalakip na gihapon ang pagkakaadahin kadugangan nga emergency vehicles para nga tuhan mga bungtong waray pa.
7: Pero ito nga po, dahil sa programa po ng ating mahal na Secretary John B. Crimulla, nagkaroon po sila ng government-to-government agreement with South Korea. Ito lang recently. Na by early next year we'll be implementing yung 1,500 na fire trucks within 5 years. Yun yung ibibigay or i-replete yung mga bagong mga lumang fire trucks natin at yung mga walang fire trucks ng municipality. So kung 1,500 within 5 years yan, yearly meron tayong parang 300 brand new fire trucks na ipamimigay sa mga munisipyo, sa mga syudad na wala pa pong fire truck at papalitan yung mga lumang mga fire truck po natin.
3: Hapag kinain maabot pa ha, porlumino sa 160 nga bungto itong waray pa fire trucks sa habugos nga nasod. Dunker Krikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang igin kakalipay hunting og party list nga diri na mahiyang panahon, may papatumanaan ginpanday nga balaod nga maghahatag hin libre na pag-eskwela para top students at tika ng mga kablas na pamilya. Don Leon Lichu, Hakatukiban.
2: Arangkada!
8: Ang kakurin ito nakakaulang, hapipirang ang kabataan, agon maka-eskwela ha kolehiyo. Haloy ito nira kamaupay o kabaltok. Agon ni Diri Makarag, ginbugos ang tingong party list and presidential merit scholarship program para ha mga kabataan nga tikang hakablas ng pamilya nga ihira itong cream of the crop o permitaas itong grado. Hail Romini ang mga grade 11 students nga consistent ang katasan grado nga 95% nga nagbubutang haiya ha honor roll ang itong makakabenepisyo. Samtang 90% naman ang hingyap nga magkuha in technical vocational courses. Kinanglanon, Waray Hulog. Sumalagating ng Representative Judas Idre, dami ng mga magupay sa eskulahan nga di rin nakakahuman tungkol ka Korean salit kung maging scholar na estudyante. Ang gobyerno mag-aabaga ang matrikula, allowance, transportasyon, urukyan, kalakip natin reviews, pagkuhahin mga licensure and board examinations. Dako na luat nga bulig, dugang pa niya si Idre, agad madugang itong mga pamilya nga nakakatalawa sa kakablasan tungkol nga kasagaran ng mga nagraduar nga cream of the crop. Iyan madali makabiling hintrabaho o makapasar ang mga eksaminasyon. Ang mga balaod noon na ginadmanhan na EDCOM 2, kundi nagawas nabisan baltog itong bata, waray pagkabuhi o regular na trabaho tungod ka diri human pag-eskwela. Naglalaw naman niya si Dre, nga pipirmanin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. agud maimplementar ha maabot ka school year ngan mamintinar itong pondo. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ngan hay mapang notisya lokal, formal na nga iginsalawad ni Relative 1st District Representative Martin Romualdez ngan Relative 4th District Representative Richard Gomez. Ano sang balod nun para mga Good Samaritan? Ibalik naton si Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
8: Gisalawad ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ngan Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang balaod noon nga magproproteher ang mga Good Samaritan wan mga individual nga nabulig hintigdang nga mga panginahanglan. So wala kan Gomez, tatagan hin legal nga proteksyon itong mga Good Samaritan hapanoyo tagan hin katawahan hin kumpiyansa ngan diri magrodua pagbulig.
9: The LGU can provide for all emergency activities, no? And most of the time, swerte na kung dumating in 10 minutes yung first aid or our emergency people. And most of the time also, ang dumarating talaga yung mga spontaneous na help galing sa mga kapitbahay, mga naglalakad and bystanders. But the problem there is that most of them lack medical experience. So sometimes they want to help, itatabi yung tao, but at the same time breaking the neck or breaking a spine. So yun yung mabigat doon.
8: Nakasaysay gyapon ang balaod noon na mag-obligar ang mga LGU nga magdumaran basic life rescue training hagod mabaro ito sa tao yung mga bubuhaton na takla magkaada emergency.
9: To strengthen this bill also, Madam Chair, maybe we can also give a little responsibility to the LGUs to really continue teaching its people on, for example, basic CPR or basic handling of a person who are involved or were involved in accidents, no? Basically, ganun. Pero hindi rin natin kasi maiwasan. Involuntarism and spirit natin. Pag may na-aksidente, tinutulungan ka agad. But there's always a danger to that.
8: Halo yun ay ginaahawag lot ni Romualdez. Itong katawahan nga maging mabinduliganon, hinwaray anuman nga kabalyo o aro o nga suhul. Agad mga paliwat nga balos, itong ira makakarawat. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ginkumpara naman itong DPWH Tacloban City District Engineering Office nga posible yan ang Disyembre inmahuman ang paghingayad ng Shoreline Protection Project Hambaykan Kabato Bay. Haloy itong pirang pamakyana. Adito na itong report.
2: Arangkada!
5: Sumala sa Tacloban City District Engineering Office, adan na 70% itong paghingayad han Shoreline Protection Project Hamaykan Kabato Bay. Ngani pagkipagimang raw han PRTV FM Radio News Team kan Engineer Chito Nelson Yusores, Officer in Charge at District Engineering Office Tacloban, nga posible hindi nga maabot ka bulan han Disyembre 2026 in mahuman na ang implementasyon han nasabi nga proyekto.
10: So, start kita han Shore Protection ito may Astrolumeria at may Kankabato Bay ito. So actually ito nga project ay baga konagot kaya continuation nala from dito kito Mayan Hospital tika de Mesrolum diretso net nga to kay tatadong mo naman la di mo pwede palikon nga di kay maranit dagat di na may karsada. So gintrabaho na ito mga 25 na nga kuhan. So yan na itong kuhan ito at hopefully may yan nga December matatapos na ito yan ida.
5: Pero haluhin ni nangaruhin dispense sa Yusore sa publiko tungudan kanilatarahan operasyon epektuhan na itabu nga truck ban rason nga gabi na ini kaudgan na tatrabaho. Bula naman hanagustuhan ang kalabay nga tuig gintika nga na an operasyon hanmaw nga Shoreline Protection Project di inagkakantidad ini hin 144 milyones ka pesos at igingahin hininga pondo.
10: Medyo nalangan-langan lang kita kay siyempre ang trabaho nila mostly gabi na gabi yan na kay baga nagkadama itong mga truck ban. Hindi na pwede natin pa pagtrabaho nito ng ito oras ito ng adlaw kay may truck ban kita. So gabi at karo trabaho ito dito. So ito baga nalangan-langan get kita. So yan ha. So weekdays weekends nakatrabaho kami. I'm going to weekdays good luck. So pala December matapos ang project. So para tagpagkaintindi mga rin mga 70% may na. Oo. Kutay na mala pag at least 30 mahuman na ito.
5: Nahimugso ang proyekto kaprotehiran ang publiko ha peligro nga durot hiton storm surge ha panahon hiton kalamidad sugad ilabi hadto na tabo nga super typhoon Yolanda nga nagkausahin pagkamatay hin minilmil nga tawo. Jay Barillon, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Usa ka batay nga lawas hindalaki na recover han maturidad ha sulat Eastern Samar. Ginimbisigaran na itong hinungdan han kamatayon han biktima. Adito report.
2: Arangkada.
5: Na-recover han tag-responding ang maotoridad ang patay nga lawas sin usa nga lalaki Hailarum han City Balud Bridge sa Barangay San Francisco Sulat ha Eastern Samar pasado lasaysan aga kakulo. Ang biktima inakilalang hay RJ Palines ada house to pangidaron ngan residente ha City Kambulahog Barangay San Francisco han nasabi nga bungto. Ha initial nga report han Sulat Municipal Police Station gintutuhan nga nakainom hin makahurubog ay rimnon ang biktima. Nidahan gabi antis matabuan insidente ngan posible daw gihapon nga nahulog ini tikang hatulay agyan kahubganan. Pero padayo naman ito gibubuhat ng investigasyon ng kapulisan agud may maruan ang tinuod ng hinungdan han pagkamatay han mao nga biktima. Jay Barillon, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan abad to ang naging kabugusan han aton mga notisya iyan na ang oras parang kadugangan ng mga informasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and click ang notification bell para mapinakabago ng notisya. Ngan hangaran ang bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barillon ng mapingatak na hatong natanak.

0: One more time. Yes, ganun lang ang reaksyon ng mga tao nang sila po ay binulaga ng prosecution sa ika-39 na araw ng impeachment trial. Hindi lang daw 39, partner, ilang araw daw? Kung bibilangin daw na dalawang araw yung maghapon na impeachment trial, baka daw 41 days. So, 41 days na...
1: Totoo din naman kasi, partner, like we... Sino ba naman mag-expect nun, di ba? No, sinabi niya na, can I yield the microphone to my... fellow counsel. Tapos biglang, ayun na.
0: Prosecutor. And then,
1: the lead prosecutor. Biglang
0: nawala yung sound effects. Kaya kung kailan ako magsa-sound effects, saka naman kinakalikot.
1: Ayun, binalik na, binalik na.
0: Ayun, sabi, and then, the announcement is, wait na. Pabigla. Surprise!
1: We were like, what? Ganun talaga eh.
0: We do not know what happened to the prosecution and what they were thinking before they went to the court today.
1: Yeah, well, that was so unexpected.
0: Somebody woke up and said, let's just withdraw the other articles.
1: Diba?
0: Grabe na lang.
1: Oh. At, ang dami kong gusto sabihin, pero I'm at a loss for words. You know, at the same time, you have that feeling.
0: Kanina nga, nung nakikinig ako dun sa pag-withdraw nga sa articles, 4, 1, and 3, eh, ngumunguya pa naman ako. Nahulog lahat ng kanin ko. Kasi napanganga ako. So all the rice and all the ulam. And the ulam pa naman was a delicious sinigang na pork. Plus like Supreme Commander. Sinigang na pork as ulam.
1: Yes,
0: fantastic,
1: yes.
0: Diba? So anyway, mga kapamilya, kung kayo po ay hindi naman nakasubaybay sa buong araw ng impeachment hearing today, ganun nga po ang naging sorpresang pasabog ng prosecution sa kanila pang motion na i-atras na lang daw yung tatlo sa apat na articles of impeachment. So ito pong mga inatras nila ay yung pong unang-unang pinresenta, yung grave threats. Pangalawa, yung maling paggastos umano ng confidential funds.
1: Yes.
0: At hindi na nga daw nila ipepresenta pa ang anumang testigo ebidensya dun sa bribery. So maiiwan na lang nga daw na kanilang magkakaroon ng formal offer of evidence sa nalalabing article of impeachment. At ito'y patungkol po sa hindi maipaliwanag na yaman umano ni Vice Presidente Sara Duterte. So may center po ito sa mga kanyang bank accounts, sa kanyang mga business investments, ano pa ba iba?
1: Tax records.
0: Yung
1: Sal-M.
0: At saka yung mga pag-aari ng mga baril.
1: Burrell.
0: Wait a minute. If I say that, it should go with... Wait. Where is that?
1: Hindi ka handa.
0: Wala na naman.
1: Hindi ka handa sa iyong malaking burrell.
0: Alam
1: burrell.
0: Mo, kasi pinagtatanggal ng mission control. Lahat ng mga sound effects dito. Pag hinahanap ko, biglang pagpindot ko, iba na yung nakatutok na...
1: Wala.
0: Ano, nawala eh.
1: Sila prepared.
0: See, bakit ba pinagtatanggal niyo yung mga ganon? Katulad nito.
2: Ano ang bilang ng mga wahiwagang burrell?
1: Ilan? Barrel
2: na itinago ng Vice Presidente.
1: Gaano kalaki?
2: At gaano kalaki ang barrel?
0: Sige na, mamaya na yan.
1: Mamaya.
0: Ito na naman
1: tayo.
0: May magme-message.
1: Ipapakabay tayo, partner.
0: May magme-message kay Supreme Commander. Ano ba yan si Kakan? Napaka-wholesome pa naman ang programa ng Issues Corner.
1: Yan pa naman! Siyempre, marami nakikinig sa biyahe on the way home.
0: Hi, hello po mga kapamilya. Wherever you may be, nasa kalsada man kayo o nasa bahay, kamusta po kayo mga kapamilya? Kayo po ay ngayon pala tumututok sa mga balita. Yun nga po siguro ang pinakamalaking balita na today. No? Yun nga pong bigla ang pag-anunsyo ng prosecution na 3 sa 4 ng articles of impeachment na pinagpaguran pa naman siyempre.
1: Nating lahat.
0: Ng House yun, di ba?
1: Oo.
0: Kasi ipinasa muna sa House Justice Committee, dumaan sa plenary.
1: Tama.
0: Tapos siya atras din lang naman pala on day 30, well, give or take a few days. Day 39, day 41, depending on which calendar you're following. At pagkatapos, ang ilalaban na lang daw ng prosecution ay yung umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente Sara Duterte. Narinig na po natin kasi yung mga testimonya ng mga bank executives.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ng financial analyst.
0: Tapos itong forensic financial analyst. Na ito lamang kahapon ay tawag dito ay binahiran ng duda ang kanyang integridad at kredibilidad dahil may mga kaso umano ang kanyang kumpanya, yung Isla Lipana na auditing firm, na may kaso umano dahil sa pakikipagsabwatan umano sa isang financial company para daw linlangin yung mga investor nila, partner.
1: Eh, sinabi naman yan ni Attorney Cabrera na hindi naman siya involved doon.
0: Hindi siya kinasuhan doon.
1: Hindi siya kasama
0: at
1: sa
0: mga iba yung, yes, iba
1: and
0: yung grupo.
1: You know, we've seen him stand by his findings. No?
0: Yes,
1: talagang
0: yes.
1: The whole time, even if siya ay sinasadya na talagang i-trigger ng prosecution, ay ng defense, ay hindi talaga siya natitira.
0: Yeah.
1: Dauntless ika nga.
0: Dauntless.
1: Dauntless ika nga.
0: Ano diba? Yung Dauntless? Pangalan ata ng isang barko yun eh.
1: Oh,
0: ng panahon
1: Dauntless.
0: Ng Second World War.
1: Ay,
0: anyways,
1: yeah.
0: So ready na po. Ang ating po magiging unang panauhin today. Kung hindi pa ho kayo, if you haven't had your fill yet of explanations from the House Prosecution Panel.
1: Ay, meron pa tayo
0: ulit. Dadagdagan pa namin.
1: Ika
0: nga sa home shopping.
1: Yan.
0: But wait, there's more. If you order now, we'll throw in the free Attorney Hez Muntalan.
1: Ito na nga yung additional 30
0: yes.
1: minutes.
0: And we'll give you more for the same price of one issue spotted. We will throw in the Hez Muntalan, a deputy spokesperson of the House Prosecution Panel via Zim.
1: Ay, wala kang volume.
0: Zim.
3: Papaya!
0: There you go. Attorney Hez, magandang hapon, Tony and Rica.
4: Magandang hapon sa inyo, Tony and Rica.
0: Oy, there's Attorney Hez. Attorney Hez, you are our bonus for today sa prosecution kasi medyo nakarinig naman po tayo na marami ng paliwanag sa panig po ng prosecution. Pero ang gusto namin marinig sa iyo, Attorney Hez, the backstory. Yung backstory na kung paano po biglang nagpa siya ngayong i-atras ang tatlong articles of impeachment. Kailan ho ba nabuo yung plano na yun?
4: Well, I don't want to go too much punta on when it was when it was planned. Pero, well, nagpapahiwatig naman po kami even before na marami pong pasabok ng prosecution dito po sa unexplained wealth. And you can say po na pinagplanuhan po ito na matagal na po. Tapos, ito nga po, isa nga po ito sa mga pasabok namin.
0: Surprise po siguro. Pinagplanuhan ng prosecution. Can you give us more or less a time frame. Pinagplanuhan before po kayo nag-present sa Article 2 o after na narinig yung mga bank executives?
1: Or as we were wrapping things up?
4: Well, we were considering this fairly recently without going too much po kung kailan po siya exactly na plano. Pero fairly recently po, yun lang po masasabi ko sa inyo.
0: Fairly recently. So ito po ay pinagpulungan po ninyo, the prosecution team, at nagkaroon ho ba ng botohan within the prosecution team kung sasang-ayon doon sa plano at kung meron din po bang mga dissenting opinion within the prosecution team?
4: Well, pinag-usapan po namin po ito. Tapos pinagbotohan niya po ito. Even and especially with those na nag-present niya po with the previous articles dito po sa article on bribery at dito po sa article on confidential funds. And nag-agree naman po ang itong mga handling lawyers po nito. Kasi kasi makikita naman po natin po dito sa article ng Unexplained Wealth, ito po yung pinakamalakas na article po namin.
0: Uh-oh.
4: And it just goes to show po, and it just follows with reason na i-drop na lang po namin yung ibang articles. Kasi total naman po, yung mga ibang articles naman po ito, meron na po silang pending cases. With this, dito po sa ombudsman, dito po for the article on bribery, and article on confidential funds. Tapos meron na nga pong pending criminal case po dito sa article on
0: grave threat.
4: Grave threats po. Dito po sa KCRT.
0: Bago ka magtanong, partner, gusto ko lang itanong kay Attorney Hez kasi medyo ito rin medyo naglalaro lang sa isipan ko eh. Kasi kayo po sa panig po ng prosecution, meron yung public prosecutor which is the House prosecutors and then meron po yung private counsels. Di ho ba, Attorney Hez, no? Yun ho bang idea of dropping the three articles of impeachment? Without naming names na lang, galing po ba itong idea na ito sa public prosecutors or sa private prosecutors?
4: I would say it's has been on the back of my mind, the minds of both parties naman po.
0: Really? Kasi so you share the same idea?
4: Yes. Hindi naman yung tipang may telepathic connection. But it's like on the back of our heads. And even me po, ako, naisip ko, teka lang, napakalakas na nitong ebidensya pinipresenta namin. Itahi naman po namin kay Attorney Alex Cabrera. Ito pong mga various documents galing sa mga banko. galing sa BIR, galing sa SEC, at nagkaroon na po ng klarong larawan po dito po sa unexplained when the vice presidente. So why not just go with this, like go all in po dito po sa article on unexplained wealth. Yes.
1: Yeah, well, in behalf of all the population na nagulat kanina.
0: In behalf of all the population.
1: Pero sinabing, ha? What? Ano? Ba't biglang ganon?
0: In behalf of all 131 diba? Million, gano'n ba?
1: Why not lead with that article and then not have eaten the time of everyone na dumaan tayo sa ganon? Because just being fair to the Vice President, Attorney Hess, everything you said, everything that the prosecution laid out on the table had damning effects on a person. Kung yun lang din naman pala, ba't pinahaba nyo pa ang tanong po namin?
4: To be fair naman po kasi, when the impeachment trial started, certain documents po from the, what do you call this, from the banks and other agencies po na concerned po dito sa unexplained wealth, hindi po kasi available nun. Kung tandaan niya po, in during the first few weeks, pinagtatalunan niya po kung ibubuksan niya po itong BIR box. Tapos kung magpapasabi na nga po itong mga dokumento galing po sa mga banko. Kaya hindi po, it's not within our control naman po kung pwede nga lang po, we could turn back time. Tapos nasamin po itong mga dokumento. Ito po yung unang aanihin namin, ipapakita namin na article. Pero since nga po, it's out of our hands, we might as well just, and also considering the court's time, we might as well need the most out of the time naman po given to us. So na po namin tong articles on bribery and articles on confidential funds.
0: Merong punto kanina, no, Attorney Hess, saka partner, si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season, na hindi nga daw maaring ihambing itong VP Sara Duterte impeachment trial sa CJ Corona impeachment trial dun sa pag-atras ng ilang articles of impeachment. Dahil dun daw kay CJ Corona, nung inatras yung articles of impeachment, hindi pa naman kasi nakakapag-testify yung mga witness at wala pang naipepresentang dokumento. Unlike dito, sa tatlong sa dalawang articles of impeachment na naihain, meron ng mga tumistigo at may mga dokumento na. So, paano nyo pa maikakatwiran po, Attorney Hess, no? Na pwede rin namang gawin ito dahil nagawa ito nung panahon ni CJ Corona?
4: Well, we're just applying that precedent po with respect to the Corona trial by analogy po. Oh. Pero, if you care to, wala pa naman pong, remember po, may yung rules of court po dito, may supplementary application pagdating po sa impeachment proceedings. At nakalagay po sa rules of court na the court shall consider no evidence which has not been formally offered before it. Eh, ito pong documentary evidence po namin na inihahan po dito po sa ibang articles, hindi pa po namin siya nagkakaroon ng formal, wala pa naman pong formal offer since pag nag-rest lang po ng case ng isang partido, dito lang po magkakaroon ng formal offer. At since napa siya na rin naman po, pumayag naman po si presiding officer na i-drop na po itong articles and with the concurrence po of the other senator judges, we welcome very much this decision since gusto nga po namin i-drop ito pong ibang articles nito.
1: Yeah, one of the statements kanina ni Congressman Jinky Luistro is the Vice President can go on press conference kung gusto niya sabihin her side, no? Mm-hmm. We've been asking for the Vice President to appear on a formal proceeding. Mm-hmm. Ito na yun. No, sinabi po ni Congressman Jinky on this afternoon, does it mean that the prosecution will not ask her to stand
0: to take the witness stand
1: for her trial itself?
4: No, since we're about to rest the case na po, since we're resting our case the prosecution will no longer, wala na, kumbaga touch move na po. Pero kung sakali po, baka maisipan po ng depensa na iahain po itong si VP Sara dito po sa witness stand, handang-handa pong prosecution ni cross-examine siya.
0: I'm sorry, bigla na lang, I'm switching to presiding officer mode. Attorney Hess,
1: because we're going to be separate 26 days.
0: Sorry, nagwi-withdrawal symptom na ako sa impeachment. So I have to use all of my presiding officer mode for today. Sa tingin niyo po ba,

0: disappointed po ang publiko sa inyo sa prosecution?
1: Well, understandable naman po since nga po nabigla po itong publiko tapos nakailang buwan din po kami nagpipresenta ng ebidensya dito po sa ibang articles. Pero as the
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet!

0: meron pa po yung mga admissions, mga pwede naman po i-admit, like a simple fact, pero hindi naman po na, nila inaano, pinapa-admit. And marami po kasing concerns ang House of Representatives, especially po na may parating po na super El Nino na kailangan natin considera, na kailangan magkaroon po ng mga programa o kaya mga batas na kailangan po ipasa para po ma-counter po ito. Pati iba na rin pong mga lingering issues sa ating bansa, like inflation at kung ano pa po. So it would be the best nga po to expedite these impeachment proceedings for the sake of focusing on other things that are also important for the country.
1: Siguro last na lang sa akin, no, Attorney Hess. So sure. What of the unanswered questions that we've been asking from the Vice President since nagsimula pa itong impeachment hearing sa House? Dahil dinarap niyo yan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sagutin ang lahat ng mga yan. Hindi ito masasagot. It's gonna be...
2: Hindi siya makakasagot sa korte.
1: Hindi siya makasagot sa
2: press
1: korte.
2: Pwede.
1: Ayun nga, partner. But still, di ba? Kaya nga tayo nasa press, sa korte, na you'd be under oath para everything you would say ay totoo, di ba? Yan ang iyong ano yun. Iniiwan nyo na sa press for public opinion. So, paano yun? Tingin nyo po ba na yung pagsagot ng Vice Presidente sa press con itong mga katanungan, hindi nga niya sinasagot? Will we even get the answers on that?
0: That's entirely up for the Vice President now on the how to answer these allegations. Well, we've been calling for her na nga to present her. Pagpakita na po siya dito sa Senate Impeachment Court, but repeatedly, hindi po siya sumisipot. Sarili niya pang impeachment. Ito tapos inaatake pa po niya itong Senate Impeachment Court reducing during these press cons. So, ang masasabi ko lang po, if she wants to answer something, she should better when the defense it's a defense's term to come to present their evidence. Humarap po siya dito po sa Senate Impeachment Court.
2: Humarap on her own without being subpoenaed, Attorney Hess.
0: Yes, po. Yes.
2: Okay. Sige. So, Attorney, the prosecution has until October 23, tama po, no? To make your formal offer of evidence.
0: Yes, po.
2: And then defense has 10 days within receipt of the formal offer to submit their own response. Tama po, no?
0: Yes po.
2: And then magtutuos ulit kayo on November 9. Tama po.
0: Yes, bakbakan po ulit.
2: Sige, bakbakan. wala nang atrasan Attorney Hess. Mamaya sasabihin na prosecution, we withdraw all the articles. Hindi na, wag naman. Hindi, yung pala, we withdraw all the articles of clothing. Clothing pala.
1: No.
2: We withdraw the articles of clothing to bear the naked truth. So noted. Attorney Hess, maraming salamat sa oras at saka
1: good luck.
2: Take a good time to rest and recharge until November 9. Salamat po.
1: Maraming haharaping tanong si Attorney Hess from all the other members of the public niyan. Attorney, maraming salamat. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po, Rika.
2: Rika.
1: Rika and Tony po.
0: Rika
1: and Tony po.
2: Rika po.
1: Si
2: Ricky po, hindi pa po nagta-transition to Rika.
1: Mamayang gabi pa ako magiging Ricky, Attorney.
2: Thank you, Attorney. Attorney Hess Montalan, Deputy Spokesperson po ng House of Prosecution Panel.
1: Ayan. O, lumabas na yung tambalan ng pangalan natin.
2: What is
1: Tony
2: it?
1: At Rika Ricky.
2: Ah, Ricky.
1: Tony and Rika.
2: Ricky. Dapat Rick me.
1: Oras
2: natin. Oras po, hatid ni Rickney.
1: 5:58.
2: Rickney Spears, ito.
1: Ay.
3: Issue Spotted sa DZMM.
1: Mahigit dalawang patuloy tayo nakatubay.
4: Maraming salamat, mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31. Nina Corpus, Best Newscaster, with due respect, Best Public Affairs Program, Cleve Arguelles, Best Public Affairs Host, at Angela Babad, Best Field Reporter.
5: Ako din, gusto ko ng pagbabago.
6: Ulan, umaraw, talagang bahal dito.
7: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan.
4: At para sa DZMM Teleradyo sa Istrenda, Aksyon Dole sa DZMM, Best Public Service Program, Yanin, Lindol sa Pilipinas. Rojas, Best Documentary Program, Ariel Rojas, Best Science and Technology Journalist, Alvin El Chico, Best Newscaster, Winnie Cordero, Best Magazine Program Host, Peter Musky, Best Public Affairs Program Host, at Nina Corpus, Best Public Service Program Host.
8: Grabe, nakakataba ng puso at isang malaking karangalan po.
4: Tuloy-tuloy ang tapat at taus-pusong pagsaservisyo namin para sa bawat Pilipino. Uno, dos, tres, cuatro, alas, season 3 na ng mga alaskador. At ngayon, mas titira pa more.
9: Wala naman magpapatahimik sa kanil talaga.
4: Well, dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
10: oh boy. We're
4: going there. May mas no filter na baliktaktakan, exclusive online.
10: Okay, wow. Okay.
4: No holds barred.
10: Galing ka ba? Galing.
4: Mas diretso, walang preno. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, Secretary Ronald Llamas. 4 alas, season 3 na. Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31. At para sa mas maanghang na bardagula, 4 alas, Unfiltered. Eksklusibong mapapanood sa PRTV Manila YouTube Channel.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim ang bilang.
4: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Manila Channel 31.
3: Ninya Corpus para sa nagseservisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
11: Safe.
1: Safe pala. Sino yung safe na yan?
2: Safe na dahil nga wala na. Ano pa ba ang kailangan niyang kaharapin? Tatapusin na rin naman nila yung unexplained.
1: Wala na rin bribery.
2: So ano pa ang kailangan niyang ikatakot? Ito lang ang ikatatakot natin. Yung ora de peligro na, 6:02 na pala.
12: FM Radio, the vibes!
13: Ang lupet!
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay ay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
13: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Ay,
2: lumaasa mapagbibigyan ng hiling na makapagpresenta muna ng mga article na binitiwan ng prosecution. Narito ang balita kumpirmado sigurado hati ni Radio Patrol, Jom Garner, Jom!
18: Tony Atrica, umaasa ang depensa na pagbibigyan ng impeachment court ang hiling nila na makapagpresenta ng mga ebidensya at testigo bilang sagot sa mga paratang ng prosecution na kasama sa mga binitawan nilang articles of impeachment. Sa post-trial briefing, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, na bagamat pinapayagan na sila ng impeachment court na magsalita sa merito ng mga kasong may kinalaman sa mga articles of impeachment na binitawan ng prosecution, kailangan din umano nilang maipagtanggol ang kanilang kliyente laban sa mga paratang sa kanya sa korte.
19: Sa amin, we already stated our position. We want to be able to present evidence even on those articles that were withdrawn. Because gusto nating malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan at hindi yung katotohanan batay sa isang panig lamang, di ba? But again, we will leave that up to the court and we will see. Kasi very clear din naman ang naging desisyon ng presiding officer. Hindi naman niya sinasabing totally wala, di ba? Ang sinasabi lang niya, nasa defense yan kung anong gusto niyo ipresenta at kung meron mang objection ang prosecution, then they can make the proper objection at the appropriate time, which is at time we will be offering the testimony.
18: Kanina, formal na inanunso ng prosecution na hindi na nila ipupursu pa ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay D.C. Duterte, partikular ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y grave threat laban kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, at yung bribery sa Department of Education, ayon kay Poa, bagamat inalis na ng korte ang sub-judice ruling na hindi naman umano sila makakapagsalita sa grave threat dahil may gag order ang korte sa kaso ng bise tungkol dito. Sinabi rin niyang pagkakataon sana ng depensa na masagot ang mga paratang sa umanibaling paggamit ng confidential funds sa pamamagitan ng pagpapaintindi kung bakit may acknowledgement receipt at bakit may merited hiatus. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EGMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner, partner.
1: House Prosecution Panel pinabulaan ang may sapat ng bilang mula sa Senator Judges para i-convict si Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
20: Yes, Rica at Tony, kasunod ito ng anunsyo pa siya ng prosecution na bitiwan na yung 3 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro na wala silang alam sa naturang usapin.
21: And even if there is, we are not a privy to that. We have no knowledge and we are not a privy to that. No, that is not part of our consideration when we decided to withdraw these 3 articles out of 4 of the articles of impeachment. No, sana nga, meron na.
20: Nanindigan din si Luistro na ilan sa mga dahilan sa pag-drop sa 3 articles of impeachment ay yung mga concern para sa publiko na naging impatient o naiinip at napapagod na umano sa pag-initis, maging concern sa Senado na magampanana ang legislative functions nito. Iginit din ni Luistro na ginawa ang pasya matapos ng masusing pag-aaral at pagsusuri. Para naman kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi material ang issue ng threshold at kumpiyansa sila sa lakas ng ebidensya na kanilang naipresenta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: At ngayon naman, dahil po meron din pong idinadaos ngayon na status of conference case para naman po sa Crimes Against Humanity trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Alamin natin ang kaganapan nga po sa conference niyan sa ICC, sa kanyang conference, status conference case kay dating Pangulong Duterte. Narito ang balita ko, Benrado Sigrado, at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
22: Yes, Tony Rica, tinalaki nga sa International Criminal Court Trial Chamber 3 sa ika-4 na status conference
18: ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging oras ng mga pagdinig, listahan ng mga testigo at paggamit sa Rule 68 ng procedure at sa dami ng ebidensya ang iaharap ng prosecution. Walang pagtutol ang prosecution at defense sa paunang panukalang schedule na may maikling sesyon at nakatakdang pahinga. Gayun din, sinabi ng mga hukom na maaari pa itong baguhin depende sa pangailangan ng paglilitis at sa mga testigong magbibigay ng testimonya sa pamamagitan ng video link. Hiniling naman ni defense lawyer Peter Hines na magkaroon ng mga pahinga sa pagitan ng mga block ng pagdinig sa susunod na taon. Ayon sa depensa, makatutulong ito upang makapagpahinga mga abogado at iba pang personel at mabigyan din ng pagkakataon si Duterte na makausap at mabisita ng kanyang pamilya. Ipiniliwanag ng defense na mahaba ang biyahe patungong Davao at limitado ang oras para sa mga tawag at personal na pagbisita sa detention facility. Nangako ang mga hukom na pag-aaralan ng mungkahi, ngunit wala pang pinal na ibinigay na desisyon. Samantala, limang saksi ang planong iharap ng prosecution bago matapos ang taon. Inaasahang personal na magbibigay ng testimonya ang tatlo sa kanila, habang saklaw naman ng Rule 68 procedure ang testimonya ni P-1100 at ang maghahain din ng prosecution ng aplikasyon para gamitin ang naturang procedure sa testigo na si P-1400. Layunin ng Rule 68 na mapabilis ang paglilitis sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakasulat at testimonya sa ilalim ng itinakdang proseso ng korte. Kasunod ng pagsusuri sa mga testigo, sinabi ng prosecution na nakabawas na ito ng 20 hours sa tinatayang oras ng direct examination mula sa dating 193 hours ay bumaba na ito sa 173 hours ang kailangan nito para sa oras ng paglalahat ng testimonya. Gayun man, nais pa rin ang hukom na paikliin ang proseso at hindi sila sumang-ayon na automatic na ibigay ang kabuang oras na hiniling ng prosecution. Hiniling din ng korte na tukuyin ang mga pangunahing ebidensya na kailangan upang maipresenta ang kaso. Sa usapin naman ng ebidensya, Tony, sinabi ng prosecution na nabawasan ito ng hubit kumulang 1,300 items sa listahan matapos pagsamasamahin at ayusin ang ilang magkakaugnay na dokumento, video at transcription. Pero iginit ng defense na mahigit 18,000 items pa rin ang nasa listahan ng ebidensya ng prosecution bukod pa sa malaking data sheet na may mahigit 8,000 items. Hiniling din ng prosecution ang pagpapalawig hanggang katapusan ng Nobyembre para sa paghahain ng mga bagong aplikasyon sa Rule 68. Pinag-aaralan pa ito ng hukuman. Wala pang pinag-desisyon sa ilang aplikasyon at kabuang schedule ng paglilitis. Sa mga sandaling ito, Tony at Tika, ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa ICC at Trial Chamber ay kaugnay nga yan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert
2: Tizon, maraming salamat, Bert Tizon, partner.
1: Representative Janet Garian, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong may kaugnayan sa Dengvax. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
0: Rika, Tony, pinawalang sala ng Sandigan Bayan 2nd Division si dating House Secretary at may House Deputy Speaker Iloilo Representative Janet Garina sa kasong graft at technical malversation kaugnayan ng kontrobersya sa Dengvax noong 2015. Sa inilabas na desisyon ng Sandigan Bayan, ngayong araw bukod kay Garin, pinawalang sala rin sa na dating House Yusek Gerardo Bayugo, Yusek Kenneth Hartigan Go, Maria Joyce Dupusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecionet. Nag-ugat ang kaso sa umano'y illegal na realignment ng 3.5 billion pesos na pondo mula sa miscellaneous personal benefit fund para bumili ng Dengvax vaccines para sa school-based immunization program. Isinampa ang kaso ng ombudsman noong 2023. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BGMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: At hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Nakadepende sa magiging rekomendasyon ng DOJ. Ayon po yan kay Pangulo Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yazores. Christian.
18: Tony, ipinasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ kung nasa anong yugto na ang ginagawang pag-aaral ng pamahalaan kaugnay ng hiling ng pamahalaan ng Amerika na extradition kay Apollo Quiboloy na nakakulong ngayon dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking. sa panayam sa Malacanang inamin ng Pangulo na ilang linggo na silang hindi nagkakausap ni Justice Secretary Frederick Vida, kaya wala pang bagong impormasyon o detalye sa posibleng pagpapatapon kay Kibuloy para harapin ang kanyang kaso sa Estados Unidos. Pero sa huling pag-uusap nila ni Vida, sinabi nitong may mga legal na usapin pa kaugnay ng extradition request at hindi pa alam kung natapos na ito. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na hinihintay na lang niya ang magiging rekomendasyon ng DOJ hinggil sa bagay na ito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, PZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Partner, ang oras natin?
1: 6:14 ng gabi.
2: Dahil hindi pa kayo busog at hindi pa kayo nauumay sa usaping impeachment,
1: dadagdagan pa natin yan.
2: Meron pa tayong mga iba pang mga punto de vista na makukuha sa ating guest. At nasa linya na po ng ating telepono, si Dr. Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Dr. Dennis, magandang gabi, Tony and Rica.
6: Magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Rica. Magandang gabi rin po sa inyo. Bye-bye.
1: Thank you, Doc Dennis.
2: Kalamo, Doc Dennis. Kami na ang bagong tabalang Rickney Spears.
1: Yes.
2: Rica and Tony. Rickney Spears ito. Anyway, lahat po siyempre mga dyan na gitla sa naging desisyon po ng prosecution. At inatras po nila hindi lang dalawa, kundi tatlo nga sa articles of impeachment. Pero sa tingin nila, napaka-tibay naman ang kanilang ihaharap na ebidensya. At kumpiyansa-kumpiyansa sila na dun lamang sa unexplained wealth ay matibay na ang kanilang kaso. Sa inyong banda, Dr. Dennis, sa tingin niyo po ba ay sasang-ayon kayo sa punto de vista ng prosecution?
6: Well, ako po hindi. Ano? Maaring yun ang kanilang pananaw na matibay na ang mga ebidensyang kanilang isinumite at present para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Pero marami po akong ano dito ng katanungan. Halimbawa, kung ito ay parte ng kanilang strategiya, bakit kumbagaman hindi ba ito ano kumbagaman unfair para sa defense kasi nga hindi na nabigyan ng pagkakataon, hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng defense upang i-rebut o i-refute o pa sinungalingan yung mga ano no yung mga ebidensya na present doon sa dalawang articles na nauna, yung Article 1 at saka yung ito ko sa confidential fund at saka yung sa grave threat.
2: Yes.
6: So, napanood ng publiko, ng mga Pilipino, tumatak sa isipan nila yung mga nakita ng mga ebidensya, saka narinig nila sa mga testigo. Pero hanggang cross-examination na lamang yung oportunidad na naibigay sa defense upang pabulaanan itong mga testigo at saka mga ebidensya na ito, no? Yung mga paratang.
2: Yeah.
6: So, I think medyo unfair yun on the part of the defense. Tsaka, paano sila nakakasiguro na yung Article 2 ay matibay na matibay na? E samantalang may mga ilang legal experts na nagsasabi na hindi masyadong na-connect the dots. At tsaka may mga ni-raise sila na mga issues alongside habang pinapresent nila yung mga ebidensya sa Article 2. Halimbawa, yung lumutang na national security dimension doon sa Cali 88 na ano, no?
2: Chinese funding.
6: Tama po. Yun ay ni-raise na bago lang pero wala doon sa ano. I think di nabanggit sa articles of impeachment. So, yun po no. Pero kung yan ang pananaw ng ano ng prosecution panel at confident naman sila sa kanilang mga presentation ng mga ebidensya, wala po tayong magagawa doon.
2: Yeah.
6: Except that yun nga, hindi nabigyan ng ano no ng pagkakataon yung defense panel upang pabulaanan. Kung kailan naman sila sa turn naman nila no sayang kasi nga yun nga at saka tumatak sa pananaw ng ano sa isipan ng tao so paano na ngayon mabubura yon
2: actually yung isipan ng tao na kung paano mabubura kung nabanggit din na ating partner no si partner Rica na may survey po na lumalabas na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga tao o mga Pilipino kay Vice President Duterte gayong well, sabay natin, ano, baka tumatak na nga sa isipan nila yung mga inilahad ng prosecution. So, baka nga ho, hindi naman tumatalab talaga sa isipan ng tao ang paninira ng prosecution.
6: Pwede rin po, posible rin po yung ganyang ano, no, interpretation, sir. Ano. Maari rin po kasi nga, itong survey na bago, I think kinuha ito, no, pinandak ito noong September.
2: September, yes.
6: O, September. So, gumugulong na po yung impeachment trial noon at nakakapag-presenta ng mga ebidensya yung prosecution panel.
2: Opo.
6: Pero nakapagtataka dito, yun nga, bakit hindi man lang natitinag ano, yung survey number, survey numbers ni Vice President.
2: Mm-hmm.
6: Dapat sana, by that time, bagsak na yung public image ni Vice President. Kasi lalo pa nung napag-usapan yung confidential funds, tsaka intelligence funds, na ang daming irregularidad.
2: Mm-hmm.
6: Parang ang hirap paniwalaan na hindi sadya yung mga irregularities doon sa paggastos at saka pag-liquidate ng ano na to, confidential funds. Ano. Pero despite that, ang taas pa rin ng ano ng suporta ng mga Pilipino, no, 5 out of 10 5 out of 10 na Filipinos ang sumusuporta pa rin, naniniwala pa rin na dapat mahalal na pangulo si Vice President.
2: And to what do you attribute that, Prof. Dennis? Bakit ho ganun, bakit ho ganun mag-isip ang mga Pilipino sa kabila po ng mga naririnig na dapat nila, no, na mga paratang laban sa Vice Presidente?
6: Marami pong dahilan, sir, no. Isa po dyan ay maaaring nag-gain ng traction yung hanggang sa ngayon ano yung naratibo ng kampo ni Vice President na siya ay biktima ng political persecution ng administrasyon. So maaari pong pinapaniwalaan hanggang ngayon ng mga tao. Kasi naalala natin, nung bago mag-midterm election, sinabi na rin niya yan. Ano? Nagkataon naman, na-file yung unang impeachment complaint laban sa kanya at saka kino-inaresto yung kanyang aman, si former president. So dun sa mga months leading to the midterm elections, ang lakas ng traction ng naratibo na yon. Dahilan upang mula sa dalawang Pro Duterte senatorial balls, naging lima ang pumasok sa ano no, sa Magic 12. So tapos pangalawa po yung personality oriented na politics natin. Isa pa rin po 'yan ano, na talagang di naman tayo masyadong tumitingin sa mga issues eh. Tsaka tinitingnan natin yung personalidad. Ngayon kung issues at issues din lang ng pag-uusapan, maari ngang mabigat yung issue na pinaparatang dito kay Vice President ano. Nakapalob doon sa articles of impeachment. Pero sagot rin naman ng mga kritiko ng administrasyon, teka, kayo nga may flood control mess, mas malaki pa kaysa sa amount na pinaparatang nyo kay Vice President. So, yun po, maraming factors eh. Kasama na rin po doon yung, I think, yung disappointment and frustration with the current administration. Ang dami yung economic problems na hindi masolusyonan hanggang ngayon. Inflation, increasing prices ng fuel, ng food.
2: Yeah.
6: So, kaya ako talaga tinatamaan ang administrasyon. At ang nakikita tuloy ng mga karami ng mga Pilipino, ang maaring alternative sa kasalukuyang administrasyon o pwede maging successor,
2: wow,
6: ay itong maagang nagdeklara na siya ay number one, opposition, at number two, siya ay tatakbo sa 2028 presidential election.
1: Oo. Sa palagay niyo po ba, Dr. Dennis, na magkakaroon ito? Anong klase kaya ng, ano tawag ito? Push ba? Hindi push ba? Kaya pagtanggap ng mga tao ang maaring mangyari dito sa naging move ng prosecution na to. Kasi if we look at the track nitong si Vice Presidente, malakas naman talaga ang kanyang support sa polls, no, on the presidential candidates. Nung lumabas yung si Attorney Cabrera over the weekend, lumabas din yung mga ideas na si Mayor Baste ang papatakbuhin na presidente. Lumakas talaga yan over the weekend. So may mga tao na nag-iisip na baka natakot ang kampo ng mga Duterte na baka nga makonvict ang vice presidente kaya nagpapakita sila ng plan B. And then nag-withdraw tayo. Syempre alam naman natin ang Pilipino meron tayong underdog ano eh, supporting the underdog at yung emotional politics na nangyayari sa atin. Sa palagi po ba ninyo, itong pag-atras ng prosecution that might show na nabahag ang kanilang buntot for the supporters, eh lalong makapagpalakas ng suporta para sa Vice Presidente?
6: Maari rin po na may ganyang posibilidad ano, na senaryo. naisipin ng mga Pilipino na ano kayo, parang iniatras nyo yung tatlo out of the four. Ibig sabihin, mahina yung inyong pinaparatang, ano? At kumbaga man, isipin nila na totoohan na ano, no? Yung naratibo ng company vice president na mayroong political persecution. Kasi nga, bakit iatras? Maaring mahina ang ebidensya o mahina yung kaso. So maari pong ano to, tawag dito, magkaroon ng negative effect or adverse effect doon sa prosecution. At maaring palakasin ito yung imahe, yung pong optics para kay Vice President Sara Duterte. Pero sayang po, no, kasi maganda yung conclusion sana ng Article 2. Although hindi captured yun ng survey na to, kasi September yun eh, ito naman kailan lang. So makikita pa lang natin kung yung testimony, mga testimonies at saka presentation na evidence sa Article 2 na nag-culminate sa testimony ni Atty. Cabrera, kung ma-re-redeem ba nito, itong mga to, yung prosecution panel, ano? Kasi maganda yung pagkahain nila doon. So let's just see kung ano ba magiging impact niyan sa survey numbers, sa susunod ng mga survey numbers ni Vice President Sara Duterte.
2: Okay. Sige, Prof. Dennis, tayo po ay yung impeachment court ay naka-recess. Babalik tayo November 9. So in between now and November 9, so tingin niyo ba mayroon pang magagawa si Vice Presidente Duterte para ipagtanggol yung sarili niya?
6: Actually, sir, wala nga po siyang ginagawa eh. Oh, tingin ko wala siyang ginagawa, and yet ang taas pa rin ng survey numbers, pero siguro po ano, kaya naman naging ganyang kataas kasi nga sobrang taas pag breakdown natin according to regions, 92% yata, 90 plus percent sa Mindanao. So kung ano may kakulangan sa ibang regions, nabubuhat, nakokompensate ng anong suporta na nanggagaling sa Mindanao. Ano?
2: Oo. Anyway, sige. So, Prof. Dennis, kami po yung nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras para dito sa ating programa, and hopefully we'll talk to you again pag bumalik na po tayo sa impeachment trial.
6: Salamat po.
2: Thank you,
1: Professor. Magandang gabi.
2: Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Grabe oh. Sa ilang mga segundo na lamang na natitira po sa ating programa, ay maybe babatiin ka ba, partners?
1: Si Mami Sheila Galgana Marcelo ay nagbabirthday ngayon. Happy birthday, Mami Sheila.
2: Wala,
1: I love so
2: si,
1: much.
2: Mrs. Santa Claus.
1: Yes.
2: Kasi, alam mo, tuwing palapit na ang Pasko,
1: yes,
2: inaabang ako kung paano niya ipapakita na nag-decorate na siya.
1: Oo.
2: Sa kanyang bahay. Uh-oh. Ng Christmas stuff.
1: Oo, alam mo namang mag-decorate ito.
2: Maaga mag-decorate.
1: Hindi, alam mo namang mag-decorate ito. Talagang all out.
2: Oh, yes.
1: Kayo yung dalawa yung naglalaban sa Christmas Village eh.
2: Ay, oo nga.
1: Diba?
2: May Christmas Village
1: oo,
2: din siya.
1: Oo, may Christmas Village din siya.
2: Dagdaga ko pa kaya yung Christmas Village ko ng impeachment court.
1: Oo, huwag ka magpatalo. Sa gitna meron.
2: May impeachment court. May mga senator judges. Nangira na. Ayoko. Masisira
1: yung tema. Who's a trial?
2: Masisira yung tema ng Christmas Village kapag gano'n eh. Anyway, so may mga babatiin muna tayo ng mga nagbe-birthday today. Happy birthday, Sheila Galgana Marcelo. Happy birthday, Juliana Amo.
1: Hindi ko pa na ikot. Go!
2: Jennifer Lennon.
1: Hindi ko makita.
2: Roots Hispano.
1: Sige pa.
2: Regine Sanchez.
1: At sa lahat ng mga may birthday pa.
2: Hindi mo mahanap kasi hindi, you're looking at the briefing kit, partner.
1: Oo, bakit?
2: Wag mo yung briefing kit. Yung likod ng guest list ang tingnan mo.
1: Wala.
2: No, you cannot see the guest list.
1: Kita.
2: What?
1: Wala sa akin.
2: Ah, wala talaga.
1: Wala talaga.
2: Well, sige. Anyway, Judith Roda. Ating kabarkada ay ating
1: pala
2: po nagpa-birthday. So, Judith, at happy birthday. Ano ba?
1: Ayun pa, si Rudes Hispano at Regine Sanchez.
2: Ayun
1: happy
2: na.
1: Birthday,
2: all right. Arby Laranyo, sino po ba? Si Ana Corina Arceo, si Acor.
1: Birthday na auntie ko, si Auntie Bilma noong October 11.
2: Auntie, belated happy birthday po. Ah. Maraming salamat mga kapamilya at kami po ay sinamahan nyo today, and we'll see you again for regular programming ulit.
1: Uh-oh.
2: Dahil wala po muna impeachment trials dito sa Issues Palette. Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rika Lazo po yung nakasama. Ingat kapamilya.
2: Susunod po mga nagbabagang balita sa TV.
1: Patrolalalala!
2: Hanggang bukas, maingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye!
8: FM Radio! The Vibes!
9: Ang Lupet!

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pamamaslang sa isang mamamahayag. Nasawi ang isang broadcaster matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa loob ng kanyang bakery sa Daraga Albay. Iniimbisigahan na ng mga pulis kung may kaugnay ng krimen sa trabaho ng biktima bilang online commentator. Yan ang CCTV Patrol ni Karen De Guzman.
2: Nakatayo sa kanto malapit sa bakery ng broadcaster na si Adrian Golden Boy Loterte ang lalaking ito sa Barangay San Roque, Daraga Albay, Lunes ng hapon. Maya-maya, nilapitan siya ng isa pang lalaking galing sa bakery na tila sumenyas na naroon ang kanilang target. Naglakad ang gunman diretso sa tindahan at nagpaputok ng baril. Agad tumakas ang dalawa sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, inakala umano na mga kasama ni Loterte na customer lamang ang suspect, pero bigla itong bumunot ng baril.
3: We will have to lay out all yung movements ng suspects for their possible identification and immediate apprehension or arrest.
2: Naisugod pa sa ospital si Loterte pero binawian din ng buhay. 8 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, kilalang online commentator si Loterte na tumatalakay sa may init na issue.
4: Na nagpipretend na grabe ang aram.
5: Meron siyang mga binubulgar doon na mga yung transport ng mga buhangin, merong mga illegal yung transport ng mga ano, tanambak. Halo-halo po, may politiko, pribado, negosyante po.
2: Ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaslang.
3: Meron pong siguro minsan may mga tinatamaan sa kanyang mga sinasabi. That's one angle that we are looking at, work-related. Also, of course, we're not ruling out yung personal or business na angle po dito.
6: Aminado yung family na ano, dahil nga siguro doon sa kanyang trabaho, dahil marami siyang nakakabangga, hindi maiwasan na talagang magkaroon ng threat sa kanya.
2: Bumuo na ng Special Investigation Task Force Golden Boy ang pulisya para tutukan ng kaso. Batay sa datos ng PTFOMS, si Loterte na ang 12 mamamahayag na napaslang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.
5: We really condemn all killings and attacks against journalists. Kahit man yan mapa-related man dyan sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpaslang ng isang mamamahayag, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
2: Nananawagan din ng hustisya ang media community sa isang pahayag. Sinabi ng National Press Club na hindi katanggap-tanggap ang karahasan laban sa mga mamamahayag. Hiling din nila sa PNP na pabilisin ang investigasyon at tiyaking mapapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen.
7: Hinimok naman ng PNP ang mga mamamahayag na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang natatanggap na bantas sa kanilang buhay. Patuloy din anila silang makikipag-ugnayan sa PTFOMS para mas mapaigting ang proteksyon sa mga mamamahayag. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Hinabol at 5 beses binangga ng isang kotse ang isang SUV sa Lipas City sa Batangas. Nagawa naman ng driver ng SUV na marating ang estasyon ng pulis kaya naaresto ang suspect. Exclusive ng Papatrol, Dennis Datu.
8: Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, nakuhanan sa CCTV ang puting SUV habang nakabuntot ang isang kotse sa Murada Avenue, Lipas City. Maya-maya pa, binabangga ng kotse ang SUV na patuloy lang sa pagtakbo. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang SUV na humaharurot, kasunod pa rin ang kotse. Mabilis na umatras ang SUV, pero bumalik ang kotse at sinundan pa rin sila. Nakita na pala ng mga sakay ng SUV ang police station kaya dito sila dumiretso para humingi ng tulong. Nakasunod pa rin ang kotse. Maya-maya, dumating na rin ang mga pulis na nakamotorsiklo na na-alerto na rin sa nangyayaring road rage.
9: Napansin ng biktima na may signage na police. So nagbacking siya. Tapos dumiretso siya dun sa papasok sa police station. So yung suspect hindi niya siguro na-realize pa na police station na pala yung tinakbuhan ng victim. Sinundan niya pa rin.
8: Arestado ang driver ng kotse na 47 taong gulang na virtual assistant.
10: Dito sa JP Laurel Highway, nagsimula ang bangungot ng mga sakay ng SUV. Galing silang bypass road na makasalubong nila ang humaharurot na kotse na nag-counterflow. Bilang pagbibigay babala, inilawan nila ang mga ito. Pero ang hindi nila alam, bumuwelta pala ang kotse at hinabol sila.
8: Unang nag-cut ang kotse sa SUV sa May Laurel Highway. Sa patuloy na paghabol, makalimang beses umanong binangga ng kotse ang SUV hanggang makarating sa police station.
9: Sinusubukan namin na magkaroon ng voluntary drug testing para makita natin kung under influence ba siya ng drugs nung kanina madaling araw.
8: Wasak ang likurang bahagi ng SUV at ang harapan ng kotse. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa 8 kaso ng attempted murder. Sabi ng Lipa City Police, hindi lamang ito simpleng kaso ng reckless imprudence, kundi maliwanag na may crime intention ang driver ng kotse.
9: May intent to kill siya doon sa kanyang pinakitang acts. 5 beses ba naman banggain yung sasakyan ng biktima?
8: Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga biktima dahil sa takot, pero kanilang iginiit na kailangan nila ng hustisya. Galing ang mga biktima sa isang meeting at ihahatid lang sana pauwi ang dalawang kasama. Laking pasalamat na lamang nila na walang nasaktan sa kanila. Nakipag-ugnayan na rin ang Lipa City Police Station sa LTO para matanggalan ng lisensya ang driver ng kotse. Dennis Dato, ABS-CBN News, Lipa City, Batangas.
1: Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na SUV sa Alfonso Lista, Ifugao, noong nakaraang Linggo. Sa kuha ng CCTV, naukupa ng motorsiklo ang lane ng SUV pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa tindi ng pagbangga, ay tumilapo ng rider na dead on arrival sa ospital. Ayon sa PNP, nagka-areglo na ang driver at pamilya ng nasawing rider. Sa Lubao, Pampanga, 4 ang sugatan matapos bumangga sa concrete barrier at bumaliktad ang isang kotse sa Jose Abad Santos Avenue. Lumawas pa ang driver at tinulungan ang 3 pang sakay na makalabas ng kotse. Nagtamo ng mga minor injuries ang 4. Isang kotse rin ang nadamay sa insidente matapos tamaan ng tumilapo na bahagi ng barrier.
11: Sugatan ang aktor na si Wawi de Guzman matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa mga concrete barrier sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas, pasado alas 4 ng madaling araw ngayong Martes. Ayon sa Santo Tomas Police, inamin ni de Guzman na nakatulog siya habang nagmamaneho habang pabalik ng Maynila mula sa isang show sa Quezon Province. Samantala, ligtas at walang sugat ang dalawa niyang kasama sa insidente. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang trabahador ng National Irrigation Administration sa Diadi, Nueva Vizcaya matapos gulpihin at ibaon pa sa lupa ng mga nakaalitang kainuman ng mga construction worker. Nagpapatrol, Harris Julio.
12: Binarikadahan ng mga pulis ang bahagi ito ng Sitio Lampong sa Barangay Escoting, Diadi, Nueva Vizcaya noong Lunes ng umaga. Itinuro kasi ng isang suspect na dito nila ibinaon ang bangkay ng isang trabahador ng National Irrigation Administration.
13: Ang sabi po niya ay hindi daw po siya makatulog, makakain, at hindi na rin po alam kung anong gagawin niya. Kaya pinausap niya yung tatay niya at mga magulang niya na mag-decide na lang na sumuko.
12: Ilang saglit lang ng paghuhukay gamit ang backhoe at pala, tumambad na ang naagnas na bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, Biyernes pa nawawala ang biktimang niyaya palang uminom ng 5 construction worker na gumagawa ng kalsada sa lugar.
13: After nung inuman, ay nagkaroon po ng pagtatalo dito po sa isang suspect na nagdulot po ito ng pagkairita ng mga kasama nitong mga suspects at hanggang binugbog po itong tao. Simula nung nabugbog na at nawalan ng malay, itong isang suspect ay hinampas po yung ulo ng ilang beses hanggang sa tuluyan na pong namatay.
12: Ibinaon ng mga suspect sa kanal ang biktima gamit ang backhoe.
13: Bali, lima po sila na mga suspects and then sinama po namin yung asawa po ng James po. Dahil po nirecord po niya yung pagtatago nung bangkay. So aware siya, naging accessory siya to the crime ng murder, kaya sinama po namin. Bali, anim na po pala.
12: Nasa kustudiya na ng pulisya ang limang suspect na isa-isang sumuko habang pinaghahanap ang isa pa. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima.
14: Ang alam ko mabait siya. Umiinom man, pero talagang pilit naman na inuwi yung sarili. Hindi naman niya hayaang matulog dyan sa daan. Wala pa naman akong nakitang ganun na sitwasyon nung uminom pa siya.
12: Isa sa ilalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima habang inihahanda na ang reklamong murder laban sa mga suspect. Haris Julio, ABS-CBN News, Nueva Vizcaya.
11: Sa ibang balita naman, sinagot ng palasyo ang mga naging patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Dinepensahan din ng palasyo ang Pangulo sa mga batikos tungkol sa kanyang payag sa pagbili ng balde na yung may El Nino. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: Matapos maglita niya tungkol sa umano'y mga pagkabigo ng Pangulo, Malacanang naman ang bumuwelta ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga binatikos ni Duterte ang pahayag ng Pangulo na posibleng maging national security issue ang umano'y pagtanggap ng bise ng pera mula sa China.
16: With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
15: Dagdag ni Palace Press Officer Claire Castro, tila hindi naintindihan ni Duterte ang pahayag.
16: Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig, hindi puro pang-i-intrigue lamang.
15: Wala rin anilang sinasabi ang Pangulo na bawal makipagkalakalan sa China ang mga negosyanteng Pilipino. Ito'y matapos sabihin ng bise na ang pahayag ng Pangulo ay posibleng magkaroon ng implikasyon sa mga Pilipinong may trade deal sa China.
16: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila.
15: Sabi pa ni Castro, ang dapat sagutin ni Duterte ngayon ay ang perang natanggap umano ng kanyang foundation.
16: Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
15: Itinanggi ng palasyo na apektado ng usapin na ugnayan ng Manila at Beijing. Nilinaw din ng Malacanang na hiwalay ang usapin ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China at ang isyu sa pagdepensa ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi anila ito dapat pagsamahin. Wala rin pagbabawal sa usapin ng negosyo at nagpapatuloy ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Bukod dito, sinagot din ng palasyo ang mga kritisismo sa pahayag ng Pangulo tungkol sa El Nino. May batikos din kasi si Duterte sa pahayag ng Pangulo na dapat bumili ng balde ang mga Pilipino para ipunin ng tubig ulan.
17: Nasabi ko na kahapon no, na wala naman tayong aasahan sa Pangulo natin. Alam naman na natin yon.
15: Ayon sa Palasyo, seryoso ang Pangulo sa paghimok sa publiko na mag-ipon ng tubig. Pero bukod sa pagbili ng balde, marami pa aniyang ibang inilatag ang Pangulo bilang tugon sa El Nino.
16: Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig?
15: Ngayong Martes, nakipagpulong ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mangunguna sa pagtugon sa mga epekto ng napipintong tagtuyot. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
7: Isinumite na ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang resulta ng ginawang investigasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon naman ng Vice Presidente ang investigasyon na tinawag niyang paninira lamang. Giit din niya, wala siyang balak mag-resign. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
18: Bit-bit ang isang malaking larawan ng umano'y ari-arian ni Vice President Sara Duterte at makakapal na dokumento, tumulak ang mga ahente ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman Martes ng hapon. Resultaan nila ito sa isinagawang fact-finding investigation sa umano'y misdeclaration ng mga ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang batayan sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kabilang sa mga sinusuri ng NBI, ang isang ari-arian sa Barangay Katigan sa Davao City na idineklara sa SALN bilang agricultural land. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga nakalap nilang ebidensya ay batay sa mga coordinates at detaling nakasaad sa SALN.
19: Ang ebidensya, malinaw, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay. Malinaw yun, ito yan eh, yung... sa Katigan, Barangay Katigan, item number 6 and number 7, nag-declared as agricultural land, nasa SALN.
18: Maraming tinanggi ng Vice Presidente na sa kanya maaari-ari ang pinakita ng NBI.
17: Yung press con ni Melvin Matibag kahapon, no, nakakabahala dahil sila ay sweldado ng pamahalaan, by taxpayers' money, hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin.
18: Ayon kay Duterte, pawang paninira lamang ang mga ito.
17: Ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya ng mga individuals sa mainstream media at sa social media. At makikita naman natin sa pattern na paninira lang ito.
18: Bagamat pinag-usapan na ni Duterte at kanyang mga abogado ang mga posibleng legal na hakbang, aminadong may agam-agam ang pangalawang pangulo.
17: We do not expect fairness from the government in general. So, pinapag-usapan lang, pero wala namang kaming hakbang. Ang ginagawa lang namin sa ngayon ay sinasagot na hindi ito totoo.
20: Still resignation is an option?
17: Oh, no. No. Will not resign, will never resign from the office of the Vice President.
18: Samantala, pasok din sa mga ebidensya ang sinumite ng NBI ang kaugnay na umano'y flood control anomaly na kinasasangkutan ng construction company na Genesis 88. Kabilang mga proyektong nagkakalaga ng 7 bilyong piso sa distrito ni Davao Congressman Paulo Pulong Duterte. Isinumite ang mga dokumento sa Department of Justice.
19: Just to make it clear, this is not just an investigation, this is a fact-finding. That's why meron kaming

0: Dideklaro ang nagbitiw na dating DICT chief na si Henry Aguda na nahaharap sa matitinding batikos. Dahil ito sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platform kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan.
1: We need to have a thorough review of all the projects, budgets, and procurement ng DICT. And I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan on how do we take DICT to where it should be.
0: Ganyel, kumusta ang laban ni Alex Ayala sa Wuhan Open?
2: Ate B, maagang nag-exit si Filipina tennis star Alex Ayala sa Wuhan Open sa China. Tinalo siya ng Chinese qualifier na si Han Shi sa opening round itong Lunes ng gabi. Nakuha ng 13-seeded na Pinay ang opening set. Pero bumawi ang Chinese sa second set. Sa ikatlong set, nagpatuloy ang momentum ni Shi. Lumamang siya 3-love at hindi na hinayaang makarecover pa si Ayala. Ang final score, 4-6, 6-3, 6-3. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala sa torneo. Kasali pa siya sa doubles event. Kakampi si Zeynep Sonmez ng Turkey at nakatakda nilang makaharap ang pares ni Diana Yastremska at Angelina. At sila Angelina.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, negosyante hinold up sa car wash. Singil na Meralco sa Oktubre, tataas. At sawa na tagpuan sa sasakyan. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: this.
1: Boy, si Sam, hindi niya gugustuhin yung ginawa mong pagpapasira dyan sa Ginito ang Lupa.
2: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga Ginito ang Lupa, na hindi pa rin siya tinulungan nung gabing namatay siya.
3: Hindi lang negosyong nag-iisang rason kung bakit gusto ko ipag-iba ang Ginito ang Lupa.
4: Ito ang ating main armor. Encrypted military grade pants. Isang device lang, pero command center na. Tactical watch yan. Integrated sa AI system ng kotse. Heavy duty shatterproof lens. Alex, adaptive logistics and execution. Siya ang magiging pangunahing system mo habang nasa sa biyahe. At nang kailangan mo, sabihin mo lang kay Alex, ikaw at ang sasakyan, iisa.
5: Associate si Misty sa isang high-end modeling agency. Siya ang kailangan mong manmanan, di ba?
6: Pinapangako ko sa inyo na matutuntun ko sila at ililigtas ko ang mga babae kinigdam nila.
0: Coco Martins, Singapore, 8 PM.
7: Okay na ba lahat para sa family day?
8: Chinek namin kagabi. Pinalitan ng Reyes.
9: Okay na kayo ng tatay mo? Buhayt na?
7: Masaya. Magkakasama tayong lahat.
10: Di na po tayo magkakaiwalay.
11: Kailangan ko lang ng assurance
12: na wala nang magagawa si Bea para sa sarili niya at sa nanay niya.
0: Will the truth set them free?
13: Hindi natin kakapahamak ang katotohanan. Baka yun ba yung magsalba sa ating dalawa?
14: Anything you intend to say to her, kailangan malaman ko.
15: Gusto ko ako ang kumausap kay Billy mismo.
0: Someone Someday, 8:45 PM.
16: Ben is the love of my life.
17: Kilalang kilala niyo na ang asawa ninyo.
0: Lumalaki ang problema.
16: Hindi dumaan dito kanina, in-interview ako.
18: Huwag mo nang kakausapin ulit ka next time, ha? May nagmamanman sa akin.
16: Hindi pwede hindi kita nakikita. Kailangan kita.
19: I'm watching you.
18: Enjoy watching.
0: Mas lumiliit ang kanilang mundo.
20: Elizabeth, this is Anna.
16: Oh, yung fashion designer?
19: Also, Benjamin's wife.
21: Kilala kita. Nakita kita kasama ni Diane.
16: Anong ginagawa mo?
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 PM.

0: Always yours, never mind. Now on and second me.
1: Asa parentahin. Makaka-relate. Sobrang fresh. Hindi mo na ma-anticipate yung next.
2: Love is sacrifice, no? Which is very timely sa atin ngayon kasi parang ang bilis nang mag-let go ng mga tao.
3: Hindi kami nakarelate and wala kami plan makarelate.
4: Hindi pwedeng escape. Hindi ito pwedeng escape. Kailangan mo panood nito.
5: Kapamilya sa lahat ng panahon.
6: Magkasama tayo sa bawat kwento.
7: Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga alangas at relo ang natangay ng mga hold-upper sa isang negosyante habang nagpapahugas ng kanyang sasakyan sa Antipolo City, Rizal nitong Lunes. Nakuna ng CCTV ang pagdating sa car wash shop ng 3 suspect na nakasakay sa 2 motorsiklo sa Marcos Highway sa Barangay Mayamot. Isa sa kanila ang nagsilbing lookout habang tinutukan ng baril ng 2 niyang kasama ang biktima. Tinangay nila ang bracelet, kwintas at relo ng lalaki na nagkakahalaga umano ng 2.6 milyon pesos. Ayon sa Antipolo PNP, posibleng sinundan ng mga suspect ang biktima mula sa kanyang garahe sa Murong, Rizal. Tinutugis ng pulis ang mga suspect. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa nakaparadang e-tricycle ng isang water refilling station sa Marikina City. Madaling napaandar ng suspect ang sasakyan dahil naiwang nakasuksok sa susi nito. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
8: Pagkatapos umali-aligid sa isang water refilling station, tumapat sa gilid ng multicab ang lalaking ito at nagkunwaring iihi nitong Biyernes ng madaling araw. Nang masigurong walang tao sa paligid, sinakyan ng lalaki ang katabing e-tricycle at pinaharurot paalis sa Barangay Concepcion 2, Marikina City. Batay sa investigasyon, napaandar ng suspect ang e-trike dahil naiwanang nakasuksok ang susi nito.
9: Ako po kasi yung gumagamit ito kaya nagulat na lang din po ako na umaandar na po yung e-bike. Pinarurot niya po talaga agad yung e-bike.
10: Report niyo agad! Okay naman ito, pagin bandai! Police!
8: Dismayado ang may-ari. Kinailangan niya kasing kumuha ng bagong e-trike para sa kanilang operasyon na nasa 65,000 pesos ang halaga.
11: Bakit hindi ka marunong lumaban ng patas? Mahuhuli ka rin lang naman eh. Kung ano mas mainam pa, sumuko ko na lang ngayon. Isurrender mo na lang sa amin yung aming e-bike. Willing ako na magbigay ng paboy ang halagang 10,000. Sino makakapagturo sa taong kumuha ng aming e-bike? Napakawala na niyang modo nun. Gumawa pa siya ng pag-iisa sa kalsade sa aming carry van pa mismo.
8: Ayon sa barangay Dayo, sa kanilang lugar ang suspect. At dati na nila itong nasita dahil sa pangangalakal ng 10 oras ng gabi.
12: Kalakal kunyari. Kasi
13: nagnanakaw.
12: Pag magnaway pagkakataon na magnakaw, gagawin niya.
8: Naidulog na ng biktima sa Marikina Police ang insidente. Nakasalukuyan ng nagsasagawa ng follow-up operation para madakip ang suspect na maharap sa kasong carnapping. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan Special Second Division si House Deputy Speaker Janet Garin sa mga kasong graft at illegal use of public funds kaugnay ng pagbili ng mga bakunang Dengvax siya nung siya'y Health Secretary pa. Pero hindi ligtas sa ibang kaso at reklamo ang naturang mambabatas. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
14: Hey, ma'am.
15: Matapos ang halos 3 taon, nagdesisyon na ang Sandigan Bayan sa mga kaso kaugnay ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine laban kay House Deputy Speaker Janet Garin. Acquitted o pinawalang sala ng Special Second Division ng Korte ang kongresista sa mga kasong graft at technical malversation. Matatanda ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Garin noong 2023 dahil sa pagbili ng mga bakuna kontra dengue noong siya ang kalihim ng Department of Health.
16: This is a vindication, not for me, but for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan-kailangan ang serbisyuhan ng bawat Maria at Juan de la Cruz.
15: Nagugat ang kaso ng akusahan si Garin ng paglabag sa ilang executive order at DOH issuance nang maglabas ng special allotment release order na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos para sa Dengvaxia vaccines kahit hindi ito bahagi ng expanded program on immunization at hindi rin nakalista ang bakuna sa Philippine National Drug Formulary. Naakwit din ang iba pang akusado sa naturang kaso. Pero si Garin may kinakaharap pang ibang kaso at reklamo kaugnay sa Dengvaxia.
17: Meron pang civil cases at meron bago ulit na final yung Public Attorney's Office. Pero magtataka kayo kasi nung final nila ito sa DOJ dahil nga na-dismiss na no, yung karamihan. Yung mga kasong yon ay mga pasyente na matay sa COVID tapos pinagbibintangan ulit yung dengue vaccine.
15: 100,000 kabataan ang nabakunahan ng Dengvaxia noong Aquino administration. Pero itinigil ng DOH ang school-based vaccination noong 2017 matapos sabihin ng gumagawa ng bakuna mismo na maaaring magkaroon ng mas malalang sintomas kung hindi pa nagkakaroon ng dengue pero nagpabakuna nito. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
18: Bumaba ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa unang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, tataas naman ang singil ng Meralco sa paparating na October billing kasabay ng pagtatapos ng no disconnection policy ng pamahalaan.
19: Nagpapang-abot ang mga bayarin sa kuryente ng 83 anyos na si Sabina. Kahit maliit lang ito kumpara sa bill ng ibang consumer, hirap pa rin sila sa ambagan kasama ang anak at apo, lalo't nagtataasan din ang presyo ng mga bilihin.
20: Mahirap kasi kung hindi ka kumakayod, hindi ka magtrabaho, wala kang pambayad.
19: Pero mukhang kailangan lalo pang kumayod ng mga consumer gaya ni Lola Sabina dahil may pagtasa singil ng Meralco sa paparating na October billing. 32 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na katumbas ng increase na 64 hanggang 160 pesos sa mga ordinaryong residential customers. Hindi pa kasali sa bill ngayong buwan ang inutos ng ERC na 2.6 billion pesos na refund at pagtaas sa distribution charge ng Meralco.
21: By next month, sa tingin namin ay ma-implement na namin pareho yung refund as a result of the awat at yung adjustment naman as a result of the rate reset.
19: Wala pang kopya ng ERC decision ng Meralco, kaya hindi pa nila alam kung iaapela ang 13 centavo na dagdag sa distribution charge na napupunta lahat sa kumpanya. Ang hirit kasi ng Meralco ay itaas sa 2 pesos at 34 centavos kada kilowatt hour ang kanilang singil. Pero ang inaprubahan ng ERC ay nasa 1 peso at 48 centavos lang.
22: Masyado pang maaga, Alvin, para magsabi kung ano yung gagawin namin kasi nga hindi pa namin nakikita yung detalye ng desisyon ng ERC. Pero yung masaya naman kami na finally nagkaroon na ng resolution itong reset.
19: Ang kuryente naman sa spot market na isa rin sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private utilities at electric cooperatives, tumaas ang presyuhan sa Luzon at Visayas spot market pero bumaba naman sa Mindanao spot market. Sa taya ng merkado, may epekto sa presyo ng kuryente sa spot market pagdating ng tag-init ng susunod na taon, lalo na kung matutuyuan ang mga hydropower plants sa kasagsagan ng strong El Nino.
23: Possibly, tumaas ang presyo natin. Previously, based on our historical experience, sa Luzon, pumapalo ng around 9-10 pesos during the summer month.
19: Samantala, nagpaalala naman ng ERC na matatapos na sa dulo ng Oktubre ang no disconnection policy sa mga consumer na mahigit 200 kilowatt hours ang gamit. Ibig sabihin, pwede na ulit mamutol ng supply ng kuryente ang mga pribadong distribution utility o electric cooperative sa mga consumer na hindi makababayad kung mahigit 200 kilowatt hours ang konsumo nila.
24: Pero yung below 200 po, extended po yung no disconnection policy until December. Intayin po natin, maglalabas po kami ng advice route tungkol dyan para po dun sa mga detalye.
18: Pero kung pataas ang presyo ng kuryente, may magandang pangitain naman sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Dahil batay sa unang araw ng trading, pababa lahat ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene.
19: Sa kabila ng magkasunod na atake sa Riyadh ng rebelding Houthi laban sa Saudi Arabia, bumaba pa ang presyo ng mga refined products dahil sa pagbabalik produksyon ng langis sa Gulf of Mexico. Bumalik na rin ang exports ng China habang nangako naman ng dagdag supply ng diesel ang Russia sa Amerika.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel?
1: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi sa katimugan at gitnang bahagi ng ating bansa. At dulot po iyan ng mainit na easterlies o yung silanganin ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Bukod po rito, nakaka-apekto pa rin yung northeasterly winds o yung paunang hangin bago ang amihan dyan sa may extreme northern Luzon. Pero kahit may mga pag-ulan, wala pa rin po nakikitang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng linggong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, October 14, Miyerkules, dyan po sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula at maging sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Tanghali, magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Mindanao at may kalakasan po ang boost ng ulan bandang hapon dyan sa may Zamboanga del Sur, gayon din po sa may Bukidnon at sa oras ng hapunan naman sa may Agusan del Sur, Davao del Norte at maging sa Davao de Oro. Maulan pa hanggang lumalim ang gabi dito po sa may eastern part ng Mindanao. Mauna naman sa halos buong Kabisayaan mula madaling araw at sa hapon po may kalakasan yung buhos ng mga pag-ulan dito po sa may Negros Oriental pati sa may southwestern Panay at dito po sa Leyte Province. At yung mga asan pang pag-ulan pagsapit ng gabi sa ilang lugar at lalo na dito sa may bahagi ng Biliran at maging sa probinsya ng Bohol. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon may aasahan pong kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil yan sa thunderstorm sa halos buong probinsya at pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pang aasahan dito po sa gitnang bahagi ng Palawan. Sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga dito sa Cagayan, maging sa Bulacan, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region at mula bagong magtanghali hanggang hapon, mas malaking bahagi po ng Calabarzon ang uulanin. Samantalang hapon hanggang gabi, maulan muli sa Kabikulan at ulan din pagsapit ng gabi sa may Pangasinan, Tarlac, Zambales, maging sa Marinduque, Mindoro at Romblon. Tayo naman po sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon pero sa tanghali may katamtamang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam na nakapagtala po ng 208.71 meters na taas nitong Martes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: Sumiksik ang isang sawa sa loob ng sasakyan sa barangay Suwawan sa Marilog District, Davao City noong Linggo. Tulong-tulong ang ilang residente sa paghila sa buntot ng ahas na nakausli sa taillight ng nakaparadang AUV. Pero lalong sumiksik ang ahas sa bubungang bahagi ng sasakyan. Kwento po ng video uploader na si Daisy May Sanchez, nasagasaan niya ang ahas at unti-unting gumapang sa AUV. Gumamit na ng grinder ang mga residente para maputol ang nakaharang na bakal, pero wala nang buhay ang sawa nang makuha. Samantala, napapaatras ang gagamit ng palikuran sa isang bahay sa barangay San Aurelio III, Balungaw, Pangasinan, dahil sa kobra na nasa ibabaw ng inidoro. Posible umanong pumasok sa bukas na bintana ng palikuran ang kobra. Pinakawalan din sa kagubatan ng ahas malayo sa mga bahay.
7: At susunod, tatlong kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Binitawan ng prosecution, depensa umalma sa timing ng pag-atras. At lalaki patay sa pananaksak ni misis. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga-Ginto ang lupa, na hindi man lang siya tinulungan nung gabing namatay siya.
3: Hindi lang negosyong nag-iisang rason kung bakit gusto ko ipag-iba ang ginintuang lupa.
4: Ito ang ating main armor.
5: Encrypted military grade and isang device lang. Pero command center na. Tactical watch yan. Integrated sa AI system ng kotse. Heavy duty shatterproof lens. Alex. Adaptive logistics and execution. Siya ang magiging pangunahing system mo habang nasa biyahe. At nang kailangan mo, sabihin mo lang kay Alex, ikaw at ang sasakyan, iisa.
6: Associate si Misty sa isang high-end modeling agency. Siya ang kailangan mong manmanan doon.
25: Pinapangako ko sa inyo na matutuntun ko sila at ililigtas ko ang mga babae kinigdang nila.
26: Coco Martins, Singapore, 8 p.m.
27: Okay na ba lahat para sa family day?
28: Chinek namin kagabi. Pinalitan ng Reyes.
29: Okay na kayo ng tatay mo. Buhayt na?
27: Masaya. Magkakasama tayong lahat.
30: Di na po tayo magkakaiwalay.
31: Kailangan ko lang ng assurance niyo na wala nang magagawa si Bea para sa sarili niya at sa nanay niya.
32: Will the truth set them free?
33: Hindi natin kakapahamak ang katotohanan. Baka yun ba yung magsalba sa ating dalawa?
34: Anything you intend to say to her, kailangan malaman ko.
35: Gusto ko ako ang kumausap kay Bea mismo.
36: Someone Someday, 8:45 p.m.
37: Ang inyong husay ay gumawa ng kasaysayan. Ang inyong tibay ang nagdala sa atin ng karangalan. Higit pa sa anumang medalya, ang inyong pusong lumalaban para sa bayan, ang tunay na tagumpay ng lahing Pilipino.
38: Extra exciting news!
39: ABS-CBN Studios
40: and TV5
41: proudly present
42: ASAP XP!
41: Simula October 18,
42: get ready for a bigger ASAP experience!
43: We are together forever!
41: ASAP XP! Mapapanood na rin sa TV5!
44: Tuloy po kayo mga kapatid!
45: ASAP XP on TV5!
41: Mas maraming Pilipino na ang makakapanood ng world-class entertainment!
46: Next level ang experience!
47: More platforms to watch ASAP XP!
41: Catch the biggest stars, the hottest performances, all-star concert experience! ASAP XP! Sa ABS-CBN, sa All TV 2, sa A to Z, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want! At simula October 18 sa TV5!
48: What if hindi mo nalawa pinagtabuyan ng Cebu?
49: What if pumayag ka na lang na mag-LDR tayo nung pumunta ako ng Germany?
48: What if hindi ka kasi tumuloy?
49: What if you never got married?
48: Baka sana tayo ngayon.
49: But we have to live with our choices.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Natagpo ang tagtag ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang 57 gulang na tindero sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor City, Cavite. Mismong asawa at tatlong anak ang itinuturong suspect sa krimen na agad inaresto ng Bacoor City Police. Batay sa imbestigasyon, nakarinig umano ng komosyon at tila tunog ng pagsuntok ang isang testigo. Nang silipin nito ang pinagmumula ng ingay, nakita umano niya ang biktima na nakahiga sa kama at duguan ang mukha. Sinasabing nang hihingi umano ng pera ang suspect para ipangsugal, pero hindi ito binigyan ng biktima. Nahaharap ang apat na suspect sa kasong parricide.
2: Sa ibang balita naman, muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nagpapatrol Jofel Tesorio. Jofel, kamusta ang dating Pangulo at ano ang nangyari ngayong araw?
3: Karan, tahimik lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa status conference sa International Criminal Court ngayong Martes ng umaga dito sa The Hague, the Netherlands. Nakasuot siya ng jacket at madalas na nakatutok lang sa screen. Nang matapos ang unang session, kinausap siya ng mga abogado niya na pasulyap pa ito sa gallery at kumaway ng maikli at numiti. Masaya naman ang mga reaksyon o naging reaksyon ng mga supporter na nasa gallery. Matatanda ang ipinag-utos ni Presiding Judge Joanna Corner na dumalo si Duterte sa mga status conference bago ang araw ng paglilitis sa November 30. Bago ang status conference ngayong araw, nagdesisyon din ang Trial Chamber 3 na ideklarang fit to stand trial ang dating Pangulo at inatasan ng ICC Registry na magbalangkas ng protocols para sa mas maayos na partisipasyon ng dating Pangulo bilang akusado. Ang desisyon ay batay sa resulta ng pagsusuri ng mga panel of experts na nagsasabing may kakayahan siya na maunawaan ang mga paratang laban sa kanya, maunawaan ang layunin ng mga at mga kahinatnan ng mga paglilitis, sundan ang takbo ng mga paglilitis pati ang implikasyon kung siya ay magpipli, maunawaan ang ebidensya at turuan ng mga abogado sa paghahanda at pagsasagawa ng kanyang depensa. Pinag-usapan sa status conference ang pang-araw-araw na sitting schedule at mga opening statements sa pagsisimula ng trial. Tinalakay din ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at bilang ng oras para ilatag ang kaso, pagtatantya mula sa depensa at common legal representatives para sa mga biktima, mga tugon ng depensa sa mga aplikasyon ng Rule 68 at mga kahilingan para sa mga hakbang sa proteksyon sa loob ng korte, listahan ng ebidensya ng prosekusyon. Nagtalo ang magkalabang panig sa spreadsheet ng insidente na may kinalaman sa war on drugs na dinisclose ng prosecution na anila ay masyadong napakarami at hindi narepaso ng mga abogado ng prosekusyon. Nasa dahig naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na sinasabing masaya ang mga pamilya ng biktima dahil magpapatuloy na ang kaso. May patutsada rin si Conti sa depensa na dapat ay maglaan din sila ng resources kung nais nilang basahin lahat ng mga disclosed na ebidensya ng prosekusyon na umabot sa mahigit 20,000 items.
4: I'm afraid we take the view that you need to have this done.
5: The 44,000 documents aren't on the list of evidence.
6: The spreadsheet is AI generated. That there are murders there that have got nothing to do with the war on drugs.
7: Confident na mukhang tuloy-tuloy na yung hearing, lalo na pinag-uusapan na yung mismong ebidensya. We're really moving forward to trial. Talagang trial ready na itong mga witnesses, ebidensya, at mismong mga participants.
3: Yes, natapos na yung ikalawang session ng status conference ngayon kung saan pinag-usapan yung mga protocols na gagawin sa mismong trial stage. At yan muna yung latest mula dito sa The Hague, Karen.
2: Alright, Jovel, ilang katanungan lang no, narinig natin ang depensa na inirereklamo na may libo-libong mga dokumento na para sa kanila, ang ilan daw doon ay walang kinalaman na sa war on drugs. Jovel, na nangangahulugan ba sa status conference, diyan ba magdidesisyon kung ilang kaso lamang at testigo ang i-entertain ng korte related sa war on drugs?
3: Yes, Karen, sa mga status conference bago ang full trial, pinag-uusapan yan upang hindi humaba yung trial. At kanina nga, ang reklamo ng depensa ay yung spreadsheet na ipinisinta kung saan nandoon yung mga incidents ay napakarami at hindi nireviewed. Sabi AI daw ang nag-review nito. Pero ayon sa prosecution, hindi to AI. Manual ang pag-review nito ng isang analyst. Pero sinabi na Judge Corner na dapat mga abogado ang mag-review nito para talagang masiguro na yung mga incidents na ito ay kabilang doon sa mga nilalatag nilang mga ebidensya, Karen. So, hindi pa tapos. Marami pang pag-uusapan para maripasong muli yung mga ebidensya ang ipipresenta talaga sa full trial stage.
2: Okay. At Jovel, nangangahulugan ba na magpapasok ng plea ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte, whether guilty, not guilty, sa bawat kaso na ihaharap sa ICC, or hindi ba ganyan ang estilo dyan?
3: Yes, Karen, ano? Dahil doon sa desisyon na fit to stand trial, sinasabi doon na dapat alam ng akusado na siya ay, kung siya ay magpi-plea ng guilty or not guilty. So, we are assuming that in any stage in the process, in the full trial, ay magpi-plea siya ng guilty or not guilty. Pero, hindi ang pinag-uusapan pa karen ay yung mga ebidensya. So, wala pa tayo doon.
2: Maraming salamat, Jovel Tesorio, nag-uulat ng live mula sa The Hague. Si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa pagkapangulo sa 2028 base sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Ito'y sa kabila ng impeachment trial laban sa kanya. Sa ating panayam sa Head Start sa ANC, ipinaliwanag ng Pulse Asia ang isinagawang pre-election survey at ang mga scenario na inilatag nila sa mahigit 2,000 respondents. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, 50% ang boboto kay Vice President Sara Duterte bilang presidente, 26% kay Naga City Mayor Lenny Robredo, 12% kay Senator Raffy Tulfo, at 3% kay Senator Risa Ontiveros. Ito ang lumabas sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24 sa kalagitnaan ng impeachment trial.
8: When we did the survey, we did not have yet that financial analyst, no, tying things together. Prior to the survey, I think the charges that were heard already were the grave threat, the confidential funds, and then they started to deal with unexplained wealth. It was not necessarily clear to people that the wealth that the vice president accumulated is unexplained. Not yet at the time that we conducted the survey. It's clearer now based on the testimony of Attorney Alex Cabrera, but the question is whether people will receive it that way.
2: Ayon kay Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia, solid pa rin ang Mindanao kay Duterte sa 92%, habang malakas pa rin siya sa Visayas sa 56%. Bagyang tumaas ang bise sa NCR sa 40% kumpara sa nakaraang survey ng Pulse Asia. Maging sa Class A to E, mataas pa rin ang rating ng bise at umaabot pa sa 68% sa Class E.
8: When the Duterte is a populist, it's us versus them, right? Mm. And this is something that's being played up right now. These are the traditional elite, the supported by oligarchs. They're all after me. What they've been also trying to project is this nostalgia about order during the Duterte administration.
2: Ito na ang pinakamataas na rating ng bise sa Pulse Asia. Noong 2021, umabot si Duterte ng 27% bilang presidential bago siya bumaba at tumakbo bilang bise. Ayon kay Holmes, maging ang suporta sa ama ay nasa kalahati niya.
8: Then there's that political persecution that we were talking about. It's like rallying around the flag for anyone who's supportive of the Dutertes. Inaapi kami, di ba? Mm-hmm. So, ang call dito is to protect the principal. If the king is at the Hague, the queen must be protected.
2: Sa two-way race survey naman na isinagawa ng Pulse Asia kung Duterte laban kay Robredo, lumalabas na may laban si Robredo na nasa 40% kontra kay Duterte na 50% pa rin. Ito'y kung hindi tatakbo si Senator Raffy Tulfo. Sa vice-presidente, higit sa kalahati ang lamang ni Senator Bongo kay Robin Padilla, 31% laban sa 19%, habang pumapangatlo si Senator Bam Aquino.
8: I don't think Robin Padilla and Bongo will go against each other. But it doesn't mean that if the one of them steps out, that the votes of, let's say, Robin Padilla will go to Bongo and he gets about 50%. No, the diffusion is a little bit more different.
2: Sa senatorial preferences, nanguna si dating Senator Grace Poe, habang pasok sa top 12, sina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Raffy Tulfo, Mayor Sebastian Duterte, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Loren Legarda, Mayor Nancy Binay, Senator Cheese Escudero, Secretary Sunny Angara, Ben Tulfo, at Yeza COO Mark Lapid.
9: Alan Peter Cayetano at number 2. How did that happen?
8: Well, he's been senator for quite some time. He's been pretty active in terms of selling himself. If you look at the names that are making it, these are people that are more or less associated with the Senate minority.
2: Ayon kay Holmes, malinaw na naninimbang ang Senator Judges sa 2028 at posibleng magbago ang survey sa kalalabasan ng impeachment trial.
10: Nangyari noong 1985 ang isa sa pinakamalagim na massacre sa kasaysayan ng bansa kung saan isang religious leader ang lumason sa kanyang mahigit 50 tagasunod. Ang trahedyang ito ang ating babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
11: Sa isang remote village sa gitna ng kabundukan, mga 40 kilometers ang layo sa sentro ng Davao City, may isang tribu. Ang tribu na ito ay may leader na tinuturing din nilang Bailan o Tribal Priest o Shaman. Isang araw, ang sabi ng tribal leader sa mga miyembro ng tribu, may natanggap siyang mensahe mula sa kataas-taasang Diyos. Ang sabi daw sa kanya ng Diyos, pakainin mo ng espesyal na lugaw ang mga miyembro mo at ito ang magta-transform sa kanila na maging Diyos rin. So, nangyari nga ang handaan. At matapos kainin ang special lugaw, 64 na tao ang namatay. Yung hindi kumain, tinaga ng itak ng tribal leader hanggang mamatay. Yan ang ikukwento ko. Ang isa sa pinakagrabeng mass murder ng isang religious leader dito sa bansa at sa Asia. Ang tinatawag na Sinasa Massacre. At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
10: Ang buong kwento niyan, panoorin po sa ABS-CBN News YouTube channel sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol.
1: Susunod, Quezon City Task Force Disiplina binuwag na matapos ang malagim na pamamaril. At Dini at SB19 nagsumite ng entries para sa 2027 Grammy Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: kapatis.
1: Why, si Sam, hindi niya gugustuhin yung ginawa mong pagpapasira dyan sa Ginito ang Lupa.
2: Pero hindi na siya buhay, Isabel. Dahil sa mga taga Ginito ang Lupa, na hindi pa rin siya tinulungan nung gabing namatay siya.
3: Hindi lang negosyong nag-iisang rason kung bakit gusto ko ipag-iba ang Ginito ang Lupa.
4: Ito ang ating main armor. Encrypted military grade pants. Isang device lang, pero command center na. Tactical watch yan. Integrated sa AI system ng kotse. Heavy duty shatterproof lens. Alex, adaptive logistics and execution. Siya ang magiging pangunahing system mo habang nasa sa biyahe. At nang kailangan mo, sabihin mo lang kay Alex, ikaw at ang sasakyan, iisa.
5: Associate si Misty sa isang high-end modeling agency. Siya ang kailangan mong manmanan doon.
6: Pinapangako ko sa inyo na matutuntun ko sila at ililigtas ko ang mga babae kinigdang nila.
7: Coco Martins, Singapore, 8 p.m.
8: Okay na ba lahat para sa family day?
9: Chinek namin kagabi. Pinalitan ng Reyes.
10: Okay na kayo ng tatay mo. Buhayt na?
8: Masaya. Magkakasama tayong lahat.
11: Di na po tayo magkakaiwalay.
12: Kailangan ko lang ng assurance niyo
13: na wala nang magagawa si Bea para sa sarili niya at sa nanay niya.
14: Will the truth set them free?
15: Hindi natin kakapahamak ang katotohanan. Baka yun ba yung magsalba sa ating dalawa?
16: Anything you intend to say to her, kailangan malaman ko.
17: Gusto ko ako ang kumausap kay Billy mismo.
7: Someone, someday, 8:45 p.m.
18: Ben is the love of my life.
19: Kilalang-kilala niyo na ang asawa ninyo.
7: Lumalaki ang problema.
18: Eh, dumaan dito kanina, in-interview ako.
20: Huwag mo nang kakausapin ulit ka next time, ha? May nagmamanman sa akin.
18: Hindi pwedeng hindi kita nakikita. Kailangan kita.
21: I'm watching you.
20: Enjoy watching.
7: Mas lumiliit ang kanilang mundo.
22: Elizabeth, this is Anna.
18: Oh, yung fashion designer?
21: Also, Benjamin's wife.
23: Kilala kita. Nakita kita kasama ni Diane. Anong ginagawa mo?
7: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.
24: Wish niya maging girlfriend niya si Luna.
25: Kung yun ang wish mo, sa 50th birthday mo pa mangyayari ah.
26: In terms po ng Bergalan, solid po sila as friends. Throughout the story, nandun pa rin yung bonding nila.
27: Supportive in a way na hindi siya hayaang masaktan.
28: Report any Luna sighting to us.
29: Yung Bergalan, actually sobrang funny. Gives good vibes sa movie.
30: Parang kami din.
31: Opo.
32: May tanga.
31: May nag-relapse, may tanga, may tanga, may na-bad trip.
33: Binuwag na ng Quezon City LGU ang Task Force Disiplina, epektibo ngayong Martes, October 13. Kasunod ito ng malagim na insidente nitong Lunes, kung saan tatlong binaril, kabilang isang menor de edad, at napatay ng isang miyembro ng Task Force sa Barangay Batasan Hills. Inatasan ni Mayor Joy Belmonte ang lahat ng miyembro ng Task Force na bumalik at mag-report sa kanilang mother unit na Department of Public Order and Safety. Pero bago payagang manatili sa departamento, kailangan muna umanong pumasa sa background check, drug test at neuropsychological examination. Pati na rin ang pagsumiti ng NBI at police clearance. Nilinaw din ang lokal na pamahalaan na walang baril na ini-issue sa sinumang miyembro ng Task Force Disiplina. Kasabay nito, inatasan din ng alkalde ang Quezon City Police District na paigdingin ang kampanya laban sa illegal firearms. Hinikaya din ang publiko na agad tumawag sa helpline 122 kung may naka-uniformeng task force disiplina na patuloy na rumuronda sa kanilang barangay.
34: Inatras na ng prosekusyon ang mga bintang na bribery sa DepEd, grave threats at maling paggamit ng confidential funds sa pagpapatulog ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humalag naman ang depensa sa hakbang ng prosekusyon. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si RG Cruz. RG, ano ang nangyari?
35: Bernadette, 39 trial days, so mahigit 3 buwan nang ibinadawit ng prosekusyon si Vice President Sara Duterte sa mga bintang na grave threats, maling paggamit ng confidential funds at tagong yaman. At ngayong panahon na niyang sumagot, ang sabi ng prosekusyon, ayaw na nila sa unang dalawang articles. Ang dahilan, ang haba na kasi, ang dami ng gastos at marami pang ibang gagawin ang mga kalahok sa paglitis, Senator Judges man o prosekusyon. October 6 pa lang nagpasabi na ang prosekusyon, hindi na nila ilalaban ang bintang na bribery na ipepresenta pa lang sana sa impeachment court. Ngayong Martes, inihag na ng prosekusyon sa korte na iniaatras na rin nila ang mga bintang na grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ang pinakabuod ng dahilan nila, ang haba na at abala pa sa maraming ibang gawain ang mga kalahok sa paglilitis, gaya ng pagpasa ng panukalang 2027 national budget. Dagdag ng mga taga-usig, nakapag-cross-examine naman na ang depensa. At pwede naman anila magpaliwanag ang bise sa pamamagitan ng press conference at social media.
0: Why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito.
35: Pumalag ang depensa at pati isang senator judge sa hakbang na ito. Una ng depensa, hindi sila mapagbibigyan ng pagkakataong sagutin at ipagtanggol ang bise dahil hindi na tatalakayin pa ang iniatras na reklamo. Hindi na rin hihinga ng paliwanag, testigo at ebidensya ang bise sa mga reklamong nabilad na sa publiko.
1: To be honest, it is unacceptable. Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
2: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante.
35: Hatol ng impeachment court, i-withdraw without prejudice ang bintang na panunuhol. Ibig sabihin, pwede pa siyang ma-impeach ulit dito sa ibang pagkakataon dahil hindi pa naman ito na ipepresenta sa korte. Pero withdrawn with prejudice ang grave threats at maling paggamit ng confidential funds. Ibig sabihin, hindi na ulit pwedeng ma-impeach ang bise sa mga reklamong ito sa panahon ng kanyang termino at termino ng kasalukuyang 20th Congress.
3: The prosecution must therefore accept the legal consequences of that withdrawal. The House of Representatives may not treat the impeachment process as a mere opportunity to file, withdraw, and subsequently revive substantially the same constitutional accusations at will.
35: Naalala rin ng ilang senator judges at prosekusyon na kung pumayag sana ang depensa sa panukala noon na sumagot agad ang depensa kada reklamo ay naiwasan sana ito. Sagot ng depensa,
1: with due respect, I don't see how that could have affected whatever happened today.
35: Niluwagan din ang sub judice rule para pwede nilang sagutin sa media ang reklamo na iniatras na. Pero paalala ng presiding officer, hindi ibig sabihin ay pwede ng ibandera pati mga sensitibong ebidensya.
4: We just wanted the court to know that the difficulty we're facing with this lifting of Rule 18 as regards those articles is, for example, for grave threat, we have a gag order from the RTC, Your Honor, trying that case on speaking on it. So in a way, makakapagsalita po yung prosecution, pero kami, hindi kami makakapagsalita.
35: Nais naman ang ilang senator judges na bigyan ng pagkakataon ang depensa na diskartehan ang mga susunod nilang hakbang.
5: Gusto kong marinig yung tugon ni Vice Presidente sa mga aligasyon na inihaharap sa kanya ng prosecution sa kasong ito.
6: Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon because I believe she also deserves to be heard here in this court.
8: Pero maybe you have to give them time to think about it. If natuloy ito or they will just have one spokesperson to say this is what the defense of the Senate of the Vice President would have been.
35: Samantala, meron hanggang October 23 ang prosecution para isumite ang written formal offer of documentary and object evidence sa ilalim ng Article 2 o bintang na hindi maipaliwanag na yaman, habang may 10 araw naman ang depensa matapos matanggap ang formal offer para magkomento. Bernadette, bukod dito, nilatag rin ng korte ang schedule ng paglilitis. May 26 na araw na bakasyon simula bukas. November 9, magbabalik ang trial para umpisahan ang depensa ang bintang na tagong yaman. Bernadette?
34: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Ibinunyag po ng ika-apat na dating empleyado ni Zaldico na si Christopher Esquivel na inalok sila ng tig 5 milyong piso ng dating katrabaho para bawiin ang testimonya tungkol sa pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi po ni Esquivel na bibigyan din umano siya ng dagdag na 5 milyong piso kung makaka-recruit pa sila ng iba pang babawi ng testimonya laban kay later Representative Martin Romualdez. Bukod dito, tutulungan din umano sila para ma-dismiss ang kinakaharap na kasong libel. Si Esquivel ang sinasabing driver ng sasakyan na may kargang maleta ng pera para i-deliver. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Romualdez. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman ang dating speaker sa mga pagbawi ng testimonya ng ilang testigo sa kaso, pero naglalagay umano ito ng duda sa mga alegasyon laban sa kanya.
9: Mas mahabang bonding, solid na kantahan at todo hataw na sayawan ang hatid ng ASAP XP sa bago nitong oras sa Sunday Primetime. Abangan ang pinakamalalaking bituin at mga pinakabagong talento sa bansa sa mas pinahaba at mas pinatinding concert experience ng ASAP XP na mapapanood na mula 7 p.m. hanggang 8:45 p.m. simula ngayong October 18. Para sa ating pambunga na pasabog ngayong linggo, bumisita ang ASAP XP Stars sa Pampanga para maghatid ng saya sa libo-libong kabalin sa pamamagitan ng back-to-back shows. Mapapanood ang ASAP XP ng sabay-sabay sa ALLTV, TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube. Available din ito via streaming sa iWant at TFC. Nasa bansa ngayon ang 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade. Nakamit ni D. Wade ang lahat ng kanyang kampyonato sa court bilang bahagi ng Miami Heat. Kasabay ng kanyang pagbisita, umaasa siyang balang araw ay makapaglarong homegrown na Pinoy sa NBA. Nagpapatrol, Rico Hizon.
10: Good to be here. Like I felt as soon as I got off the plane, but every hour that goes by, I feel it more and more.
11: Ramdam agad ng 3-time NBA champion at Hall of Famer na si Dwayne Wade ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas. Kasabay nito, umaasa si D. Wade na balang araw may makapaglalarong full-blooded o homegrown na Pinoy sa NBA.
10: The likes of a Jalen Green, the likes of a Jordan Clarkson, and likes of those guys, they give...
11: Dylan Harper!
10: Yeah, the likes of Dylan Harper. Don't let me forget, I love Dylan Harper, one of my favorite players. And so, when you have guys like that, that are making their ways, that are making their own name, it gives the young kids in the Philippines and all around the world that are, you know, full of Filipino, 100% blood, it gives them that dream and that hope and that belief that they can do it.
11: Sa aming one-on-one interview, game na sumabak si D. Wade sa rapid-fire questions.
35: Eastern Conference, Western Conference, who will represent in the NBA Finals?
10: No idea.
35: NBA champion?
10: No idea.
35: What about MVP for the regular season?
10: No idea.
35: Defensive Player of the Year?
10: I think it's safe to say we may be changing that award.
35: NBA Rookie of the Year?
10: See, you know, Peterson's in Utah.
11: Hindi naman ikinagulat ni The Flash ang paglipat ng kanyang dating teammate at kaibigan na si LeBron James sa Philadelphia 76ers.
10: As a fan of the game, you know, as someone who's won championships with him, as someone who looks at him as a brother from afar, we have different lives now, so I get to see him, see what he's doing. But, you know, more so than anything, you know, I'm happy that he's in a place that he can compete to be able to compete for a championship, and that's what it's all about.
11: May fearless forecast din si D. Wade para sa 2026-27 NBA regular season. Naniniwala siyang dadaan sa butas ng karayom ang New York Knicks para makamit ang back-to-back championships.
10: Repeating is tough. Can they repeat? 100%. They're bringing back the team that just won a championship. Yes, they could. Yes, it's a short answer, but it's really hard to repeat.
11: Magkapareho ng forecast sina Dwayne Wade at ESPN NBA insider Brian Windhorst. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas kamakailan, sinabi ni Windhorst na duda siyang maka-back-to-back NBA titles ang Knicks.
7: I think it's probably more closer to a one-off.
11: Abangan ang buong panayam kina Windhorst at Wade sa ANC at ABS-CBN News YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
33: Susunod, FIBA Powerhouses Bini at SB19, target ng nominasyon sa 2027 Grammys. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: FM Radio, the vibes!
13: Ang lupet!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Annex, adaptive logistics and execution. Siya ang magiging tarunahing system mo habang nasa biyahe. At nang kailangan mo, sabihin mo lang kay Annex. Ikaw at ang sasakyan, iisa.
5: Associate si Misty sa isang high-end modeling agency. Siya ang kailangan mong manmanan, di ba?
6: Pinapangako ko sa inyo na matutuntun ko sila. At ililigtas ko ang mga babaeng kinigdam nila.
7: Coco Martins, Singapore.
8: 8 p.m.
9: Okay na ba lahat para sa family day?
10: Chinek namin kagabi. Pinalitan ng Reyes.
11: Okay na kayo ng tatay mo? Buhayt na?
9: Masaya. Magkakasama tayong lahat.
12: Di na po tayo magkakaiwalay.
13: Kailangan ko lang ng assurance niyo na wala nang magagawa si Bea para sa sarili niya at sa nanay niya.
14: Will the truth set them free?
15: Hindi natin kakapahamak ang katotohanan. Baka yun pa yung magsalba sa ating dalawa.
16: Anything you intend to say to her, kailangan malaman ko.
15: Gusto ko ako ang kumausap kay Bea mismo.
8: Someone Someday, 8:45 p.m.
17: Ben is the love of my life.
18: Kilalang kilala niyo na ang asawa ninyo.
14: Lumalaki ang problema.
17: Hindi dumaan dito kanina, in-interview ako.
19: Huwag mo nang kakausapin ulit ka next time, ha? May nagmamanman sa akin.
17: Hindi pwedeng hindi kita nakikita. Kailangan kita.
12: I'm watching you.
19: Enjoy watching.
14: Mas lumiliit ang kanilang mundo.
5: Elizabeth, this is Anna.
17: Oh, yung fashion designer? Also, Benjamin's wife.
4: Kilala kita. Nakita kita kasama ni Diane. Anong ginagawa mo?
8: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m. Pamilya, sa lahat ng panahon.
16: Magkasama tayo sa bawat kwento.
6: Kami ang inyong mga pampa-good vibes every morning.
3: Gandang morning sa inyo!
6: Ikaw mas pinaganda, mas pinabongga, mas pampa-good vibes.
3: Simulan na natin ang katsiyahan, kulitan at kwentuhan para sa buong pamilya.
6: Pagsaluhan natin ang mga kwentong pampagaan ng feeling.
3: Sasabayan tayong umiyak, tumawa at ngumiti.
6: This is your Gandang Mornings with Ate Kuring.
8: Gandang Mornings with Ate Kuring, 11 a.m.
2: Sino to?
15: Si Edong to, yung una mong pinakulong.
14: The past.
20: 14 years ago, dito raw sa street na to, nakita si Luis Soria ng mga kaibigan niya.
21: Wah!
20: Patay.
14: Always has a way of haunting us.
21: Sabihin na natin na si Edong ang nakita natin pumatay kay Luisa.
22: Wala akong kasalanan!
23: Hindi pa siya tapos sa mga dapat niyang gawin.
24: Pag may mali, dapat itama.
25: Pinabalikan ni Edong lahat ng may atraso sa kanya.
26: That means tayong isusunod niya.
27: Ito ba yung gusto niya?
28: Is he gonna mess with our heads bago niya tayo patayin lahat?
14: What lies beneath? Weekdays, 2:30 p.m.
29: Simula ngayong Sunday, October 18.
30: 7 p.m. is XP time.
8: ABS-CBS Studios and TV5 proudly present ASAP XP Pampanga.
29: Destination locked para sa grand festive celebration.
3: Sa kantahan, sa sayawan, big energy ang dala.
8: Get ready for a bigger ASAP family.
3: Tuloy po kayo, mga kapatid.
8: All-Star Concert Experience sa
31: ASAP XP Pampanga!
8: Ngayong Sunday sa bago nitong oras, 7 p.m. Mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, All TV 2 at TV5.
6: Na
3: Nagtitiwala pa rin ang depensa sa Senate Impeachment Court sa kabila ng pagpayag nito na bitawan ng prosecution ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa nakapag-present na ang prosecution ng mga testigo at ebidensya. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang pananaw ng depensa sa mga komento na posibleng nadehado sa due process si Vice President Sara Duterte sa pag-urong ng prosecution sa tatlong artikulo?
0: Karen, hindi diretsahang sinagot ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naging dehado ba siya doon sa pagdating sa due process. Dahil hanggang sa ngayon, umaasa pa ang kanilang kampo na bibigyan pa rin sila ng Senate Impeachment Court ng pagkakataon para magpresenta ng kanilang sariling ebidensya, testigo at dokumento pagdating sa issue ng grave threats at confidential funds. Giit ni Defense Spokesperson Michael Poa na hindi papayag ang mga abogado ng DC

0: naman yung narinig mo yung salita ng testigo doon sa korte, iba rin naman yung kami-kami lang ang nagsasabi sa media. Paano na yung mga gusto naming ipatawag na testigo na hindi naman namin masasabina sa isang press con?
1: Tinanong din ang depensa kung sa palagay ba nila ay naisahan sila ng prosekusyon.
2: That president recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue. As well as...
0: Hindi naman. In fact, may mga rumors naman talaga, no, na ganyan. May mga naririnig tayo from the grapevine. But in saying that, we did not expect it to really happen until it happened.
1: Sa kabila nito, sinabi ni Poa na nirerespeto pa rin niya ang naging estratehiya ng prosekusyon, pero nanindigan siyang mayroon pang mga maaaring gawin ng kanilang kampo. Ikinagulat naman ng ibang miyembro ng prosekusyon ang reaksyon ng depensa.
3: Saan ka makakakita ng isang defense team na ayaw yung pangyayari na yung prosecution is withdrawing charges, some articles? Hindi ko ini-expect yung naging reaction, confused yung reaction ng defense. They should have been ready for this spectacle.
1: Samantala, sinita ni Counsel for Prosecution Lorna Kapunan ang paratang ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na ang ginawang pagbitaw sa tatlo sa mga articles of impeachment ay isang klase ng persecution o pangaapi sa vice-presidente. Bagay na mariing itinanggi ng depensa.
4: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process.
5: While Attorney Sheila was very forceful, hindi naman siya nagmura. Diba? Wala naman akong nakitang anything doon na kumasasan. But, you know, it's up to the public to decide.
6: On the flip side, do you think it's your client that's somehow being bullied by the turn of events today?
5: I will let my client answer that.
1: Karen, ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol na hindi pa huli ang lahat para sa depensa dahil mayroon pa silang ibang mga opsyon para mapalawig ang kanilang mga paliwanag o depensa para sa vice-presidente. Isa na dyan yung tinatawag nila na tender of excluded evidence. Ito yung pagpapasok ng mga excluded evidence doon sa records para at least mapakita man lang sa mga senator judge at sa publiko kung ano yung magiging kahalagahan sana ng mga testimonya ng mga testigo na hindi na pinayagan na maipresenta sa korte. Pangalawa ay mayroon pa ding pagkakataon ng mga senator judge na magpatawag ng mga karagdagang testigo sa huli o dun sa end ng trial pagkatapos maglatag ng depensa ng kanilang mga ebidensya para sa Article 2. Dito may pagkakataon din yung depensa na questionin yung mga ipapatawag na testigo, witness o amici curiae ng korte para mapalawig yung kanilang paliwanag o depensa para sa vice-presidente. At Karen, panghuli, inilinaw din ni Attorney Reginald Tunggol na sa ilalim ng hurigidikatura ng Pilipinas ay walang konsepto ng mistrial. Ayon sa kanya, naaayon o akma lamang itong tinatawag na mistrial para sa foreign jurisdictions tulad ng mga korte sa Estados Unidos. Karen.
7: Katrina, ilang katanungan para maintindihan ng sambayanan. Ano ba ang dahilan kung bakit tila ang depensa kanina ay nagulat na kinintunan ng prosecution ang kanilang pagpresenta ng ebidensya, ang kanilang kaso? E gayong sa impeachment trial ni Renato Corona, yun ang president dito. E ginawa naman lahat yun. Palagay ko, after dalawang cases na, ang nangyari ay hininto na.
1: Karen, ang paliwanag kasi ng depensa, magkaiba yung nangyari doon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Bakit, Karen? Bago kasi ilaglag ng depensa doon sa impeachment trial ni Renato Corona, yung ilan sa mga kanilang mga articles of impeachment ay hindi pa nila natatalakay yung mga ebidensya at hindi pa sila nagpapatawag ng mga testigo para sa mga naturang artikulo. Hindi gaya ng nangyari ngayong taon dito sa

0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan gumugol na yung korte ng ilang araw, ilang linggo at ilang buwan para ilatag yung mga ebidensya at yung mga testigo para doon sa dalawang artikulo laban sa Vice Presidente. So giit ng depensa, kahit na hindi na ito pagbobotohan sa korte, doon naman sa Court of Public Opinion, tila dehado na yung kanilang kliyente. Karen.
1: Salamat sa paglilinaw. Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
2: Opisyal na nagsumite ng kanilang For Your Consideration entries ang Binnie at SB19 para sa posibleng nominasyon sa 69th Grammy Awards. Samantala, walang kupas pa rin si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa kanyang intimate concert. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Napaindak sa throwback ang mga nanood sa Back at the Museum concert ni Gary Valenciano nitong weekend. Balik sa intimate concert venue si Mr. Pure Energy, pero ang performance level, ang grande.
4: This is my 107th show, so it means so much more even now because the last time we did this, I was wala pa akong 60 years old. It's really miraculous now that I can finish a show like this. Right. And people say, kayang-kaya mo pa naman. It's not as easy, but it certainly is so satisfying.
3: Anim sa 10 shows na lang ang natitira at pinaplano na niya na ilibot ang concert sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpaplano at ensayo ni Angela Ken para sa kanyang major solo concert na panahunan natin ngayong linggo sa New Frontier Theater.
5: Isa sa mga pwede ko nang i-share would probably be our pre-show artist, Aika, Angia, and Mariah Deborah. Kung sa pre-show artist pa lang, grabe na. We are so happy and blessed na the guest artist also said yes.
3: Napa-yes sa Lawless at Visa ang 18 matapos formal na isinumite ng SB19 ang kanilang For Your Consideration entries sa Grammys. Ang kantang Visa sa Asian Pop Music Performance Category at Lawless naman sa Pop Duo Group Performance Category. Ang Nation's Girl Group Binnie, formal na nagsumite ng 3 For Your Consideration entries. Una, para sa Best New Artist Category. Pangalawa, ang catchy track na unang kilig sa Asian Pop Music Performance Category. At ang kanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island na A Parallel World para naman sa kategoryang Best Song Written for Visual Media. Nagsimula na kahapon, October 12, ang unang round ng botohan para sa masyo-shortlist na nominees. Magtatapos ang first round of voting sa October 22. At sa November 16, ilalabas ng Grammys ang final list of nominees. Tanging mga official voting members ng Recording Academy ang makakaboto at hindi ito bukas sa publiko. Sa February 7, 2027, ang 69th Annual Grammy Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Oh, malaking pag-uusap yan ngayon na. Oo, taong bayan. Hindi, patas ba yun? Patas ba yun na ilang araw na tayong nakinig? Ilang testigo na ang pinatawag? Pagkatapos naisip na lang na okay, drop na.
6: Ah, yun ang dapat ipaliwanag ng prosecution. Ano ito? Bakit ninyo dinrap?
1: Kasi maganda yung paglilinaw ng panahon ni Corona. Walang presentation. Oh. Early on, nag-desisyon.
6: Correct. Ito kasi, na-present na. So, ang punto ng depensa ngayon, teka muna. Kinalkal nyo na ang buhay ng
1: parang sira na yung tao.
6: Ngayon, wala kami chance ngayon. Parang ganon. Yun ang punto ng depensa. On the other hand...
1: Ang very interesting dito, pwede ba yan payagan ng impeachment
5: yun yung
1: court
5: tanong.
1: Na ganon lang?
6: Pinayagan na nga ni presiding officer chief Escudero Pero on the other hand,
1: pero may condition, di ba?
6: May condition. Come to think of it, kung ako depensa, hindi ba maganda din sa akin na isa na lang ngayon? Ang didepensahan ko, hindi 3.
1: Yun ang tinanong ni Attorney Ligutan, bakit naman hindi sila masaya? Siguro ang panaraw ng depensa is napakatagal na panahon na dininig natin to,
6: tapos etc.
1: Kung isa lang pala, di pwedeng sana,
6: isa na
1: binigay na namin rin yung namin, panig.
6: Anyway, alamin natin ha, feeling ko may istorya kung bakit dinrap. Diba?
1: Siguro, hindi naman yung survey ang story, ano? Nagbibiro lang ako. Huwag niyo ako seryosohin doon, ha? Siguro pananaw nila, yun ang pinakamatibay.
6: Hindi, pero may point ka. Oh. Totoo yun, may connect.
1: Hindi mo alam.
6: May connect. Kasi, tingnan mo nangyayari, mataas pa rin sa survey yung visit
1: na. Diba? Pero, tignan natin, baka ang pananaw nila, yung unexplained wealth, baka pananaw ng prosecution, matibay pananaw nila, yun ang smoking gun. Baka, yun ang pananaw nila.
6: Yeah, tama diba? Yun.
1: Oh.
6: Pero kahit mataas sa survey, kung may problema sa batas, eh dapat pa rin. Oh,
5: speculative yun eh.
1: Hindi, tama yan. Factual yan. Kahit na ano,
6: kahit mataas
1: ka sa survey, dapat managot sa batas.
6: Correct. Kung may batayan.
1: Kung may batayan.
5: So baka naman hindi dahil sa survey.
1: Hindi, kaya nga sabi nga natin.
6: Huwag mo raw siya seryoso. Ako yung nagsabi medyo may...
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Kira mo, pag ganito tayo, ang saya ng usapan.
6: Pag-alit, diba? Pag-politika.
1: Oo, yan ang gusto ng tao.
6: May balitaktakan lang.
1: Yan. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
5: Isama mo yun sa Shocking Stories.
1: Shocking
5: 73 stories. Days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
9: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500. Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
12: Monthly, may tanning ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
13: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
11: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
14: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
11: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
15: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
16: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
11: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
17: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Napakagandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City, 3 October 13, 2026. Ay nako, Martes na pala mga ka-vibes. Alas 8:11 na po sa buong Pilipinas. Ay, bilis ng panahon, diba? Akalain mo?
1: Oo, magsusweldo na naman.
0: Oh, yes! Oh, boy,
2: sigurado ka.
1: May pambayad na naman tayo sa sigurado utang.
0: Sigurado ka ba? Kaya nga, petsa di peligro na tayo ngayon, mga ilang araw na.
1: Kaya pala, no, nafe-feel na natin. Okay, mga ka-vibes, nafe-feel nyo na din ba?
0: Eh, pero ang question lang dyan is, excited pa ba kayo sa sweldo?
1: excited naman. Kasi parang may dadaan sa mga kamay natin.
0: Tapos kinabukasan,
2: tapos
0: namawala.
2: Tapos ulit.
1: Oo, parang yun. At least makaka-renew tayo.
0: Parang isang linggong pag-ibig lang.
2: Correct.
0: Lunes na tayo.
2: May pambayad ako. Pagka-Martes, uutang ulit.
0: Okay, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa inyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Kung saan hindi lang kayo mag-enjoy sa mga paboritin ninyong mga songs, kundi mayroon din kayong mapupulot ng mga konting aral.
2: Ay, talaga
0: mahirap naman ubusin natin lahat ng mga aral sa mundo. Wala na tayong pag-uusapan.
2: Dapat mga paunti-unti lang overnight.
1: Parang ano ah, patanda na patanda. Ang dami pa rin nating pag-aaralan. Hindi pa tayo neto gagraduate.
2: Diba? Yung parang nagtapos ka na eh. Tapos babalik ka ulit, pupulot ka ng
1: pag-aaral.
0: Life is a continuing process. Bawat araw.
2: Life. Akala ko learning is a continuous process.
0: Pare-parin yun. Parang nag-start sa letter L.
2: Oh, kasi life is learning.
0: Alam ko naman kung dead ka, magle-learn ka pa ba?
1: Wala na.
2: Na-postpone.
0: Postpone indefinitely. Anyway, mga kabayos, kumusta? Welcome po! Ate, hanggang 10 p.m. na naman po tayo. Makakasama po siya leob ng 2 oras sa inyong mga kabayos kada gabi-gabi. DJ Nico Chico.
1: DJ Paylamon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: At kumusta na ang mga kabayos natin dyan na pauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan. Alas 8 na, nasa kalsada pa rin
1: kasi
0: kayo.
1: Naman. Depende sa trabaho din ng mga kabayos natin.
2: Yung mga kabayos natin kasi umuwi. Oh, nag-out 5, syempre, yung sasakyan. Lalo na kapag malayo.
0: Ay, naku, ang dami pa naman.
2: Kapag malayo, umaabot talaga sila sa bahay nila ng mga 8, gano'n.
1: Eh, kung matraffic din. Especially dito sa may downtown, no?
2: Tapos dito sa mga north side ng Kapulabas, malayo talaga.
1: Mahirap din kasi makasakay.
0: So, no, papunta mga northern barangay sa loob, mahirap talaga makasakay doon. Na-experience ko na yan before.
1: Eto pa kasi yung weather din natin. Kanina, no? Diba parang sinasabi nga nila pag morning daw is El Nino, pero pag gabi naman
0: pabagyo.
1: Ay, pero be thankful naman kasi dito sa Eastern Visayas umuulan pa rin sa atin. Yes.
2: Okay. At least makakapag
0: actually parang mas gusto ko ngayon ganitong panahon kasi
2: hindi mainit kapag gabi.
0: Kapag
2: diba?
0: Gabi kasi yun importante talaga kasi matutulog na tayo.
2: Matutulog ka na lang tapos mamamaypay ka pa.
0: Nakakahassle nga lang kung uuwi ka, tapos bigla na lang bubuhos yung malakas na ulan.
2: Yun lang.
0: Pero at least pauwi
2: at
0: ka
2: least,
0: na.
2: At least, thank you.
0: Problema kung papasok ka pa lang. Tapos biglang bubuhos ang ulan.
1: Parang basang sisiw ka no, napapasok.
2: Hindi, kasi tapos, nakaschedule yung ano natin, ulan dito. Ulan.
1: Pero at least alam na natin. Oo.
0: Tapos yung parang papasok ka, naka-jeans ka, tapos biglang naulanan. Ay, nako. Alam ko kung ano ang amoy nun. Kung nagda-dry.
2: Tapos
0: ang pangit.
2: Tapos naka-medyas at naka-sapato.
1: Ay, nako.
0: Tapos bigla pang napasukan na ito. Ay!
2: Diba? Ang sarap sa feeling.
1: Air freshener.
0: Naka-aircon pa, tatanggalin mo pa yung sapatos mo para mag-dry. Oh
2: para
0: my gosh!
2: Share.
0: Oh, sharing is caring.
2: Yes.
0: Ganern. Ay, nako. Anyway, mga kabayos, ngayong gabi, since today is a choose your day.
2: Ay,
0: may pagpipilian po tayo ngayon. Ay, sorry.
1: Yun!
2: Pero, before ang lahat,
1: Before na?
2: Ikrang.
0: Ano?
2: I-congratulate muna natin.
0: Ayun!
2: Ang tatlo nating magagaling na DJs.
1: Ay.
2: Diba?
1: Oo nga naman.
2: Congratulations, DJ Jaja Melon.
1: DJ Papi Abby Cade.
2: Correct. And DJ
1: Buko J.
2: Ang gagaling talaga nila mga hosts.
0: Speaking, speaking of which, 316.
2: Correct. So parang
0: baka mamaya.
2: Yun yung ano natin. Yun yung hula natin para sa mga ano.
1: Uy, bongga ha.
0: Sige, 9 PM. Oh, alam
2: nyo
0: na.
2: Number one talagang Papi Abby Cat.
1: Oo nga naman.
2: Kaya sa mga ka-webs natin dyan na may mag-e-event.
1: Oo.
0: Alam nyo na.
2: Alam nyo na kung sino yung mga proven and tested.
1: Oo, yung mga nagtatap dito ng mga hosts.
2: Nagtatap, paano ba yung tap ganito?
1: Tap, ganon.
0: Pero in fairness, ah, may magpapasnack nito bukas.
1: Uy! Ano yan? Oh, parang nagpaparinig ah!
2: Lakasan mo yung boses mo,
1: O, oh, itag natin si Papi Abicado, ganon!
0: Nagpe-prepare na yung kanina, si Papi, DJ Papi Abicado. Oh.
1: Diba? Okay. Ikaw ba naman yung mag-top one?
2: Ano yung pasnack niya bukas?
0: Ay, hindi natin alam.
2: Hindi ba? Surprise? Baka bongga.
0: Baka bongga.
2: Naka-buffet.
0: Boom!
1: Oo.
0: Tapos, mapapasama, mapapatawag nito?
2: Ano?
0: Mapapakontribute na yung dalawa. Buko J, tsaka si Jaja Melon. Ay, yes. Nako. Oh, diba?
2: Balita. Congratulations!
0: Yan. Congratulations sa inyong tatlo and we are very much proud of you three.
2: Yes.
0: Diba? Anyway, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 8:17 bago medyo mabang ating podcast. Intro pa lang yan. Ang ating tanong ngayong gabi.
2: Eto na! Alin ang iyong pipiliin?
0: Alin ang pipiliin?
2: Malaman ang katotohanan kahit masakit.
0: Aray.
2: O manatiling masaya sa isang kasinungalingan.
1: Ba yan? May pagano na naman tayong tanong.
2: Would you rather choose the truth?
1: Oy.
2: Even if it hurts.
1: Oy.
0: English! English, my goodness!
2: Uh-huh. Or, ano yun?
0: Be happy.
2: Be happy. In lies.
0: With a lie.
2: With a lie? Ganun?
0: Oh!
2: Nahirapan akong mag-translate doon.
0: Aray!
1: Kasi ako, binasa ko ulit.
2: Binasa mo. Ayan, ka-wives.
1: Tanong natin.
2: Para sa inyo ba, ano ba yung pipiliin nyo? Malaman ang katotohanan kahit masakit o manatiling masaya sa isang kasinungalingan?
0: In English, hard truth versus happy lie.
2: Yeah.
0: Oh, yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi.
2: Parang napaisip ako kung saan ako doon.
0: Parang yun lang?
1: Oo.
0: Ang hirap?
1: Parang ngayon po, di ko alam kung ano isasagot ko doon ah.
2: Yung kasi utang ba, nag-internalize.
1: Kasi baka mamaya sa ano sa susunod nating adlib, I know, may patanong to si Nico Chico.
2: Yes.
1: So parang
2: sasabihin na naman yan. Kung ikaw ba?
1: Yes! So, hindi ko alam kung ano sa
0: mamaya, pag-usapan natin yan mga ka-vibes. Kung meron kayong opinion, thoughts, or whatever, pwede nyo pong i-share yan sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban. Search nyo na po sa Facebook.
1: Yes. Mga ka-vibes, sa mga hindi pa po nakafollow ng ating Facebook page, pa-follow po, hanapin nyo lang ulit 100.7 FMR Tacloban.
2: Yo! At sa mga ka-vibes natin na bumibiyahe, pa-uwi pa lang sa ganitong oras at gustong makisama sa ating usapan
1: ngayong
2: hanggang
1: gabi.
2: 10 PM.
0: Wow.
2: I-download nyo lang po ang FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta. Kasama nyo kami.
0: Right, yan. Tuloy-tuloy po ngayon ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Magandang gabi once again mga ka-vibes. Tingnan niyo yung mga orasan. It is 8:32, alas 8:32 po. And of course, oras na para natin pag-usapan ang napakahirap sagutin na tanong
1: na kung ika'y papipiliin.
0: Kung ika'y papipiliin.
2: Ang pipiliin ko.
1: Ano? Ano ang nga pipiliin mo? Ang malaman ang katotohanan kahit masakit o manatiling masaya sa isang kasinungalingan?
0: Alalala! It's an age-old question nga pala mga ka-vibes. Ano? Ang dami nitong mga pwedeng gawing interpretations and everything.
1: Tapos may nagsagot na rito.
0: Oo, may sumagot na. Sige, basahin muna natin yung sagot.
1: Hi! Good evening, Sari Lerma. Sabi niya, good evening vibes kada. For me, malaman ang katotohanan kahit masakit.
0: Aray.
1: Kasi at least nalaman mo agad yung totoo, para sa akin mas madaling ma-accept yun. Kesa sa pinapatagal pa ang kasinungalingan. May kasabihan nga, the truth will set you free.
0: Bruh. Nga naman. Diba? The truth will set you free.
2: Mo. Yun yung iyahan na tawag doon, matagal na. Matagal.
1: Tapos ito si Clark Joseph, nagre-request siya ng Ain't in LA by Adela.
0: Okay, mamaya, don't worry,
1: yes,
0: we will be playing
1: good
0: that song for you.
1: Good evening to Clark Joseph.
0: Wow, mapalaging updated to sa mga songs si Clark Joseph. Mamaya, ipi-play po natin yan. But anyway, ngayon, pag-usapan na po natin.
1: Ano ba dapat ang pipiliin natin?
0: Ano ba sa dalawa? Oo, yung pipiliin. Yung masaya ka nga pero puno naman ng kasinungalingan. Yung
1: katotohanan.
0: Yung nasaktan ka.
1: Pero
0: katotohanan.
1: Sa katotohanan.
0: Oh, diba? Yun, sobrang contradicting naman nitong dalawang.
2: Pero kung ma-work out ko naman na katotohanan at maging masaya ako sa isang katotohanan, why not?
1: Masakit nga, di ba, na katotohanan.
2: Hindi, kasi kung kaya ko siyang i-twist, so eto ay gagawin.
1: Wow, ganon.
2: So wala doon sa question natin, ganon.
1: Paano?
2: Oh, hindi. Kasi may mga ka-vibes din naman kasi natin na kahit parang ito ay kasinungalingan, yung importante kasi sa kanila is yung present. Yung importante kasi sa akin ngayon is masaya ako.
0: Ayun lang.
2: So parang mamaya ko naiisipin or bukas ko naiisipin.
1: Kasinungalingan man to o hindi.
2: Kung
1: diba?
2: Ano yung mga consequences. Kasi may mga ganun talaga na sitwasyon.
1: Dito ako masaya. Oo. Ito yung nagpapasaya sa akin. Bakit ko pa naman ipagpapalit? Diba?
2: Correct.
0: Pero hindi ganun talaga, di ba? Kasi, di ba, like, nung nakaraang mga pinag-usapan natin, yung past, hindi mo naman yung may babalik. Mm-hmm. Yung future, di mo pa naman alam kung ano mangyayari, di ba?
1: Yes.
0: Kaya dapat mong bigyan ng focus is yung present. So, kaya, yung karamihan sa atin, mas pinipili na lang minsan yung kasinungalingan, pero at least, sa ngayon, happy siya.
1: Oo.
0: Di ba? Yun. Pero eto po yun, mga ka-vibes. Ano? Kung yan na direction po ang inyong tutumbukin, eto po ang mga pwedeng mangyari.
1: Kung ano, kasinungalingan.
0: Yes. Ano pong pwede nating makuha? Eto po yung mga dangers ng tinatawag natin na masaya sa kasinungalingan o yung tinatawag na happy lie. Number one, makinig po kayo ng mabuti. Temporary relief lamang po ang binibigay niyan. You may be happy today, pero tomorrow, pag pumutok na ang katotohanan, you will cry.
1: Diba?
0: Wala tayong makukuhang sense of security sa kasinungalingan.
1: Hindi talaga matatago ang katotohanan.
0: Kahit
1: gaano mo siya itago, siling pa man ni Rama alinga sa gihapon ito
0: ba? Para putot lang niya kahit gaano mo.
1: Pigilan.
0: Lalabas at lalabas pa rin yan.
1: Oh my God.
0: Minsan lang, hindi diba? Lang hangin. May kasama pa sakit.
2: Amoy, hindi lang amoy.
1: Walang sekretong hindi nabubuhay.
0: Ganon. Oo, diba? Yun. At eto pa, temporary relief lang, di ba, ang binibigay niya. Delayed pa yung consequences, but it doesn't necessarily mean na hindi mo talaga ma-experience yung consequences.
1: Yes.
0: Na-delay lamang po siya.
1: Oo.
0: Believing a lie is like hiding an infection under a bandage. The underlying problem grows worse over time. Parang infection lang, di ba? yun ang problema sa kasinungalingan.
1: Parang nahuli lang yung infection.
0: And you know what? Ito kasi yun eh. Every time na nagsisinungaling ka, every time na umiiwas ka sa katotohanan, nagko-compound yan.
1: Eh, nagpapatong-patong.
0: Yung isang kasinungalingan, nagmo-multiply.
1: Mm-hmm.
2: Eh, baka naman kasi sinosolusyonan ng another kasinungalingan.
1: Kaya nga,
2: patch pa.
1: Kaya nga,
0: compound
1: diba?
0: Na. Parang, compound
2: eh, kung
0: na
2: kaya
0: talaga.
2: Naman daw mapatch, ipapatch lang muna.
1: Sasabihin mo na, ah, okay lang. So, parang hindi naman nila nalalaman.
0: Oo.
1: So, parang lusot ipagpapatuloy pa. Ko lang yung kasinungalingan na to. Diba? Parang ganun. So, nagdudugang-dugang la. Nagdudugli-dugli. Yes.
0: Tapos,
1: magalabat utang.
0: Tapos, pag abot na hiton ko, panukot, ouch.
1: Correct. Diba?
2: Kakotohanan na yun.
1: Magalabat utang na, ah, okay la. Dili pa man hiyanasukot. Mm-hmm. So, pwede pa ako umutang.
2: Otro.
1: Oo, otro.
0: And since nagko-compound na ang iyong mga kasinungalingan, you lose control of the situation.
1: Mm-hmm.
0: When you live inside the delusion, you rob yourself of the power to fix what is actually broken.
1: Yes.
0: Tapal-tapal ka lang eh. Hindi mo talaga nasusolve yung totoong sira doon sa bagay na tinatapalan mo.
1: Nagdudubli la.
0: Nagtitigadak mula.
1: Yes.
0: Pero, sharing pa man, itihungaw, mahungaw. Magdiano pa ni mga tapal.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa tinatawag na happy life. Masaya ka nga ngayon, pero malay mo kinabukasan, malungkot
2: diba?
0: Ka na.
2: So, temporary happiness lang
0: yun
2: siya.
0: Yan. Pero at least,
2: Naging happy
0: ka sa present.
1: Uh-huh. Sabihin naman nila,
0: doon.
1: Tao lang din naman.
0: Yun
2: yung kasi yung palaging nagiging excuse.
1: Yes.
2: Kaya parang sa atin, ina-accept na lang natin kahit nagkakamali, kahit alam natin na mali.
0: Uh-huh.
2: Kasi nga, pag once nag-sorry, end na kasi ng story eh. Mm-hmm. Nag-sorry na eh. So parang inamin niya na kasalanan na. So okay, i-accept na lang natin. So palaging yun yung nagiging outcome ng mga situation.
0: Every time nakakagawa tayo ng hindi kagandahan is, yung pinaka-shield lang ng natin is, tao lamang ako, nagkakamali ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually, you could have prevented that wrongdoing.
1: Uh-huh.
0: May choice ka, tao ka, di ba?
2: Kung alam mo naman
0: pero pinili talaga, mo pa rin yung hindi.
2: Yes. Kung alam mo naman talagang mali. Tapos, kung kaya naman iwasan, di dapat iwasan
0: correct.
2: Lang. So, parang hindi lang talaga is yung happiness lang natin yung intindihin natin.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Siyempre, ang daming factor din na affected dyan.
0: Correct.
2: Hindi lang yung sarili mo. Mm-hmm. Yun.
0: Mm-hmm. Mamaya, pag-uusapan naman natin yung naunang option naman, yung malaman ng katotohanan
1: kahit
0: masakit. Ano nga pala, 'di ba? Ano ang real score kung 'yon ang pipiliin mo? Malalaman po natin 'yan mga ka-vibes kaya kung ako sa inyo, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Talk Lawa.
2: Ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At oras sa para natin malaman yung 5 p.m. no, tapos well, 13 is out kaninang alas 5. 5 p.m. nga, alas 5 talaga. October 13, 2026, Tuesday. Ito po yung winning number combination kanina, just in case hindi nyo pa alam. 299-299. At alam naman natin yung ating hearing ngayon.
1: Yes, it's 316.
0: From our 3 DJs na super galing-galing.
1: Galing-galing.
0: 316.
1: Okay, sige. Yun yun.
0: Papi Abicado 1.
1: 3 by
0: DJ Jaja Melon.
1: 6 kay DJ Boko J.
0: DJ Boko J 6. Mm-hmm. So, 316. Try natin mamaya mga ka-vibes kung makatumpak tayo ngayon. Kasi yan pong hearing eh.
1: Yes.
0: Ganun ba?
1: Sige. Action nila sa ring kanina, diba?
0: Okay, oo. Abangan natin mga ka-vibes kung yun po ang tamang winning number combination. Tutok lang dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR. Takloban ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Okay, balik naman po tayo mga ka-vibes! 9:27 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Kumustamos na yung mga friends natin dyan? Okay pa ba tayo sa alright?
1: How's your night?
0: Mm-mm.
1: How's your night?
0: How's your night nga pala? Anyway, sige, before anything else, ito muna ang ating 3-digit Toto Swerte result for 9 p.m. Number natin kanina, no? 316.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Ito po yung winning number combination.
1: At parang natatawa ka na.
0: Mukha mo may... Basta.
1: Meron naman.
0: Meron naman.
1: Ay, okay. At least ito hindi po, zero.
0: Oh, at least hindi zero. Ito okay. Po yung winning number combination, mga kaboys. Parang may nag-gets pa rin talaga yung mga hiring-hiring na yan. Eh. Oh, 8, 3.
1: Hala?
0: 3. At least dalawa yung 3.
1: Si Jojo Melon yung ano.
0: Oo,
1: ah.
0: Naka-jackpot ngayon.
1: Jackpot.
0: Oh, sayang. 8 yung isa eh. But anyway, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination para sa 9 p.m. Lotto Swerte result ngayong October 13, 2026. Choose your day.
1: Yo.
0: Congratulations po sa inyong lahat. At eto na po, ipagpatuloy na natin ating usapan.
1: O diba meron nagpapashoutout dito?
0: Pa,
1: yung top 1 natin, yung number 1 natin.
0: Ay, alo! Magpapa!
1: Oy, andun na naman tayo!
0: Magpapa! Kain ano? Na to!
1: Ay, shoutout sa ating Papi Abicado!
2: Congratulations, Papi Abicado!
0: Yeah, number one po yan, ha, na tawag nito, event host dito sa Region 8. Yeah.
1: Diba?
0: Number one na number one, iba talaga!
1: Iba, kaya pag na, mga ka-vibes ka.
2: Hindi nauubos yung energy nito eh.
1: Ay, oo. Hindi talaga talagang lowbat eh.
2: Hindi mo alam kung naka-solar ba o...
0: Palaging fully booked.
2: Yes. Mm-hmm. Naka-Lieco 3.
0: Daig pa nito mga...
2: Lieco 2? Ano ba yun?
0: Daig pa itong mga hotel.
2: Correct.
0: Palaging fully booked.
1: Uy! Sana all!
2: Dapat yun yung power bank. Salit.
1: Bongga.
2: Bongga't energy. Mm-hmm. Yes.
1: Pwede ka mo makicharge.
0: Yun. Okay, ang ating oras, 9:29. Ito na. Kanina pinag-usapan natin about yung happy lie. Hindi happy life, happy lie. Ngayon naman, hard truth ang ating ibibida.
1: Oh. At least bakit? Kamatuuran.
2: Pero bakit po, dapat nating piliin?
0: Mas piliin yung hard truth.
2: Yes.
0: Ganun. Okay, ito po yun. Number one kasi, yung naibibigay ng pasakit ngayon.
2: Oo, yung diba? Parang ganun.
0: Yung malaman mo yung malaman mo yung masakit na katotohanan. At the end...
1: Parang sinasabi nga ni Sari Lerman, na the truth will set you free.
0: It diba? May be painful at first.
2: Yes.
0: Pero gradually, mag-heal ka naman.
2: Mm-mm. Hindi man siya agaran.
0: Oo.
2: Dahan-dahan naman siya. At least, nalaman mo siya kaagad.
0: Oo. Parang infection din.
2: Mm-mm.
0: Pero this time, instead na pa-band-aid ka lang, nag-antibiotic
2: na.
0: Ka.
2: So at least, parang na, ano tawag dito, na-prevent
0: mo. Fully healed ka talaga.
2: Oo, na-prevent mo yung pag...
1: Yung infection. Ito yung
2: pagbubag.
1: Ang daming example, bakit napunta tayo doon?
2: Why it's so good ba ito?
0: Kasi infection naman talaga yung pinag-usapan natin kanina.
2: Infection naman talaga, di ba? Pag na-infect na hubag, so... At least han na baron niya dayon, kamatuuran, maulul man.
0: Gaya naman ng ordinary yung sakit, na diagnose.
2: Oo.
0: Diba?
2: Kung ano nabigyan ka agad ng...
0: Nabigyan ng tamang medication.
2: Wow. Yes.
1: So at least di rin madadamon iya gastos.
2: Correct. Nag-reseta dayon.
1: Oh.
0: Diba? At least. O kung ano pa man niya, inoperahan. Mm-hmm. O diba?
2: Nag-antibiotic
0: iya. Pagkatapos nun, na-heal.
2: Correct.
0: Hindi gaya ng patapal-tapal lang, mga band-aid solutions lang.
2: Wala man yung nagpa-check up dayon.
0: Oh. Yan lang.
1: So ano yung tapal-tapal na yan? Panandali ang kaligayahan.
2: Correct. Pagkat... Okay la, di man yan naduro. So, okay la. So
1: enjoy pa,
2: oh,
1: enjoy pa.
2: Okay la.
0: Tapos the beauty of accepting the hard truth kasi,
2: correct.
0: It forces you to self-reflect.
2: Mm-mm.
0: doon mo malalaman ano,
2: what's wrong with me?
0: Ano ba ang aking worth, mga pagkukulang? Ano ba ang kanyang mga ano bang aking mga nagawa?
2: Ano ba dapat ang gagawin ko
0: sa ganitong sitwasyon, yes, di ba? Saan ako magbabago?
2: Mm-hmm.
0: 'Yon ang importante doon. And with that, magkakaroon ka ng totoong growth para sa sarili mo. Yeah. 'Yon ang importante din eh. And eto, panghuli, trust and integrity.
2: Mm-hmm.
0: Honesty builds strong, genuine connections, while secrets and illusions eventually unravel and break trust. Tama nga naman.
2: Diba?
0: Diba? Mapagkakatiwalaan. Unlike yung parang palagi ka na lang white lies, palagi ka na lang nagsasabi ng mga, you know,
1: gawagawang story lang.
0: Diba? Gawagawang mga
1: ma-excuse
0: stories
1: lang yung katotohanan. Ganon. Maitawid lang.
0: Sa katagalan, malalaman at malalaman pa rin yung katotohanan. Do you think, pag nagsabi ka na ng totoo, maniniwala pa rin ba ang mga tao sa'yo? Diba?
1: May trust issue na yan.
0: May track record ka na ng pagsisinungaling. Mm-hmm. Eh. Bakit ka pa pagkakatiwalaan?
1: Diba? Ang sakit diba?
0: Parang na-remind ko tuloy yung story nung pang mga bata, di ba? The boy who cried wolf. Nung time na nagsabi siya, may wolf na talaga. Pwede wala
2: hindi
0: nang
2: na
0: naniwala
2: siya pinaniwalaan.
0: Yun ang ibig sabihin nun. Diba? Mas maganda talaga yung tinatanggap mo ang katotohanan kahit masakit sa iyong kalooban. At the end, mag-heal ka naman. Diba? You will experience real growth. At may maintain mo yung trust and integrity talaga sa isang relationship. Unlike yung happy ka nga ngayon, pero kinabukasan, diba? Mm-hmm. Wala nang trust ang ibang tao para sa'yo. Diba? Kasi puro kasi yung ngalingan lang naman.
2: Yes.
0: Diba? Yun. So there you go mga kababs. Ikaw lang kung alin ang mas pipiliin mo. Kung kaming tatanungin, okay lang sa amin masaktan. Basta kinabukasan, happy naman.
2: Alam po naman na mawawala din yun. Diba? Mag-heal din yun. So, kesa naman sa kasinungalinga.
0: Mas maganda kasi yung pinapasakitan ka muna.
2: Pero, at least in the end,
0: nilalambing ka. Kesa naman nilalambing ka, tapos kinabukasan, papayakin ka.
2: Babambuhong
0: ka. Ayoko ng ganun. Gusto ko naghihirap po nang ng konti.
2: Kasi nga diba, kunbaga, ginulan ni mo ito sa nga bagay.
1: Ma-treasure mo.
0: Mas ma-feel mo ang accomplishment.
2: Correct.
0: Oo. Mas diba? Ma-feel mo ang success.
2: Oo.
0: Ay, parang na-imagine ko tuloy.
2: Na ano?
1: Success. Success. Ay, gawas kita.
2: Ito ba ka na ginululang
0: ko? Grabe na din. Oh my. Grabe na kasakit ito. Tiyo tapos ko. What a feeling.
2: Kanina infection.
0: Nagurira na ng story.
2: Yan nakakaibaliwat. Ay, ito ni Kuchiko.
1: At least may gawas.
0: Ay, naku mga kabas. Pero sa hari na why, meron kayong natutunan ngayong gabi at sana naman inapasaya namin kayo ng kahit konti lang.
2: Correct.
0: lang naman. Anyway, yun po ang ilan lamang sa mga dapat nating tandaan mga ka-vibes.
2: Within terms to decision.
0: To, mga ganun decision. So, isip-isipin nyo ha, mas maganda yung katotohanan kaysa kasinungalingan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Sige, ang ating oras, it's 9:36. Magpapatuloy po muna ang ating tugstuga dito lamang sa nag-iisa ninyong kabayo sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kalaban.
1: Ang lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At oras na para kami magsiuwian, nagpakita na po yung susunod na DJ sa aming tatlo. Walang iba kundi ang ating
1: Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Teron.
0: Yan, para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Excited pumasok. Nagparamdam ka agad. Ano paramdam?
1: Oh, syempre naman. Kasi nice. Yung mga ka-vibes na nag-aabang sa kanya. Nagme-message na din.
2: Kaya ka-vibes, wag po kayong aalis. Abangan nyo pa rin ang Late Night Vibes hanggang 12 midnight.
0: Susunod na po yan. And of course, the pasalamatan muna natin ang dapat mga pasalamatan ngayong gabi.
2: Yan. Thank you very much po sa mga ka-vibes natin, sa mga relay stations natin at saka yung mga technicians natin sa Burungan, Katarman, Katbalogan, Kalbayog, and of course, ang ating Tacloban. Thank you very much.
1: Sa mga sumali ng ating live, yung usapin
2: yung mga
1: natin.
2: Nag-comment.
1: Yes, sa mga nag-like, nag-heart, nag-share ng ating live, maraming salamat.
2: Yes, at sa mga ka-vibes natin, yung mga solid listeners sa kanilang bahay, thank you very much po. And good night. Oh. Wow.
0: At sa mga uuwi na sa kanilang mga tahanan, ingat-ingat lamang po tayo. At sa mga nagde-drive, always remember safety first.
2: Yes.
0: Importante po yan.
2: Okay? Alagaan ang sarili, huwag iasa sa iba.
0: Correct. Anyway, mga ka-vibes, kami po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang it's better to be broken apart by the truth than to be fixed together with a lie. Ay, sakit nun. Thank you so much, Aaron Pandit.
1: Masakit na katotohanan.
0: Oh, yun nga. Anyway, eto na po. Good night, everyone. Ingat sa pag-uwi.
2: Good night, ka-vibes.
1: Bye.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: FM Radio, Ka-vibes,
2: ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: Oras natin mga ka-vibes, atin 16 na. At syempre kayo'y nakikinig dito sa 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Syempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Syempre walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. At sa mga nakikinig dyan sa mga radyo, yan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 107.7 FMR Tacloban. At syempre, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share. Ayan, syempre mga ka-vibes, sa mga hindi pa dyan, nakadownload ng ating FMR Philippines application. Nako, napakang libreng-libre lang po yan mga ka-vibes sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download ninyo, nako, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas.
1: Guess mo?
0: Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao mga ka-vibes. Pero dito tayo syempre sa Tacloban, FMR Tacloban. Ayan, lulupet mga ka-vibes. Diba? Katulad ng ating mga ka-vibes dyan. Ayan mga ka-vibes, October 13, 2026. Ayan. Coming Home, ika nga sa kanta natin kanina. Oh, napaka nostalgic talaga noon, 'di ba? Lalo na ngayon na malamig. Tapos sa umaga El Nino, tapos paghapon naman ay bagyo. Nako. Huwag naman. Pero nararamdaman natin, 'di ba? Araw-araw natin nararamdaman yung ganyan, yung mainit ang panahon hanggang tanghali, tapos mga bandang alauna, ayun na, babagyo na. Ay, kasama pa namang hangin at kilat ng mga ka-vibes. Kaya ugaliing magdala talaga tayo ng mga protection para sa ulan, ano. Gaya ng mga ano, payong, ayan, raincoat, magdala na rin ng chinilas. Sa mga galing ng trabawan o pag-uwi, nako, problema talaga pag malakas yung ulan. Anyways mga vibes, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At syempre mamaya ay meron naman tayong babasahing confession letter. Ayan, sabi nga ni Sari Lerma, ano kaya yung confession mamaya? Maiinis ba tayo o matutuwa? Diba? Halo-halo talaga yung ano natin dito, yung confession. Meron namang matutuwa tayo. O maiinis tayo sa kwento ng letter sender kasi minsan ay inaapi, minsan nagpapaapi. Ganyan naman talaga ang buhay, ano. Minsan tayo inaapi. Tapos inaapi na lang ng inaapi, pero hindi tayo nang aapi. Yan ang maganda, di ba, ka-vibes? Oh my God. Basa muna tayo sa mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sari Lerma. Ayan, good evening DJ Ron Toron. Pa-request naman ng Ready or Not by Iwan. Ayan, add natin yan sa ating playlist. Good evening mga Toronatics. Sa mga gising pa dyan. Sa mga hindi pa nakakatulog. Sa may mga malalim ang iniisip. Ayan, iwanan mo na yan kasi baka may mahal yung iba. Aray mo. Nako, ano. Ang gaganda ng mga songs mo tonight, DJ Ron Toron, ang lulupit. Siyempre naman, para sa inyo mga ka-vibes, para sa mga pagod dyan, galing sa trabaho, gusto nyo lang magpahinga, mag-relax, makinig muna ng mga music natin dito sa FMR. Ayan, inanta ko talaga yan para patanggal stress talaga mga ka-vibes. Yan, maganda yung song na yan, I'm Coming Home. Syempre naman, sino ba naman hindi matutuwa no, na uuwi ka na sa inyong bahay? Pero literal na yun ah. Yung makakarulit ng mga OFW natin no. Syempre naman ano, kaya pero saludo ko sa ating mga OFWs ano, na talagang sinugal ang malayo sa feeling ng kanilang minamahal para lang sa future. Yan, maganda ang kinabukasan para sa pamilya. Kaya saludo ko sa inyo lahat dyan. At syempre, dito rin sa ating mga men in uniform ano, na malalayo, mga nakadistino sa malayong lugar. Ayan, tulad ni Sir Stranger. Ayan, nostalgic talaga yung mga music, DJ Ron Toron. Siyempre, kan Rex Ford Esperas. Ayan, ang pinaka-gwapo. Ay, di ko alam kung sino talaga yung gwapo sa kanila doon ni brother, Genial. Pero number one to daw si Huyuy eh. Ayan, sabi niya, DJ Ron, magpa-shoutout kan Genial o Rale Ramirez. Ayan, busing. Baka naman. Ayan, salamat sa pakikinig at panonood sa mga suking tagapakinig natin dyan. Mga music at iarabot na El Nino. pray natin na sana hindi ito magpatuloy, no? Pero kikita naman natin, ito na nga. Mas maganda, mag-prepare na lang tayo, ano, kung mga, sa mga posibleng ng init ng panahon na dapat handa tayo, ano, mga ka-vibes. Shoutout kan Argan, Finsgar, Daryl Cabonius, Gakura, Frank Sibiliana, Harvey Pabunan, and Harold Fabunan, ang mga diri na attack, ha, si Uzi. Aray mo! Siyempre mga kabibs, batiin din natin yung mga kabibs natin dito sa Eastern Visayas. Ayan, dito sa ating mga relay station sa FMR Katbalugan. Ayan, mga nakikinig natin na mga ka-vibes dyan. Ayan, magandang gabi mga ka-vibes sa FMR Kalbayog, FMR Katarman, at syempre dyan sa Eastern Samar, sa FMR Borongan. Ayan, try nyo din manood sa Facebook Live mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan sa mga radyo. Try nyo din na makinig sa, o manood sa Facebook Live para makita nyo naman ang kagupuhan ng nag-iisang Papa Ball ng bayan.
1: My God!
0: And as mga vibes, oras natin 10:23. Yeah, magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Kaya sit back and enjoy. Magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.
2: Radio, the vibes,
3: and the best.

0: wala silang masabi. FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Late night vibes na, ha?

0: Johnny. Nagulat ako dyan.
1: Ay mga kapoyam, sa oras natin, 10:44 na. Ayan na. At kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, syempre kasama nyo pa rin si DJ Rotoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. Siyempre mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession tonight, ayan, nabatiin muna natin yung mga nag-comment dito. Ayan, napashoutout. Brother on Cali Roots, ayan, greetings from Brother Cyrus Akbo. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan, sa Pinabag daw. Ayan, sa mga brothers natin dyan. Ayan, magandang gabi sa Pinabag daw, Triskelion Municipal Council. Ayan, kay Chairman Mario Gabatbat. Ayan, syempre kay Vice Chairman Limar, sa mga GTs natin dyan. Syempre kay... Ito pa no, shout out naman DJ Rontoron from Commonwealth Quezon City. Greetings from Jamay Asayas. Ayan, di ba? Kahit sa QC talaga, abot tayo kahit saan mang sulok ng mundo mga ka-vibes, lalo na pag naka-download kayo ng ating FMR Philippines application. Ayan, talagang abot ka kahit saan ka man na sulok dito sa mundo. Kasi kapag naka-download ka mga ka-vibes, ay pwede mo nang i-play sa cellphone yung FMR application. Saan po madadownload yan? DJ Rontoron. Ayan, nandyan po lang sa Google Play Store or App Store mga ka-vibes. Alright, at batiin ko muna yung mga nag-like dito kay Krisha Pulga, ayan. Kay Shy Sa Blood, Stranger, kay Todd Hill Oreo Gabunada, and Pito, Tatlo, Pito. Parang pang suratres yun na.
2: Get mo?
1: Diba? Parang... Sivin 3, Sivin. Sivin? Aray mo. Hoy, baka magkita kayo dyan. Si Sari Lerma, taga Commonwealth QC din. Yan, mga ka-vibes din yan. Dito mga taga Region 8 na nandyan sa QC. Yan, mga ka-vibes. Napakasolid talaga yung mga ka-vibes natin. Ayan, kaya deserve nyo ng palakpak. May kasamang sigawan. Eto na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

0: Grabe ang lakas at lalim bumayo ni pare.
1: Abay!
0: Dear DJ Ron Taroin, call me na lang na si Nicole, 28 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang kaganapan sa aming bakuran, dahil tulog na ang asawa ko sa kwarto, dahil sa sobrang puyat, kami na lang ni paring Chris ang naiwan sa likod bahay. Rimikado ang nanglamig ng gabi at katahimikan ng paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng hangin at ang mabibigat na hininga ni pare. Doon ko unang nasaksihan ang kakaibang lakas niya sa bawat pag-angat at pagbagsak ng mabigat na pambayo. Naririnig ko ang bawat ungol ng kanyang pagsusumikap. Grabe ang lakas at lalim bumayo ni pare. Sa bawat pagsadsad at pagbaon ng pambayo sa ilalim ng lusong, ramdam mo ang buong bigat ng kanyang bisig at pagsabog ng pawis sa kanyang hubad na likod. Habang pinapanood ko siya habang kumukulo ang gata, hindi ko mapigilang mapatulala. May kakaibang ritmo ang kanyang galaw, direkta, tuloy-tuloy at walang kapaguran. Bawat bagsak ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran at kahit halatang sagad ang kanyang lakas, hindi siya umihinto hanggat hindi nagiging pino at makita niya ang mata ko na masaya. DJ Ron Taroin, ang matapos ang huling pambayo, napasandal si paring Chris sa pusti. Hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Inabutan ko siya ng malamig na tubig at basahan. Maraming salamat, pare. Ang tanging nabigkas ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngumiti lang siya at sinabing, "Wala yon, mare. Para sa inyo, ibubuhos ko ang buong lakas ko." Ganito po kasi yan, kaya kinuha namin si kumpare na tagabayo at ang asawa ko pa mismo ang nagsabi sa kanya, kasi nagsimula ang lahat noong magkasundo kami ng misyon sa bahay ng asawa kong na magtayo ng maliit na negosyo ng mga tradisyonal na kakanin at lutong bahay para sa mga okasyon. Dahil sa dagsa ang order para sa nalalapit na kapistahan sa aming bayan, halos magkandakuba na kami sa paghahanda. Kailanganin naming gumawa ng daang-daang kilo at ng bibingka, puto bumbong at kalamay. Dahil sa pagod ng asawa ko galing sa panggabing duty sa trabaho, nakiusap siya sa matalik niyang kaibigan at kumpare na si paring Chris. Natulungan kami sa paghahanda. Si paring Chris ay kilalang matipuno, muscular at sanay sa mabibigat na gawaing kamay. Gabi na noong nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng pagluluto, ang pagmamasahat at pagbayo ng malagkit na kanin at sa dambuhalang lusong na gawa sa matigas na kahoy. Dahil tulog na si Mark sa kwarto, dahil sa sobrang puyat, kami na lang ang

ang lumang lusong sa aming bakuran. Pumasok agad sa isip ko ang gabi na yon. Ang gabi kung saan napatunayan ko kung gaano katindi at ang dedikasyon ng paninindigan ng isang tunay na kaibigan. Maraming salamat sa pare at sana sa susunod ibang bayo at lusong naman para makarami tayo ng benta.

0: Ayan mga kapwaps, ang kwento ng ating litter center. Yan. Akala ko kung ano nang binabayo ni pare.
1: My God.
0: Talagang rinig na rinig ang ungol niya dahil sa pagbayo dyan sa mga gagawing kakanin pala. Eh mga prime, sa pag-usapan natin ang kwento ng ating litter center, medyo na ano lang ako sa panguli, ano, nabitin lang tayo. Ayan, pero pag-usapan din natin mga ka-vibes at ibigay nyo, isend nyo yung mga opinion ninyo, mga komento ninyo para sa kwento natin ngayon. Siyempre, pag-usapan natin yan. Ayan mga ka-vibes, oras natin, 10:54. Ayan, magbabalik pa rin pong late night vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban and Ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet.
2: Radio, the vibes,
3: and the facts.
4: I can wait.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: Oras natin mga ka-vibes, 11:17 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban and ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet. Ayan, kasama pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, batiin muna natin yung mga ka-vibes natin, nakakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre live tayong napapanood sa ating Facebook Live, official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Siyempre, batiin ko din si Makantan Dionalet. Ayan, good evening po, sabi niya. Ayan, mas maganda ka pa sa gabi. Ayan. Ganda ng pangalan niya, Dionalet. Diba? Ngayon ko lang na, ayan, nabasa to yun na na-encounter yung pangalang Dionalet. Siyempre mga ka-vibes, sa mga ka-vibes natin dyan na nagmamaniho ngayon, nakachun in sa atin yan, takbong pogi lang po mga ka-vibes. Siyempre sa mga ka-vibes natin dito sa ating mga release station sa Stern Visayas, and dyan sa FMR Catbalogan, magandang gabi sa mga kakapasok pa lang sa ating Facebook Live at nakikinig ngayon sa kanilang mga bahay, sa mga radyo. Ayan. Sa FMR Catbalogan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Burunggan. And syempre mga ka-vibes, kanina meron tayong binasa na confession letter, no? Ng Quentin ay tungkol kay Nicole. Ayan, isang 28 years old at may asawa na si Mark na may maliit na negosyo ng mga tradisyonal na kakanin. Diba, napakasarap noon, lalo na kapag ganitong malalamig ang panahon. Pag December, diba ba talaga? Pag patapos ng simpang gabi, yun talaga, marami yan. Pinapakain pagkatapos ng misa. Ayan, dahil sa dami ng kanilang order para sa kapistahan, kailangan nila ng tulong sa paghahanda ng bibingka, puto, puto bumbong at kalamay. At dahil pagod si Mark mula sa trabaho, nakiusap siya sa kaibigan at kumpare nilang si Chris na tumulong sa pagbayo ng malagkit na bigas gamit ang malaking lusong. Isang gabi habang natutulog si Mark, naiwan si Nicole at Chris sa likod ng bahay upang tapusin ang kanilang gawain. Humanga si Nicole sa lakas at tiyaga ni Chris sa pagbayo ng malagkit hanggang sa maging pino at pantay ang tekstura nito. Matapos ang kanilang gawain, nagpasalamat si Nicole kay Chris sa kanyang sakripisyo at pagtulong. Napagtanto niya napakahalaga ng pagkakaroon ng kaibigan na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Kaya sa huli ng kwento, tila may malisyusong kahulugan dahil sa pamagat at mga salitang ginamit. Diba? Tungkol sa pagtutulungan, pagkakaibigan at pagsisika para sa ikabubuti ng pamilya at negosyo. Ayan. Diba? Kanina talaga ay kung ano na yung iniisip natin. Lumilipad ng ating kaisipan kung ano talaga yung binabayo ni paring Chris. Ayan mga ka-vibes, aminin natin, no, sa pamagat pa lang kasi parang may kung anong pumasok agad sa isipan natin. Pero kapag pinakinggan mo ang buong kwento, aba, tungkol pala sa pagbayo. Sa pagbayo ng malagkit para sa kalamay. Eh naalala ko yung yung bata pa ako, may mga ganun din sa amin . Part ng summer na talaga meron pa hanggang ngayon na ganito, babayo, di ba? Lalo na kapag ani, di ba? Gumagawa ng tawagin sa amin na pilipig, pamilipig. Ayan. Pero sa likod ng nakakatawang pamagat, may mahalagang aral tayong mapupulot dito mga ka-vibes. Na una ay napakahalaga ng pagtutulungan, di ba? Kapag may mga negosyo, mabigat na responsibilidad ang isang pamilya, malaking bagay ang pagkakaroon ng kaibigang handang dumamay at tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Diba? Kasi ngayong panahon, talagang bawat kilos natin talagang kailangan ng ano eh, may kapalit eh. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, parang pera na to, diba? Pag ito, oy, pwede nitong pagkakitaan. Pero pasalamat tayo na mayroon tayong mga kaibigan na handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kasi dito sa syudad, ano, karamihan dito sa mga kapitbahay, lalo na sa mga subdivision, hindi kasi magkakilala, diba? Kaya walang pag-alaman kung ano yung ginagawa ng katabing bahay, diba? Kung ano yung ginagawa nila. Pag hindi ka naman kinausap, ay hindi rin kakausapin. Ganun dito eh. Parang mga, ano lang, liberated, diba? Hindi tulad sa mga probinsya na halos lahat eh, mag-relatives na, diba? Alala ko yung ano eh, oh, hindi mo yung pwedeng ligawan kasi ano pa natin yan, pinsan sa pinaka malayo na. Hindi, ano, mga kapayos. Pag sa isang maliit na barangay, parang lahat na doon, ano, na mag-relatives na at magkakaparehas yung apelyido. Kaya, yun talaga yung nangyayari. At balik tayo sa kwento, ano, ikalawa na hindi lahat ng sitwasyon ay dapat bigyan agad ng malisya. Kasi minsan dahil sa paraan ng pagkwikwento o mga salitang ginagamit, iba agad ang naiisip natin kahit may mga simpleng paliwanag naman pala. Kasi yung ating leaders and their mga kabibes talagang maano lang siya, malikhain na talagang ano talaga siya, parang gumawa siya ng isang tula. Diba? Mga rhyming words na talagang dapat hindi mo judge agad. Sabi nga ni Sari Lerma, don't judge first. Patapusin mo muna bago mo i-judge. At balik tayo sa kwento, mga ka-vibes. Ano, yung ikatlo natin, ano, na mahalaga din na ang tiwala sa isang relasyon. Sa kwento kasi, si Mark mismo ang humingi ng tulong kay Chris, kaya walang dahilan para agad maghinala kay Nicole o sa kanyang kumpare kung wala namang ebidensyang may ginawang masama ang sinuman sa kanila. Ibig sabihin lang yun, mga ka-vibes, na tiwala talaga na si paring Mark sa kaibigan niyang si Chris, di ba? So, hindi naman yan, ano eh, basta-bastang iiwanan na lang na ganun kasi siya pa naman yung padre pamilya at andun pa yung misis niya kasi gabi na, ano, at naiwan lang si kumpare. Siyempre, mahihiya naman yun si, ano eh, si Chris o si Mark kung hindi na talaga lubusang kilala pa si Chris, di ba? Kasi sa pagbuhat ng mga naluto na, eh pagod na yung tao. Siyempre, sa pagtitiwala ay minsan, ano lang tayo, oh, para ikaw na lang yung bahala dyan. Bawi na lang ako bukas. Ako yung ano, ako na lang magpapainom sa'yo. Parang gano'n, di ba? Eh mga ka-five, tandaan lang natin, ano, na hindi lahat ng dubling kahulugan ay kailangan bigyan ng masamang interpretasyon. Kasi minsan ang kailangan lang natin ay unawain ang buong kwento bago tayo humusga. At sa negosyo naman o sa buhay, malaking biyaya ang pagkakaroon ng mga taong handang tumulong sa atin, ano. Kaya pahalagahan natin sila, magpasalamat tayo at suklian natin ang kanilang kabutihan sa abot ng ating makakaya. Kasi dahil sa uli, ano, mas masarap ang kalamay kapag sama-samang pinaghirapan. At mas magaan ang buhay kapag kaibigan ang maaasahan. Talagang maganda talaga, no, mga ka-vibes, na mayroon tayong mga kaibigan na nahandang tumulong sa oras ng ating pangangailangan. Sabi pa nga ni Sari Lerma, Nagulat ako doon, ha. Tama ka dyan, DJ Rontoron. Akala ko kasi may something na sa kanilang dalawa. Akala ko lang pala, di ba? Akala ko lang pala meron, pero wala. Ayan, aray mo.
1: My God.
0: Anyway, mga kapars, oras natin. 11:27 na. Ayan, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban, and Kavibes mo sa Soundtrip ang Lupet.
2: FM Radio, Kavibes
3: ang Lupet.

Alright mga ka-vibes, oras natin 11:49. At syempre mga ka-vibes, dito na tayo nagtatapos sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, nagpapasalamat ako sa ating mga ka-vibes na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Syempre sa mga timbahay at nakikinig dyan, ayan, tahimik lang nakikinig sa kanilang mga bahay. Maraming salamat dito sa Metro Tacloban, especially sa ating mga Relay Station dito sa Eastern Visayas, sa FMR Katbalogan, yeah, maraming salamat. FMR Kalbayog, FMR Katarmine, and FMR Borongan, yeah, maraming salamat po sa inyo dyan. Siyempre sa mga nanood ng ating Facebook Live, ayan, maraming salamat at sa pag-follow, like, and share. Ayan, bukas ulit mga ka-vibes, and ako ang inyong nakasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Siyempre, walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes, only here sa 107.7 FMR Tacloban. And ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupa.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali

namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian, at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan, at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo.

Ratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata at Petendam Pluviam. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures,
so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.

kapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

alang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot, at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan ha. At syempre makasama po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
8: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang tayo ho'y tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention, at syempre pang natural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
7: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong makatanungan, at ganoon din po edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan ha, ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop, at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy, at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po ha, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santo Plus Gold. Hypertension? Santo Plus Gold. Cyst? Santo Plus Gold. Glaucoma? Santo Plus Gold. Menopausal syndromes? Santo Plus Gold. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santo Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santo Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all in one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Oh babe, miss na kita. Uy babe, gising.
15: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahala. Mag-Turbo.
14: Oh, yes.
15: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
21: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mrs. Juanita Badajos.
23: Taga saan po?
22: Taga Barangay Manalo.
23: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
22: Santon Plus Gold po.
23: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
22: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
23: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
22: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
23: Body pain.
22: Inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
23: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
22: Opo.
23: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
22: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganun din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganun din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para ma-acknowledge sa ating pong programa. Ganun din ng edad po, ano, saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Na ito, may Buenamano po tayong talong.
8: Okay.
7: Galing po kay Michael ng Santiago, 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po, 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
8: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, eh posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba. Pero kung sa'yo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, eh pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas ano nga yung ano eh, yung symptom kapag mababa yung sugar, compare mo sa mataas ang sugar natin. So ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo, ano. Yung mga taong ganoon, yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung pagpapaganda ng lalo yung ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan, gaya ng mga B-complex, multivitamins, vitamin C, calcium, para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress, tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, eh kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow, pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
7: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
8: Ipahabol ko, partner. Mm-hmm. Ano? Sige po. Kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na dahil hindi masyado maraming iniinom, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagte-text po sa atin.
7: Ayan ha. Ito, Doc. Bakit po kaya biglang pupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
8: Opo, ganun po talaga. Pansinin nyo, pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo parang lumalabo ang mata, pacheck po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema sa mata natin.
7: Ayan. Aha. Doc, pwede po ba Santon Gold para po sa nagsisimula pa lang na katarata?
8: Pwede po. Kasi yung ating Santon Gold, marami po siyang anthocyanin. So, ang mga anthocyanin at carotenoid vitamins ay nakatutulong sa prevention ng any problem related sa maliliit na ugat, lalo sa mga mata. So, yun po ay ina-advise natin. So, pwede po. Pwede kayong mag-take for prevention ng mga problema sa mata, hindi lang katarata. Take nyo po 1 capsule 3 times a day, sabayan ng vitamin C para mas maganda ho yung absorption at assimilation natin sa mga tinitake nating supplement.
7: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. May pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
8: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine property siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication, gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano? Lalo na yung pag umagang-umaga, ano? Tapos bandang hapon, yan. Diyan kadalasan umaatake yung asthma, kasi yung pollen, partner, na mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. O, kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So, kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun kasi severe nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
7: Yan, maraming salamat dong. Ate pong text line, sir, 9615322110. Doc, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
8: Pwede po kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan. Yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa ating pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas or sugat dun sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung Santon Gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer. Safe na inumin yan, ha? Kaya nga, di ba, pag mag-take kayo ng Santon Gold, pwede siyang i-take kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gasgas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una. Kasi nga, physically, gasgas siya or sugat siya. Pero, hindi nakakapag-irritate, ha? Na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon yung ating Santon Plus Gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
7: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Sa Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Mm-hmm. Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
8: Hindi makaihi. Nako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman eh, nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, eh malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, eh nako, eh mukhang mga emergency kanyan. Pero sa tingin ko yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, mm-hmm, naka-text pa eh.
7: Opo.
8: Siguro ang problema niya hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So kailangan niyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan niyo diuretic. So ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi sa herbal medicine, wag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, inano yan, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon maraming mga sambong na nire-reseta ang doktor. So pwede yun. Pwede rin yung buko juice. Okay? Pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas. Kasi pag namamanas, eh hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamana. So i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, eh yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem. At siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, nako, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong, tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung dalawang kapsula sa umaga, dalawang kapsula sa tanghali, dalawang kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng isang kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, na Santon Vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na well hydrated tayo para makatulong dun sa ating kidney. Kasi pinagmumulan niyang partner, una, kulang sa tubig. Ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant. Time will come na yung kidney natin hihina at magrereklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
7: Mm-hmm. Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old. Ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
8: Sa may enlarged prostate, kumain kayo ng matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin. Ano? Hanap kayo ng mga seeds gaya ng pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parot, yung paborito natin, yung
7: sunflower.
8: Yan. Maganda po yun kasi una, mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi, once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo, sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery, kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay? Like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon coffee mix. Ano? Opa. Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein ay isoflavone na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo, pero yung iba kasi hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So, yun po ha, ang inyong ano, saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya, pula yung laman niya, yung katas niya. Mm-hmm. Ginujuice namin yun, tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas. Tapos i-ginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, alam naman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc. Tapos, don't forget vitamin C. Kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya di ba may makikita ka, vitamin C plus zinc. Kasi, para sa immune system, para din sa prostate, kung ang problema ay prostate. Okay? At dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo. Kasi, siguro nasa 70% na mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na sila magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
7: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drug stores. Available po ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix o Nature Soya Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama yung na dyan,
8: turbo,
7: ha? Oh. Turbo po natin, Doc.
8: Yung turbo, pag basta mayroon kayo nararamdaman na parang ang ganito partner, yung sign yan eh. Paggabi, ihi kayo ng ihi, at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Mm-hmm. Tapos naiihi kayo na hindi nyo namamalayan. Mm-hmm. Or yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day. Okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May Maca at Clavo Wasca yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit no sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
7: Malakas pa.
8: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila, hindi agad sa atin.
7: Hindi nadadry.
8: Menopause ka agad. Oo, dry agad. Sa kanila, hindi. Yun na yung sikreto nila na sinundan ng scientific research Kaya meron tayong product na ganito, yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Mm-hmm. Yan ha, available po yan sa mga local drugstores. Ganda din ang Santong Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin ano, na may problema sa balat. O kaya para maiwasan yung mga problema po sa balat, dahil yan po, mayroong mga natural antibacterial properties, meron pa siyang mga moisturizing formula, kaya hindi mabilis tatanda yung ating pong skin, hindi mabilis kukulubot. At maiwasan din po yung pamamaho ng ating pangatawan, pagtubo ng mga tigyawat na yan, mga acne, lalong-lalong mga severe na po na acne. At maiwasan po yan sila ha. Ganun din para maiwasan po natin ano, yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan, kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. May natural whitening formulas pa, kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat, at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha, ang Santong Plus Herbal Oil sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, ano po. Pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, ano po. Kaya haplasan na lang po ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganun din, para maiwasan na po na kagatin tayo, utusukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
8: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo, kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program. Kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin, naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto na sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami doon sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective. Kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto naming i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santon Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy. Kasi alam nyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana. Kaya lang minsan, hindi nga natin nakakain. Yung volume nun na required, hindi rin naman natin kaya. So, taking supplement is the best way as a solution para kumbaga, maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use ko, nakakain ka na napakaraming gulay at prutas. So, iba na ho ngayon ang technology. Kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then, iwasan mo po yung mga stimulant, soft drinks, kape, iwasan nyo po yan. And use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung ganang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Ano, substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom or kinakain.
7: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Yan, ha, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drugstores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration at marami na po ang nakasubok at guminhawa. At gusto namin, kayo rin po, ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
8: So, pinasasalamatan ko po kayo, mga kaibigan. Ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasahing papawid dahil marami po yung nagsasabi na sila po, naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang pag, kahit gaano kalalahong sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakaintindi, eh wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman. At sana po, ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasahing papawid sa ating pong palatuntunang dito po sa Yesterday. Ako po si Doc Algie, hanggang sa muli, salamat po.
7: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, doctor of ministry in naturopathy, Doctor Algie Bakla. Hanggang susunod po, mga kaibigan, ha, ito po ang inyong Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagantabay at pagtutok sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Proteksyon ba sa kalusugan?
2: The time now on FMR. It's 4:33.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

a las 5 o no. Mapengaga Region 8, kumusta? Miyerkules ng adlaw, midweek. Fit sa 14. Bispiras. Bispiras ito. It may mga swildo. Pero ito rin swildo na hindi rin bispiras. Anyway, mga kasangkayang balita, kumusta? Maurat mo gay ito natong kakarsadaan na pagkaya na umuran siguro di desura itong takloban. Iba man din hamon, kulup itong iguuran, pero nakasaksisib days, nakasangkayan, pero minauran ka ada kulup, maupay liwat. It kauran pagod nga diri, sing paman na inin na alanganin. Ah, ang buhos good nga uran, na baha. At least, siring pa inin na inbibisita kita itong uran kay itong pirang lugar nagugugtak kapag kaya na itong ira mga hagna may tungod itong kawaray uran. Mano pa man, so ganito na itong nabatasan, kumusta na iyuhin autuntada kita mo pa yung panlawa sa pagkaya ng mga oras. As usual, updi ako yung atong taramdan, iyo taramdan. Miyerkules nga adlaw, pitsa 14. Uy, mga taga ininsama,

presiden orden sa marmaga sangkayan, humataas ito ni rakaso itong dinggi, dubli, dumubli. May da ni rakaso hindinggi mga kasangkayan 966. Kapag kaya na, kumpara naglabay nga tuwing sobra 400 lang. Now, mapakihana ka mo, di ba itong dinggi kung tubig, tubigon? Kaya ano nga nagkakadinggi mga kasangkayan? Kaya ano nga may dadinggi kuno? Nga naguhubas man ito naton. Oo, kaya yun, bisan yan na masiring kita nga. Di ba nasiring itong Department of Health kinahanglan? Kung may da kita mga lata, di da nga inin na may sulod nga tubig, bangin ato basurahan o ato tiyo libong, na ito'y nakahayang ito kulbah kay inin, di ba? Para mawara tubig tanan, bisan nga ni mga guma. Di ba? At itong mga guma, nga wari na mga gamit ba? Or ano man nga mga butang, gamit nga mabiaw itong tubig, nasiring itong Department of Health, kinahanglan kuhaan niyo ito. No, kung ito man in mga surudlan, nga di na ginagamit, pero may tubig, kulbah. Para di risudlan tubig. Kaya no, itong namok, aada man hiran nagbubunay, aada hiran naruyag, itong may tubig, di man nabuhit, namok mga kasangkayan, itutok ko na rin tubig, di ba? Kaya ano kuno kasugad, nga hapag kaya na, kumbaga kikito, nagmamamaraman, in fact, bisan nga nit mga dam, maram ka mo itong dam, imposible at pagbunayan ito yung kuwan. Pero adigo, ito nga mga stagnant, actual ito na kaudgan ini. Panimalay particular. Kaya ano kung nakasugad? Nga mataas lugod kunot kaso itong dinggi. Di ba kuno na siring? It leptospirosis. Adala kuno na sugbat kung ano? Kung nagbababaha, kung may baha, kaya ano? Aada kuno na sakot itong tiihit yatot, itong baha. Salit kung may nakasamad, may open wound ka, nakakasulod itong adto nga leptospirosis. Di ba? Kaya ano? Baha. Pero adi ko no, ito namok nagbubunay, didahin mga tubig nga kundin, waray na tubig kapag kaya na. Bisan nga nit mga gripo, testigos ito taga prime water, nga waray na awas. Nga dahin mo. Maram ka mo, mga kasangkayan. Kung kaya ano nga, bisan kung nagmamamara kita, o kung sing paman inilok. Kaya kita itong kada pamilya, imposible lang di kita mag-arong tubig. Tinood la, bisan waray awas at mga gripo. Magbibigay.

Waray, lagi ha. Hindi, ko kankan mga ads para may plan mo rin pang i-play. Download ko anay mga ads. Hindi ka na lasing ko madala size. Masahin na. 5:30. Mga size. 7861. Lunes, Martes, Mercurius. Seven, eight, six, seven, eight, seven.

Ini coba ini itu. Seven, eight, six.

0: umaga, ka-vibes, sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio The Vibes! FM Radio The Vibes!
0: Ang lupit!

0: The time now on FMR. It's 7:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
4: Oh no!
3: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs. Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
7: This is FM Radio.
6: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad tungtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo ni Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han ta Kloman.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite.

0: The time now on FMR. It's 7:45.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
5: Mula sa facial services to look younger,
6: pagpaputi ng skin,
7: kilikili,
8: and singit-singit,
9: with diode and their whitening lasers,
10: at ang inyong Slimming Goals
11: with our 12D HIFU and RF treatments.
12: The newest Exilis treatment.
13: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
14: pwede ka ding magpa-lashes,
15: nails,
16: and hair services
17: para sa mas fresh at confident na ikaw.
18: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
19: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
11: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
1: Deserve mo yan.
9: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
10: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.
8: Wow, wow, wow. Jaja Mamay.
14: This is FM Radio.
7: FM Radio.
4: Favorite music radio.